0: po ba? Ito po kasi yung supposed to be nga transfer ng detention ni Ma'am Zuleika Lopez. Ganun ho ba kahaba talaga ito na pagpapatunay sa ginawa nilang investigasyon para sabihin na seryoso yung banta sa buhay ng presidente et al?
1: Although medyo mahirap pong foresee talaga gano'ng katagal, no? Dahil okay, alam mo natin, minsan nagkakaroon ho ng mga legal arguments bago magsimula or in the middle of it. Tapos, syempre, maaring hindi naman din ho dire-diretso yung pagtatanong, no? Madami din objections sa kabila, which is okay. Parte naman ho yan ng proseso. So, but what I could say is, as much as possible, tatry naman ho naming mas mapabilis pa ho itong daloy ho ng pag-proseso dahil pare-pareho naman ho natin gusto kasama ng mga kababayan ho natin na matapos ho ito in not just a proper but also an expedient manner, no?
0: Ito pong pagsalang ni Binibining Lopez, ang dito ho ba ikaklaro ng prosecution na ituturing siya na hostile witness ninyo?
1: Tama po yun, Manantit, kapag naupo siya, no, we will qualify her as a hostile witness para ho kapag tinanong namin siya, no, as if we're conducting cross-examination.
0: Okay, so ngayon po sir, ano po ang gusto ho ninyong tukuyin? Ano po ang purpose ni Binibining Zuleika Lopez ba as hostile witness ng prosecution? Ano po ang gusto ho ninyong tumbukin?
1: Well, again, without going too much into the details, so ano, malala ho natin nung cross-examination, pinoint out ho yan ng depensa, no? Nag-play ho sila ng mga portions ng video, okay. Okay. Showing na nandun ho si Attorney Zuleika, no? So, maaari ho na kapag tinawag siya, matanong ho siya about dun sa circumstances niya, dun ho sa... while she was detained, no? At dahil kasama ho niya nung panahon na yun, yung respondent nung ginawa ho niya yung pagbabanta.
0: Sino po ang prosecutor, private prosecutor o house prosecutor po na hahawak sa bahagi po ng Zuleika Lopez testimony?
1: Abangan na muna ho natin, Manong Ted, no? Pasensya na ho kayo dahil these are matters of strategy at ang hong bilin sa atin dyan ay huwag muna ho i-disclose.
0: Alright. Sir, kailan po yung pong psychiatrist isasalang? Kailan po? Meron na ho ba kayong ibinigay pong pangalan dito? Kailan po kaya?
1: Well, isa ho yan sa mga reserved witnesses natin. No? At possible ho yan, no? Kasi after every testimony, no, meron ho lagi kaming assessment na ginagawa. Ano pa? Yung mga bagay na kailangan pa namin makover, no, at ano yung mga bagay na importante na talakay na ng mga naupo naming mga witnesses. So ongoing ho yung assessment na yan to see sino pa yung mga kailangan ipresenta na testigo. As we've mentioned before, no, madami yung kami linista dun sa aming pre-trial brief ng mga witnesses. But gusto naman ho natin tong as much as possible paiksiin, pabilisin, no. So tuloy-tuloy yung assessment, no, na kapag sapat na ina-presenta namin, pwede na ho kaming tumigil at hindi na ipresenta lahat. So, at pati ho yung mga susunod na testigo, magdedepende din ho yan dun sa anong papahubay mga importanteng bagay na tingin namin. At that time, hindi pa ho namin na ho.
0: Okay. Sir, talaga ho bang hindi nyo kayang tapusin ngayong pong linggong ito ang Article 4 sa panig po ng prosecution? Nang sa ganun, go ahead, sir. Go ahead.
1: Sorry. Again, possibly din ho yan. Possibly ho yan. No? Isin sa mga possibilities. As I've said, after ho namin makapag-upo ng witness, so magiging depende ho kung sa aming hong palagay, na-cover na ho ng lahat ng witnesses namin na naupo yung mga importanteng bagay ho. So hindi din ho namin sinasarado yung possibility na yan.
0: Okay, opo. Sino po ang tatayo sa prosecution doon po sa oral argument para po sa mga subpoena, duces tecum and testificandum sa bank records po at BIR records ni VP Sara?
1: Again, pasensya na ho, Manong Ted, no? But we'll have to wait until Wednesday. Isa utod sa mga bagay na pina-finalize din.
0: Okay, sige po. So, sir, sa ngayon po, ano, ang panawagan nga ng lahat ay kumbaga bumilis-bilis po ito at hindi na

0: po papahirapan pa ang taong bayan sa pag-unawa po sa mga nangyayaring diskusyon. Meron ho ba kayong pamamaraan ngayon para po gawing Filipino na sana ang medium na gagamitin pong lingwahe sa paglilitis na ito para mas maintindihan po ng taong bayan?
1: As much as possible, pipilitin namin gumamit ho ng Filipino no dito sa paglilitis, kaya makikita ho ng mga kababayan natin dun sa unang testigo, no, marami hong mga tanong na ginawa si Atty. Likutan na nasa Filipino ho, pati ho yung ibang mga legal arguments o tugon dun sa mga katanungan ng mga ibang senator judges, no, ginawa din ho ito sa Filipino. So pipilitin ho namin as much as possible, no, panatiliin yan, no, na sumagot ho sa Filipino.
0: Okay, sige po. So kami po ay tatawag sa inyo mayt maya. Bahagi po lamang po ng aming pagkuha sa panig po ng prosecution o maging defensa sa pagpapaliwanag po sa totoong mga nangyayari. Hango po sa inyo pong sa inyo pong kaalaman nang sa ganun po masawata natin tong mga fake news po na kumakalat. Salamat po na marami, Attorney.
1: Yes po, Maring Ted. Maraming salamat din ho sa pagkakataon at malindang umaga ulit sa inyo.
0: Thank you. Ang legal spokesperson po ng prosecution, Attorney Benjamin Tolosa. So mamaya po ito, alas 2 na naman po ng hapon ang simula ng impeachment trial. Kasi nga, kumaari lang daw ho sa sinasabi nga ng ilang mga senador na bumilis-bilis po yung pong paglilitis. Kasi Article 4 pa lang ito eh. Kumaari nga daw po hindi sagarin yung 11 days na hinihingi po ng prosecution. Ang akatatlong araw pa lang sila.
2: Tama.
0: So this week, 6 na araw. Mm. So meron pang 5 araw. Eh hindi ho naman ito araw-araw, Monday to Friday. At ang simula po alas 2, kasi nga sa umaga daw po may mga kanya-kanyang hearing sa mga komite ang ating mga mambabatas. Eh yun nga, no? Ito hong pagpapalakas sa Article 4 na ito, particular po yung threat na iyan na umano daw patutuhanan nila na totoo yung pong yung pagbabanta sa buhay ng presidente. Gaano ba ho kahirap yon? Tingnan natin mamaya yung kanila pong strategy. At maging ito nga pong pagsalang ni Attorney Zulaika Lopez dito po sa impeachment trial na ito. Ang sa simple pong pananaw, ito ho kasing Article 4. Babasahin ko po ulit ha. Respondent Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. So yun po yung buod ng Article 4, no? Yun nga mga kapatid, ang gusto ho nilang patunayan dito. Yung grave threats, siguro naman, klaro na, di ba? Kahit sabi nga, kahit yaan conditional o hindi, yung grave threats, kitang-kita mo, napanood mo.
2: Oo.
0: So, ang atin na lang dito, ito ba ay impeachable offense?
2: Ayun, ang tanong.
0: Yun po yun. Kumbaga, yung pong sinasabi na yung banta, totoo at may kakayahan ang Vice Presidente na tuparin, gawin yung pagbabanta.
2: Oo.
0: Tagal naman nito.
2: Kaya nga, kaya sana yung mga senator judges natin, wala naman na sana kami marinig ng mga tanong tungkol sa authentication ng video.
0: At tapos na yon.
2: Kaya baka mamaya meron na naman magpalutang ng tanong dyan. Hindi tayo sure. Sabi mo nga, hindi naman natin hawak kung ano mga pwede nila itanong.
0: Mm.
2: So yung mga posible po magpa-delay, magpahaba, dito sa mahaba ng proseso, baka pwede wag na natin gawin. Maging yung mga paglalagay ng TV, wag niyo na po yung is on the floor. Hindi yung mga, di ba? Pwede naman ng IPM-PM nyo na lang sa isa't isa. Kayo-kayo na lang mag-usap. Yung mahalagang tanong po sana. Kasi hindi, trabaho nilang pag-aralan ito.
0: Pero, kumbaga, ang timon dyan, yung presiding officer nga.
2: Yun na nga.
0: Nasa sa kanya ang beat. Oh. Para ho mas bumilis. Kasi with all due respect, kapag mayroon pong senator judge na out of order o wala sa hulog o immaterial o
2: wala sa hulog, ha?
0: Immaterial o irrelevant po yung pinupunto, palagay ko, pwede naman sabihin. At saka hindi lang dapat isa yung laging binabara.
2: Mm-hmm.
0: Oh, yung pati yung mga iba na wala naman din ho actually, kumbaga eh may kinikilingan din, kumbaga ang tanong eh barahin din. Hindi ho ba para din hindi paghinalaan na parang may kinakaya-kaya lang.
2: Na binabara. Wag sana matakot ang ating presiding chair.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ba sa mga desisyon na gagawin niya dito po sa ikalawang linggo ng impeachment trial.
0: Kumbaga nga po, kagaya po ng ating pong sinabi pa ng una, dito ho kasi you cannot please everybody,
2: tama.
0: Everyone.
2: Mm.
0: As presiding officer, importante rito, gawin mo yung tama. Oo. At kung tingin mo ito'y tama, i-rule mo, kung kukontrahin ka ng mga kapwa mo, mga senador, eh let it be.
2: Yeah.
0: Pero kung maari lang, magkaroon din ng hangganan, no, yung mga issues na inilalabas ng bawat senator judge. Nasa sayo ang desisyon at nasa sayo yung imahe ng Senado ngayon so far kung paano po ito pangangasiwaan ng naaayon lamang po sa umiiral na mga panuntunan. Hindi yung dito ka naman, binabalansin mo kunwari, pero sa totoo lang, lalong humahaba na wala namang pong katuturan. Yun po ang sinasabi nung iba.
2: Wala po akong objection sa mga sinabi mo, Your Honor.
0: Nung iba. Kasi nga gusto mong mamangka sa dalawang ilog.
2: Naku, mahirap yan. Madalas diba? Nalulunod yung namamangka
0: mong,
2: sa dalawang ilog, ha?
0: You would like to please both sides.
2: Mm-hmm. And you cannot do that.
0: Mm-hmm.
2: And as a presiding chair, hindi mo naman trabaho i-please sila. No, you're 'di ba? Dapat impartial ka talaga diyan. Ang trabaho mo ayusin yung 'di ba, yung mga desisyon na gagawin mo na may kaugnayan sa paghahanap po natin ng accountability. Kasi ito na nga ang pagkakataon para patunayan ng kampo ng Vice Presidente na walang katotohanan itong mga paratang ba ito? Paratang nang ba ito o hindi? Hindi ba?
0: Tsaka sinasabi po ni Senator Chis na hindi ko naman ginusto to.
2: Oo nga.
0: 'Di ba na ako lamang dito
2: pinili.
0: Oo, kumbaga akong pinili nila.
2: Uh-huh.
0: Kung hindi mo gusto yan,
2: hindi ko gusto, hindi ko hiningi. Uh-huh. Ayun ang mga term na ginamit niya.
0: Mm-hmm. Kung medyo siguro, tingin mo, kung ayaw mo,
2: Di wag.
0: paubaya natin.
2: Di wag. Ang daling kausap.
0: Ibalik natin kay Senator Win.
2: Oo. At ito ang gusto ko rin malaman kung sa pangalawang linggo ng ating impeachment trial ay magkatabi pa rin si Senator Chis at si Senate President Win Gatchalian.
0: Sige. Alright. So mamaya po yan, ha. Tayo po muli. Obligado pong manood sa alas dos na simula po ng impeachment trial na ito ni VP Sara. Alright, iraos nyo na po ito, please. Parang awa nyo na itong Article 4 na ito. Nasa ganun po, tumunghay po tayo doon po sa iba pang mga artikulo. At tunghayan na po natin yung debating yan sa subpoena sa mga bank records at BIR records ni VP Sara. Alright, alas 8:24. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santon. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! At kayong nga pong enrollment na po sa college lalo na. At doon pa rin po sa mga naghahanap po o naghahanap po, pumipili pa lamang po ng maaring pasukan ng kanilang mga anak o pasukan mismo ng mga working student. Ha? Tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa siguradong merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at mamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais po maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Napapanahon and very practical indeed. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. FM. Ilang pang importanteng issue mga kapatid? Pag-uusapan po natin yan. At sa mga nanggigigil ngayon, relax lang po kayo, easy lang po kayo. Kayo naman, hindi ho ba? Nandidiyan na po yan prosesong yan. Tapusin na po natin to nang tayo po'y maka-move on na. Sabi nga po ng iba. Okay. Abangan po mga kapatid sa aming pagbabalik. Ito ho bang mga bago ho ngayong pinagkakagastusan ng gobyerno ay effective naman po kaya? Ito ho ba mga kapatid po ay nasa plano talaga? Alamin po natin yan na sa aming pong agad-agad na pagbabalik.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
6: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
7: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
8: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
9: Be inspired and learn about the Word of God.
10: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: DJ Chacha and Dead by Lloyd.
1: Great show.
2: Such so much fun.
3: Dito lang yan. Sa True FM. True FM. Sa 105.9.
4: Nagbabalik nga po tayo mga kapatid dito sa True FM. At nitong nakaraang linggo, kung kayo po ay napadaan dyan sa may Dr. A. Santos Avenue sa Paranaque at maging dito po sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo sa EDSA, malamang nakita nyo po itong L-shaped flood barriers na inilatag nga po ng MMDA. So nagpapasa tayo ng comments galing sa ating mga netizens. Medyo negative eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ba dapat maipaliwanag? Para saan nga ba itong L-shaped flood barriers? Bakit yan nilagay doon sa mga lugar na nabanggit po natin kanina? Kasama po natin ang chairman mismo ng MMDA, Attorney Romando Artes. Good morning po, chairman.
5: Good morning, DJ Chacha. Good morning, Sir Ted, at sa inyong tagapakinig.
4: Magandang umaga po. Ito na, sir, kayo na po ang magpaliwanag. Para saan po ba talaga itong mga L-shaped flood barrier na nakita po natin sa mga kalsada nitong nakaraang bagyo?
5: Opo, ito pong L-shaped barrier po na ito ay Japanese technology po kung saan hinaharang niya po yung tubig baha. Dalawa po ang purpose niyan. One, para kulungin yung tubig. Ang pangalawa, yung para i-divert yung tubig papunta sa isang specific na lugar na gusto niyong pagpadaluyan ng tubig. Tulad po no, sa Camp Aguinaldo, ang tubig po kasi na napupunta dyan sa Med sa White Plains ay nanggagaling po sa loob ng Camp Aguinaldo. Daan-daang ektarya po yan ng tubig na ang nilalabasan po yan ay iisa sa papuntang Makiling Creek. So, pag nag-overflow po yung tubig, lalong-lalo na yung galing sa golf course po, dito po yan sa EDSA napupunta. Dumadaan sa Gate 4, sa Gate 2, or bumubulwak po yan galing sa drainage. So, para po wag mapunta sa EDSA, inarangan po natin yung Gate 4 para temporarily ma-store muna yung tubig para po huwag ma-overwhelm yung pong drainage na papunta po sa Makiling Creek. Yun po ang purpose niyan. Yung sa A. Santos naman po, may mababa kasi pong portion dyan na aside doon sa nanggagaling sa kalsada, bumubulwak din po ang tubig doon po sa may drain. Doon po sa may... Kaya ang ginagawa po naman natin dyan ay meron po tayong pinipreposition dyan na mobile pump po na humihigop ng tubig para maibato paualis sa karsada. So, ang ginagawa po natin, kaya nakalagay po yun doon, ay kukulungin muna po natin yung tubig na bumubulwak nga po galing sa drainage para po wag na mapunta sa karsada at mapump out namin. So, hindi po yan walang silbi na tulad ng sinasabi ng iba. It's just that ngayon lang po kasi nila nakita. And admittedly, hindi pa po namin perfected yung paggamit po niyan. Kaya po, continuously nagko-consult po kami sa Japanese expert po kung paano magagamit fully and efficiently yung mga L-shaped flood barriers po na yun.
6: So, ang simpleng paliwanag ni Chairman dito, diversion siya. No, dinadivert mo yung agos ng tubig doon sa dapat niyang puntahan, kagaya nga po ng mga nakaabang din ng mga malalaking drainage para saluhin po yung volume of water. Ganun po yun, ano, Chairman?
5: Apo, kasama po yan, Kapit. Okay. Yung particularly sa Aguinaldo, kailangan po kasi alsin namin sa EDSA at mapadala po namin papuntang Makiling Creek yung tubig po para hindi po magtumasin tubig. Okay. Yes, it's a white plate.
6: Ang tanong lang dito po, kakayanin ba nung mga barrier na ito yung pressure and volume of water? Alam niyo ho yun, yung lakas ng agos na hindi siya maaano drain. Paano niyo siya maikakabit sa kalsada?
5: Ano po yan eh? May patented technology nga po siya na yung bigat po ng tubig baha na kahit rumaragasa, yun po yung
6: mismo
5: nagpuput po ng pressure para po lumapat siya sa karsada, wag po siyang matangay, at wag po siyang mawala sa pwesto. Marami pong videos niyan, Kated, sa YouTube, na makikita niyo yung efficiency niyan, kahit na po malakas na malakas yung agos po ng tubig baha.
6: Alright. So ito ho bang inyong ginagamit ngayon na mga bagong flood barrier na iyan ay testing ba lang yan? O iyan po, iyan ba'y testing pa naman nung supplier nito?
5: Konti lang.
6: Opo, o,
5: hindi
6: ito,
5: po, na-procure na po namin yan.
6: Mm-hmm.
5: Pero konti pa lang po ang binili namin para mm-hmm. nga po tingnan po rin namin yung efficiency. Pero ang binilan po natin yan, Kated, ay yung diretso pong may patent sa okay. Japan.
6: Made in Japan.
5: Apa, made in Japan din po yan yung okay. atin pong ano.
6: Sige, magkano po ang unang procurement po ninyo at kailan po nangyari yon?
5: Hindi ko po matandaan yung presyo, Kated, mm-hmm. pero I think this year lang po yan. Kadi-deliver lang po yan a few months ago, Kated.
6: Okay. Gaano kahaba ito pag pinadugtong-dugtong, if you recall, kung sakasakali po, kumbaga, kung gaano kahaba siya pag ginamit niyo po, halimbawa, gagamit kayo dito po sa area ng Shaw Boulevard, ganon?
5: Ang tanda ko po, nasa 1 meter po yata ang lapad nung isa, tapos mga 1.2 meter po ang taas.
6: Oo nga.
5: Ng flood barrier po na yan. So, hindi ko lang po ma-recall kung okay. ilan po yung binili namin para ma-estimate ko po kung gaano kahaba po yung pwedeng lagyan.
6: Oo. Ano ho yan? Dito po sa ginagamit ninyo so far ho naman, tingin po ninyo effective?
5: Tingin naman po namin, although hindi nagamit fully kasi hindi po tumaas yung tubig dito sa Camp Aguinaldo. So, hopefully po maging ano. Pero doon po sa Paranaque, nung binisita po ni Mayor Edwin, maganda po yung feedback po. Siya nga po mismo nagsabi. At siya rin po nagsabi na pwedeng, kung pwede iwan na sa kanila yun para... permanente na po magamit doon.
6: Apo, ito ho kahit na yung baha may kasamang basura, ha, kaya niyang maano ha, kaya niyang
5: Apo, kaya po kasi yung pong bigat ng tubig mismo at yung ragasan ng tubig. Yun po yung ginagamit niya to put the barriers in place po.
6: Okay. Ngayon sir, ito pong itong mga barriers na ito, kung kapag ho talagang napatunayan po ninyo no na effective, kanya-kanyang bili ang LGU rito o MMDA ho talaga ang bibili?
5: Pwede po naman namin i-suggest din po sa mga LGUs kung para meron na rin po silang kanya-kanya na magagamit po in terms po ng kailangan.
6: Alright, sige po. So siguro, makuha lang po namin, ano? Yung halaga po nito, bawat isa, magkano ang isang piraso niyan?
5: Apa, itetext ko po sa inyo.
6: Apa,
5: itetext ko po sa inyo. Yan naman po ay patented technology at siyempre po, pag ganun po, exclusive po doon sa Japanese company po yan.
6: Opo, ano yan? Negotiated yan na contract kasi isa lang yung supplier. Opo.
5: Apa. Although marami pong nakikita niyan sa mga online platform, hindi ko lang po alam kung same quality at same exactly the same technology. Pero kasi ito po talaga ay galing po doon sa may-ari po ng patent.
6: Okay. Sige po. Salamat na marami po sa inyong panahon, Chairman. Thank you po.
5: Thank you po.
6: Salamat na marami. Thank you. Si Chairman Attorney Roman Duartes po sa katanungan nga ni Chacha dito po sa naging ano ba ito, viral?
4: Ay, super viral.
6: Pero L-shape, no?
4: Yes, naglabas din ng pahayag ang MMDA kasi may kumalat na AI photo. May AI photo na tungkol po dyan sa L-shape to flood barriers. Ingat na lang po tayo sa mga makikita po natin online ngayon. If it's not from a legit news site,
1: fake news.
4: Ibig sabihin po that magdalawang isip muna kayo kung tama po ba ang inyong nakikita. I mean, in all fairness, at least meron silang ginagawa para dito sa problema natin sa baha. Sana lang epektibo.
6: Hindi, sulit yung gastos. Importante po, sulit yung gastos.
4: Basta epektibo.
6: Hindi yung bili ka lang ng bili just for the sake na alam nyo na ibig ko sabihin. Kumbaga, supplier-driven, no? Yung pong procurement. Hindi naman talaga kailangan o bibili lang dahil sa alam nyo na ang ibig kong sabihin. Pero in this case daw, sumusubok sila. So, hintayin natin. Baka nga naman ito yung makatulong.
4: Yes.
6: Dito po sa perennial problem po natin sa baha. particular po sa Metro Manila. Yung mga AI na yan ay napakarami. Meron ng AI ako napanood kung ano-ano daw ginagawa ni Senator Win.
4: Nakita ko nga rin yun. Meron siya nagsasamgyup yung barbecue.
6: Nagagancilio, meron nagsusulit solitaire.
4: Makapaniwalaan eh. Meron ang napanood ko siya, nagba-barbecue.
6: Sinusubuan.
4: Tapos sinusubuan si presiding chair.
6: Di ba ang daming yung mga AIA ngayon. Sabi ko, ano naman ito? Kayo naman.
4: Siguro sa second week, mas ano na siya.
6: Papakumbaba na nga yung tao.
4: Tama. Alam mo, maganda rin minsan yung magpapakumbaba ka na kung mas kaya ng kasama mo doon na siya ang gagawa, eh siya na lang. Diba?
6: Pero sabi naman ng iba,
4: ano sabi ng iba?
6: Hindi mo kinakaya yan, dapat hindi ka na nag-SP.
4: Ay, naku po.
6: Yung iba.
4: May ganun din, tama.
6: Pero
4: kasi sa akin
6: naman kasi dito, kasi po si Ginoong Gatsal yan, ang win-win solution sa kanilang mga ano eh. Siya yung kumbaga compromise eh, na maging Senate President.
4: Oo, na po pwede sa minority,
6: hindi,
4: pwede
6: sa
4: majority.
6: Iba, no?
4: Oo, kumbaga. Correct.
6: Anyway, so nandidiyan na po yan. Ang akin lang dito ngayon sa impeachment na ito. At ito po, i-coconnect natin dito po sa flood control scandal na ito. Meron po sila nakakaligtaan ngayon dito eh. With all due respect, itong mga nasa House, itong mga senador natin, kasi nung kasagsagan po ng investigasyon ng impeachment ng flood control, hindi po ba sa House at maging sa Senado nababanggit yung COA commissioner? Naalala po ninyo? Hindi ba mismo doon sa hearing sinasabi po na may mga kontrata umano na nakalaan na para doon kay commissioner? Recall? Do you recall? In the Senate po, nabanggit niya ng Senator Ping na si Commissioner, ano ang first name niya? Lipana. Ito ho, on record ho naman ito. At bukas ang aming pong, bukas pong aming programa, mga kapatid, sa panig po ni Commissioner Mario Lipana. Nabanggit yan on record na may mga kontrata sa DPWH na nakokopo ng construction company ng umano ay kanyang misis.
4: True. Tama.
6: Napanggit po yan. Even si Congresswoman ML Representative Leila De Lima at one time po sinabi sa amin na siya mismo ang maghahain ng impeachment complaint.
4: Correct.
6: Pero naintindihan ko, they are very, very busy.
4: Sa impeachment?
6: Pero sabi ko nga sa kanya, wala naman pong nakalagay sa ating pong saligang batas na you can only impeach one official at a time.
4: Or per year, one official lang. O, wala bang ganun? Walang ganun batas?
6: Meaning, once lang ang bawat official, di ba, mahahainan ng impeachment complaint.
4: Sa isang taon, no?
6: Pero walang nakalagay sa ating saligang batas na you can, di ba, that you can have an impeachment process one at a time. Wala namang ganun eh.
4: Pwede pagsabayan.
6: Paano yan kung ganyan po ang pangyayari? So wala pa po yung impeachment complaint na yon. Baka naman hintayin nyo pa, again ha, na magretiro as commissioner po yung nababanggit na kine-question na commissioner. Pag ganun, na siya nakapagretiro, hindi niyo po siya na-impeach o dumaan po sa paglilitis, eh makakakuha pa siya ng kanyang karampatang benepisyo despite the fact na may question sa kanyang integridad as COA commissioner. With all due respect ha, uulitin ko, bukas pong aming palatuntunan sa panig po ni Commissioner Mario Lipana o maging ng kanyang misis na amin po nakapanayam na tumakbuhong kandidato doon po sa Vendors Party List. Hindi po ba? Parang nakakaligtaan natin eh. Masyado tayong malilimutin. Nalilimutan po yung Bersamins, yung Olaybar, di ba? Yung Pangandaman, si Cadiz. Nalilimutan natin lahat eh. Ngayon po, dito po lamang tayo nakafocus. Well, impeachment ngayon. And then, manakanaka pa, bukso-buksong pagkakaso po sa mga involved sa flood control. Pero nasa saan na yung ibang mga may papel din dito sa isyong ito? Kaya tuloy, nag-iisip ka na para bagang may something.
4: Mm-mm.
6: Okay, so yun po lamang po sa amin na ito po'y pinag-uusapan natin factually. Itong issue po ng involvement umano ng isang COA commissioner.
4: Eh, akala nyo. Eh,
6: na lumabas yung pangalan doon po sa hearing mismo. Hindi nga sumipot eh. For medical reasons na ilang imbitasyon hindi sumipot doon po sa imbitasyon ng Senado sa Blue Ribbon Committee. Kaya maganda rin po ang panawagan na magsimula ulit ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control. At yan, imbitahan na po itong si Ginoong Bonoan at na magkaalaman ano ba ang laman po ng kanya pong sinasabing affidavit. Para maituring siyang state witness and ito pong involvement ng ibang mga official na ginamit ang posisyon umano para makakopo ng mga flood control projects. Hindi lang flood control, pati po mga lightings, pati po itong concreting, mga proyekto ng DPWH dahil po sa mga may posisyon at impluensya sa gobyerno.
4: Buti ka pa, naalala mo lahat yan. Ilang gig ba yung utak mo, Ted Vailon? Kasi yung iba, ang bilis makalimot eh. Pero dahil sa mga sinabi mong yan, love ka na naman nila ngayon. Katapos mamaya, pag gumira ka na naman sa kanilang poon, hate ka na naman nila. Pero no, thanks for reminding us. At may punto ka doon sa sinasabi mo para hindi rin naaakusahan.
6: Kaya tuloy si Ma'am Leila, baka umiiwas sa ating...
4: Hindi naman siguro.
6: Umiiwas siguro. Ako naiintindihan
4: ko. Baka lang nakalimutan
6: niya. Baka sinasabi ni Ma'am Leila de Lima.
4: Baka matanong yun.
6: Ted Pailon, baka na naman ako tanongin doon sa impeachment ng commissioner.
4: Siguro, malamang pagka nakausap natin si Ma'am Leila, ang sabihin niya sa atin, wait lang, unahin lang namin itong kay Sara pagkatapos punta tayo dyan. Kaya lang, baka pag ganun ginawa natin, tama ka, maunahan sila ng pagretiro. Hindi ba?
1: No joke.
6: Mga kapatid.
4: They have so much on their plate, Ted Vailon. Intindihin mo na lang.
6: Pero...
1: Manong ulam.
6: Ang problema nga po kasi sa bayan na ito, kaya tayo hindi makamove on eh. Kaya po yun at yun pa rin ang mga issue na kinakaharap natin mula noon hanggang ngayon. Kasi nga po, wala ho talagang actually totoong accountability ng mga totoong taong sangkot dito sa gantong uri po ng mga nakawan sa gobyerno. Nawala na po yung prinsipyo o kaisipan that crime does not pay. Kaya ngayon, uulit at uulit sila kasi nga nakakalusot eh. Walang kadala-dala kasi nga they can always get away. Alright? Sila po ay laging nakakalusot. Hindi po ba? Crime does not pay. But God knows who does not pay. Barya lang po sa umaga.
4: Yan ang sabi ng mga jeepney driver natin ngayon.
6: Di ba? Sorry po, Ana. Banggit ko lang ito. Just to remind everyone na minsan pa po, may mga nababanggit dyan sa mga pagdinig na yan na ngayon po pala, lumalabas na they are all rewarded.
4: Sana all. Sana all my reward.
6: Oras ngayon, alas 8.

0: at challenges para sa ating mga kainay.
1: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
0: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
1: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
2: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Ay hatid sa inyo ng
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Rabin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy Pop grape talaga. Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop grape. Ah!
7: True FM.
8: Sorry.
9: Uy! 8:50 ang oras natin, mga kapatid. 10 minuto bago po mag-alas 9 ng umaga. Ang tamang oras pa rin. Hatid po sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang katuwang ni mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, dekalidad safe at pumasa sa international standards. And once again, happy happy birthday sa CEO po ng Mega Soft, si Ma'am Eileen Choigo. Happy happy birthday, Madam. Siya daw ay papunta ng Cebu ngayon. Ingat ka po, Madam. Tuloy ang trabaho kahit pa birthday. And tomorrow is the birthday ng ating pong bossing, Sir Manny V. Pangilinan. Happy happy birthday po sa inyo bukas. At mga kapatid, binabati na rin po natin itong mga nasa comment section ngayon. Sa mga naghahanap po sa amin ni Manong Ted sa Facebook Live, sa YouTube channel po muna ng News 5 Everywhere kayo manood. Pero sa mga nag-aabang na ano ba ang magiging presyohan ng krudo bukas, tataas o bababa, kausapin po natin from Oil Industry Management Bureau ng DOE, si Director Rino Abad. Magandang umaga po, Director.
10: Magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
9: Magandang umaga. Direktor, ano po ba? Positibo po ba o nega para sa mga motorista natin? May pagtaas po ba ng presyo ng langis bukas?
10: Sa diesel ho, may range po tayo ng increase from 262 to 462. Sa kerosene, 222 to 422. At sa gasoline, rollback from 1 peso to an increase of 1 peso.
9: Okay, so for diesel and kerosene, tataas. Gasolina po ay bababa. Confirm na po ito, Direktor.
10: May range po sa gasolina from rollback na 1 peso to a possible increase of 1 peso. Yan po ang range.
9: Okay, so lahat po tataas bukas?
10: May range lang po sa gasolina na from rollback to a possible increase of 1 peso.
9: Okay, epekto
10: rollback
9: po
10: of 1 peso to arrange to a possible increase of 1 peso.
9: Yun nga po ang nakakalito, Direktor, eh. Kasi these past few weeks, medyo...
10: Ma'am Chacha, hindi yung nakakalito. Yan. It's a range. Sinabi na ho namin yan, naka-range ho talaga yan. Kasi hindi ho pwede sa industry lang na isahang number. Pero pinag-uusapan niya yun uli dahil ito'y mandated ng DOE. Posible ho uli, ibalik na lang uli namin uli doon sa isang number na lang. Again, pag-uusapan yan this week with the oil companies. Kasi nga, bumalik na ulit tayo. Dati kasi, nagka-transition na tayo dun sa deregulated.
9: Mm.
10: Ngayon, bumabalik ulit tayo kasi bumalik na ulit ang gulo. So, babalik na ulit tayo sa purely mandated na naman po.
9: Oo. So, yun po ang maganda. So, probably by next week, isa na lang talaga. Wala na tayong range na titignan doon sa mga oil prices natin.
10: Pag-uusapan pa ho, hindi pa ho ako sigurado dyan. Kung yan ho ang, ito'y lahat aabot ho sa aming secretary at pinag-uusapan ho.
11: Okay, so sir,
7: sa ngayon ano na naman ito ho, sarado na naman po yung Strait of Hormuz. Nabanggit niyo dati sa ating panayam na parang nakapag-adjust na no yung oil importing countries do sa mga sources. Kaya that time yung Strait of Hormuz issue hindi na po ganun din ka bigat no yung effect sa atin. Ngayon ho ba ganun pa rin yung sinasabi niyo?
10: Well, ang settlement na napag-usapan natin noon, doon natin nalaman talaga na ang isang epekto sa price nung pag-aayos nila ay bababa ng 10 peso. Bumaba tayo bigla noon ng 10 peso per liter. So, ang tanong, walang epekto sa supply, pero yung speculation na yan, yun ang question niya yung kung aakyat uli, mawawala uli yung 10 peso na, 10 peso na binaba dati. So in short, sana pababa na tayo ng 60 to 70 range. Ngayon, inaasahan na naman natin, baka mag 70 to 80. Actually, nasa 70 to 80 range na naman ulit tayo. Ang tanong na lang, aakit pa ba for the next few weeks, mababawi ba yung 10 peso? Kasi in the past, parang 2 weeks na tayong bumabawi dyan eh. Bumabawi na tayo ng 2 weeks. So, mga probably mga around 4 to 5 pesos na yung nabawi out of the 10 na inaba nung mag-announce sila ng MOU, nung Memorandum of Understanding nila. Again, wala akong pagkakamali, sinabi ho natin na yung 60-day period ang napaka-volatile na period. Kasi doon nila pag-uusapan yung detalye nung 14-point agenda items ng kanilang discussion. Eh, ito na nga, hindi nga lang, nag-2 weeks nga lang tayo, nagkagulo uli. So, again, ito lang yung pinag-uusapan dyan. Babalik, mababawi ba yung 10 peso? Nasa almost 4 to 5 peso na ho in the past 2 weeks yung naibabalik, dun, nababawi dun sa nawalang o binabang 10 peso before.
7: Alright. So, para ho din, kumbaga, mapagtanto ng ating takapakinig kung gaano po ka-komplikado itong isyong ito, yung $80 po per barrel na ito ho yung threshold, hindi ho ba, maging dito nga po sa batas para po sa pangingialam na po ng gobyerno, ngayon po, below 80 pa rin siya. Tama?
10: Well, ang titingnan ko, Sir Ted, ha, kasi ang threshold na yan, mula dun sa EO114 na sinasabi, let's talk about excise tax. Yung excise tax sa LPG at saka kerosene, ang threshold na yun na $80, pag nag-below dyan, i-re-impose yung excise tax sa LPG and kerosene. At I think last 2 weeks ago, if I'm not mistaken, July 30, umabot na ho tayo, June 30, I think. May isang 1 month average na umabot tayo sa below 80. Kaya may certification tayong ginawa sa BOC. Because doon sa EO, 1 week after, kailangan nila mag-reimpose ng excise tax. Nagawa na ho yun. July 8, nag-reimpose ang BOC. Ang tanong, matatanggal ba uli ang excise tax? And dyan pa rin ho ang AFLIT committee. But the problem is, the president will have to issue another EO to do that.
7: Okay.
10: Another EO po yan. Ngayon, doon naman sa subsidy sa fuel transport. One time trigger ho yan. So na trigger na ho yan. In fact, noong March 13 nagsimula na ho ang subsidy ng government. Hanggang ngayon walang hinto yan. Kaya wala na hong relationship ngayon kasi dalawang aspeto lang ho yan, Sir Ted, na may pakialam doon sa $80, yung subsidy, release ng subsidy. Triggered na ho yan, March 13. Ito namang EO114 sa reimposition ng excise tax kasi tinanggal muna eh. Nagawa na ho as of June 30, okay. 1 week after July 8, na nariimpuso ng DOC yung excise tax sa kerosene and LPG. Ang tanong na lang ngayon, andyan pa ang Audit Committee, kung meron pa ba silang planong i-reinstate again yung suspension. Yan na lang ho ang tanong.
7: Okay. Sir, if you also remember, di ba, pinagkalooban ng Kongreso nga ng poder ng Presidente para sa suspension po, right, ng excise tax. Not only sa LPG tsaka sa kerosene, kundi sa lahat, di po ba? No? Sa lahat. Remember? Okay. So, ngayon, with this development po na lift na yung pong excise tax exemption, no? Dito po sa kerosene at sa LPG, at kaninyo, dapat may panibago na naman po ditong EO corresponding doon sa pribilehiyo na ibinigay ng Kongreso sa Presidente. Nangangahulugan din po na it covers all ng petroleum products. Ganon din po yon kung sakasakali.
10: Well, doon sa batas kasi binibigyan ng discretion yung
7: Presidente.
10: Executive to mm-hmm. decide. Mm-hmm. Meaning when dinilegate niya ng Congress, ipinigay ka Presidente yung discretion. Kaya nung EO-114, ang decision noon is tanggalan ng excise tax yung dalawang product lang. Hindi kasama ang gasoline
7: at diesel.
10: Ngayon, again, there is another chance for the uplift to recommend to the President kung lalala uli ang price to reimpose the suspension ng excise tax. But we will never know kung ano ang magiging kasama doon at this point in time.
7: Sige. So, sir, supply, so far ho, wala naman na tayong problema sa source ng ating pong diesel and gasoline.
10: Well, ibang usapan yan, sir. Di ba sabi ko nung una, iba na ang territory ng supply ngayon. Na-sustain yung supply dahil doon sa mga reserve.
7: Yes.
10: Ngayon, ibang usapan yung pansamantala, nakalabas uli yung mga supply doon. Pero depleted, no? Mababa na ho talaga ang global supply. Ito, isang epekto nito, dalawang epekto, tataas uli ang price kung magkaroon ng tightness. But at the same time, bababa din ang demand, just like what happened in April of this year. Almost 30% ang binaba ng global demand, consistent dito din sa Pilipinas. Almost 30% ang binaba ng demand natin. Dahil pag nagmamahal, bumababa ang demand. And I think yan ang nag-equalize, no? ang nagpapakalma sa problema sa supply, kasi pagtaas ng price, bumababa naman ang demand.
7: Pag sobrang ang taas din, nagtitipid yung tao, mas bababa po ang demand. Pero regardless po itong gulong ito sa Middle East, no, just to para hum mapanatag ang ating kalooban, so sa pimpo ng mga supply na panggagalingan po ng ating ng particular po diesel and gasoline, yung dati nang binabanggit po ng DOE, naandiyan na po ito, no, settled na po iyon, mahal man pero may pagkukunan.
10: May mapagkukunan to the extent na kakayanin nung tightness na level dahil hindi na ho talaga Sir Ted agad-agara maibabalik yung dating level. That's 21 million barrels of oil per day. So nami-maintain pa rin ngayon na nagsara, nami-maintain yung probably mga 6 to 7 ang nailalabas kasi may mga pipeline, dalawang pipeline dyan, yung Saudi Arabia at saka yung United Arab Emirates. Pero on a daily basis, kinukulang tayo before the war ang level ng around 11 to probably 14 million ang nawawala. Ayan ang sinasabi na magkukos ng tightness. But hoping against hope, pag tumaas ang price, bababa ang demand na nagkakaroon pa rin ng balance. Dahil nababawasan ng demand.
7: Okay.
10: Sana hindi ho umabot at makaresume ho ng supply uli para hindi ho masasakripisyo ang demand just because i-increase ang price. Kasi humihina din na ang ating mga economic activity
7: pag yes,
10: mababa na ang ating mataas ang price.
7: Yes, sir. Yes, sir. Ano po yung logistics cost nga. Sige, salamat po na marami, Director, sa inyo pong magpapaliwanag sa isyong ito at muli kaming gagambala. kung kinakailangan. Salamat po, Director. Pagaling po kayo sa inyong sipon.
10: Yes, oh, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan.
7: Thank you. Kung at kinamaan na rin po ng sipon si Director Rino Abad.
9: Puso yan eh. Hindi ka naman nalilito sa presyohan.
7: Well,
9: okay, sorry, ako kasi nalilito ako.
7: Sa sinasabi niya na...
9: Kayo ba? Hindi kayo nalilito?
7: Binigyan po ng bracket, no? So most likely, umento sa gasolina.
9: Definitely. Okay. Kung bibigyan mo ng bracket ang business, kung sila ba'y magbababa o magtataas...
7: Kasi nga... Nung,
9: the price will go up,
7: hindi nga, kasi nga nung nangyari na itong pagiging supposed to be po, nagkaroon na po ng linaw, no? Mm-hmm. Yung P-stocks na yan... Ba, doon sila nagpunta sa regime na binibigyan ng komputasyon yung mga oil companies. Ang sabi niya, magpupulong sila kung babalik sila doon sa dikta na ito na naman ang ating presyuhan. May sinasabi siyang ganon na formulahan.
9: Correct.
7: Kumbaga.
9: Yun na una.
7: Okay, so it's kind of complicated.
9: It is.
7: Yes, but you know, dito girl ha, yung... yung sinasabi na kapag ganito po ang sitwasyon, hindi maitatanggi na baka tayo bumalik doon sa presyo na umabot na nga po ng 100 piso no benta. Well, dati ho kasi kapansin-pansin sa EDSA yung pagluluwag. Ngayon po kapansin-pansin na nagsisikip nga ulit. Kasi yung mga tao, yung iba, nakapag-adjust na rin marahil sa kanila pong gastusin sa petrolyo. At mga kapatid, ano po, hindi rin maitatanggi na yung iba na may kakayahan kasi nga importanteng-importante po yung kanilang negosyo, limbawa ng logistics, definitely, hindi na bale na tumaas ang cost basta lamang ma-charge mo yan doon sa kumukuha sa iyong serbisyo. Kaya nga nanganganak na po ito ng kung ano-anong problema. Ay nako, baby girl... So, hindi ko lang maintindihan itong...
9: Brace for impact ulit tayo. Bukas sigurado po magtataas. Ako na po magsasabi. Magtataas po yan, sure na.
7: Okay.
9: Diesel, kerosene, and gasoline.
7: At yun nga, no? Yung presidente, kung maalala po ninyo, nagkukumahog siya.
9: Mm.
7: Ang ano na...
9: Saan siya nagkukumahog?
7: Na mabigyan siya ng power. Parang
9: ng Kongreso.
7: Doon sa suspension ng excise tax on petroleum products.
9: Nako.
7: Hindi naman niya ginamit yung power.
9: Tama. Ginamit niya for LPG. Hindi ba? Doon lang. Hindi ba for LPG niya ginamit yun?
10: No joke.
7: Iba ang sinasabi sa mga ginagawa. Parang ito lang din, babalikan natin tong isyong ito. Ha?
9: Sino?
7: Ito ho mga kapatid muna, napag-uusapan po yung mahal ng presyo po ng produktong petrolyo.
9: Oo.
7: Lalo hong sasakit na naman po ang ulo ng mga negosyante dito. Kaya ito ho talaga ang napapanahon-panahon na para mag-full electric tayo sa ating mga ginagamit na sasakyan sa ating hanap buhay o negosyo. At dito, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle by sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay pampasahero electric. Full electric na pan-deliver abay panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Pati mga trucks pang batak po ng mga container van. Sagot tayo ng Tornado EV Light Duty. Pati po yung tractor head rin nga. Ito po yung panghatak po ng mga containers. Pwede rin. Ito po ay full electric. Lahat zero fuel cost. Wala ka ng change oil pa. Available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Saan ka pa? Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon Electric! Eto ha, eto po, baka abalang-abala tayo dito po sa mga usaping politikal ha. Eto, tutunghayan natin to. Alam nyo talagang, lagi hong ano eh, no? Lagi hong performative at puro lang po mga press release, kaya ho, walang nagtatanda. Abangan po ang ating importante diskusyon. FM. Agad-agad.
4: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wise...
8: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
0: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna, ito muna. Kasi Papu, nakita ko, nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
11: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
0: Yeah.
11: Oo, tulungan kaya natin?
0: Oo, pakontak natin.
11: I-guess natin sa show.
0: Oo.
11: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
0: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
11: So, walk the talk yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
12: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Ito ang totoo. True FM.
1: Good morning!
2: Nasa linya po ngayon si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa isa pong

paliwanag ko, mababa lang po, Panteno. Dahil sa ang una ho nilang estilo dati, estratehiya, ipinapasok sa ating mga international ports. Ngayon na obviously, nahirapan po sila magpasok ng malakihan po sa ating mga international ports dahil hindi naman po sa nagbubuhat po tayo ng bangko.

0: sila ng pang-apat po na ni-level up nila yung kanilang pang-apat na estilo, yun yung smuggling sa high seas. Diyan medyo mahirapan po ang customs. So dyan, ano, kailangan po namin ng tulong ng Coast Guard at Navy. Hmm. Ang ibig sabihin, yung malalaking barko na galing sa abroad, didikit po yan sa teritory ng Pilipinas at didikit naman sa malaking barko na yan, mm-hmm, ang local na barko, at doon ibababa po yung containers. Nakaka-apat na containers daw po, minimum na pwede nilang in less than 1 hour na ikakarga pababa doon sa mas maliit na na barko. Ano? So, ngayon, sa tingin ko po ito, personal pa lang ho, at kailangan ko po ang tulong ng FBI dahil ito'y napakalaking negosyo po nito, napakalaking pera, napakalaking kita nila. Kumbaga sulit yung kanilang ginagawang risko dahil nasanay po sila na hindi naman po sila nahuhuli, at yung ating isinampang agricultural violation, yan ay walang piyansa. Subalit, kakasampa pala ho natin yan at wala pang nasasampulan, kumbaga. At pangarap ko nga, dapat matukoy sa tulong ng NBI yung sinong nasa likod na may-ari, operator, protectors, kahit po sa side ng gobyerno. Kasi ang nasasampahan pa lang ho, for the longest time, yung pong bahinante, driver, helper, kaya tingin ko hindi po nadadala po basta-basta. Until this point po, aminin ko po yan, ano? It takes time bago po mapatuntong sa korte yung mga mismo nasa likod. Ang paniniwala ko, pag humawak na ng rehas dahil wala namang piyansa yan, pag sumampas sa korte na yung kaso, doon po makakakita na po tayo siguro ng totoong pagkatakot nito mga nakikinabang dito sa smuggling ng mga sigarilyo. Malaki pong nawawala sa bansa po rito.
1: Well, yung nga din po ang lumalabas sa investigasyon po ng komite, no, sa Kamara nila Congressman Miro Kimbo. Pero yung nga, ano, ang pag pinagtataka ng marami, bakit nga tuloy-tuloy nabanggit nyo, dalawa ito, yung pong smuggling, yung sa high seas, and then yung local manufacturing, no? Yan po basically ang pinanggagalingan po ito. At saka yung pong pagpasok doon po sa southern, yung sa backdoor ho natin. Ngayon, sir, nung mga unang panayam, sa inyo ho mismo at maging sa DILG, nung una pa lang po, no, Pebrero pa nga lang po, may mga binabanggit na eh, na mga factories po ng sigarilyo na illegal, at may mga binabanggit pa nga na mga politiko, mga lawmakers from Northern Luzon, etc., etc. Pero hanggang balita lang po ito. Ngayon nga, meron na naman daw sa Nueva Ecija na naman, etc. Yung po din ang aming pinagtataka eh. Kung meron na pong mga noon sinasabi, tukoy na ng mga politiko, mga either nakaupo ngayon, meron nga sinasabi na mga mambabatas daw, etc. Pero hanggang ngayon po, yun nga, parang hanggang press release lang yung ang nangyayari. Ano ba problema niyo doon kung meron man, sir?
0: Ganito po. Base po kung pagbabasehan po natin yung intelligence reports. Kahit ako naman po, meron naman po akong nalalaman based on intelligence report. Kaya lang po, pagsampa po ng kaso, hindi naman po nag-excuse tayo. No? Pagsampa po ng kaso, ang yun pong trabahong binabanggit po ninyo, hindi ko po ito pinapasa sa PNP. No? Kaya lang, sila po ang nauna sa intelligence diyan at sila po yung may poder. At kumbaga trabaho po nila itong kaso na to. At kami rin humismo, naghihintay po kami sa investigation po ng CIDG dahil una-una sila may kapasidad dyan. Pangalawa, hindi po kami at this point pwedeng makipag-agawan dun sa trabaho na yan. Ha? Kami ay supporting role dun sa nangyaring raid po dun sa Tarlac at Pampanga. Ang isa po kung okay lang po, ano, banggitin ko, isa nga pong i-request po namin sa Kongreso sana, kung po pwedeng gawing miyembro sana ang Bureau of Customs doon po sa yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Ano?
1: Opo.
0: Kasi naunawaan ko po kung bakit wala dyan ang BOC nung gawin niyang batas na yan. Marahil wala pong tiwala sa BOC, naintindihan ko po yan. Kaya lang, kapag hindi po kami miyembro ng council na yan, lagi lang po kami aasa pag yan po ang ginamit ng batas, kumbaga ho, supporting role po ang BOC. At this point nga po, mayroon na po ako mismo sulat sa Office of the Solicitor General kung paano pwede namin gawin doon sa mga nahuli namin mga... pero ibang topic na po yun. No?
1: Okay.
0: So, medyo komplikado po ito. No? So, doon po sa katanungan nyo, based on

0: intelligence reports, meron po tayo. Kaya lang, pag yun ang ginamit natin, hindi po ito mananalo sa korte, madidismiss lang po ito. Kailangan po na solid na testimonya, ebidensya na pwedeng gamitin pagsampa po ng kaso sa korte po.
1: Sige, so kumbaga ihiwalay natin kasi po itong mga raid sa mga illegal na paggawaan ng sigarilyo, kapag po nasa, nandito na po yan no, sa mga lokalidad, eh, out na nga ang customs din. Kasi nga Bureau of Customs sila eh, mga pantalampong kanila pong sakop. Sige po, naunawaan po natin yan. Pero Commissioner, doon po sa sinasabi din ninyo no, na sa backdoor dumadaan and then doon po may mga politiko na padrino ito, nabanggit nyo rin po dati yan. Kumusta ho naman po yung ugnayan ninyo sa DILG halimbawa o maging sa DTI? Kasi po kaya siguro ito hindi matigil-tigil kasi ano po ito, lucrative eh. Pagpasok doon sa LGU, humantong sa kalupaan, umaabot na po sa mga sari-sari store. Kapag ho ba ganyan, paano ho ba dapat po ang kilos ng gobyerno? Pag nakalusot na po sa pantalan, naibaksak na ito, na-smuggle na po ito, humahantong sa mga sari-sari store sa mga probinsya eh.
0: Tama ko kayo. Malaking labanan po talaga ito, Manotet. At aminin ko kahit ito araw-arawin ang BOC ito, kailangan talaga namin ng tulong ng ibang ahensya, kasama na rin yung LGUs talaga. Kaya nga formal nga po akong dumudulog sa samahan po ng mga League of City Mayors, League of Municipalities, na halimbawa lang po ito, kapag nahuli na namin at ibinigay naman namin ng impormasyon sa isang syudad, sa pinuno po ng syudad or munisipyo, sana'y huwag na nilang bigyan po ng business permits po yung mga yon para po tulong-tulong po kami rito. Ngayon, pagdating po sa mga tindahan, dulo na po yan ang labanan. No? Aaminin ko po, given na sa prioritization po ng customs ngayon, ang utos ko sa akin mga tawan, unahin muna namin sa aming pantalan,
1: opo,
0: sa main sources. Pagdating naman ho sa backdoor, sa basulta, nakikipagdirekta po akong ugnayan sa Philippine Navy at nagpapasalaman ako kay Rear Admiral John Reyes. Nakaka 2.2 billion worth na po silang nahuli po dun sa area na yon. At ang trabaho ko naman, pag nahuli na, siguro din huwag makakalabas sa merkado yung mga nahuli na. Otherwise, paikot-ikot lang po itong problema. Ang kailangan naman po namin tulong muli, pagdating sa full investigation, kailangan po namin ng CIDG, ng NBI. Kaya nga, yun nga po, talagang inaamin ko po, hindi po kaya ng Bureau of Customs. Pagdating po sa sampahanan ng kaso, kailangan namin ng tulong talaga ng ibang ahensya po.
1: Sige po. Meron lang po tanong si Chacha on a separate subject matter.
2: Yes, Gocha. Po. Commissioner, kamusta po yung inireklamo ng truck operators natin na port congestion? Nasolusyonan na po ba ito?
0: Ganito po ma'am, may development naman po, lalo na nung huli tayo nagkaroon ng panayam dito sa inyong istasyon. Ano? Ang gumalaw naman na po ng todo si Secretary Frederick Go, the level na po ito ng mga secretaries ng DOTR, DTI at ng Department of Finance. Ano? Ang nangyari na po dyan, dahil po meron pong publication requirement, yung tinatawag po nating simula lang na solusyon, yung Joint Administrative Order, required po kasi na may publication yan. Yung pong panawagan na magkaroon po ng mga contribution or inputs, yung iba't ibang sangay ng pamahalaan plus yung mga maapektuhan po ng mga stakeholders, ngayon po yung deadline nila itong araw na to na makapagsubmit po sila ng mga kanilang mga tingin, pananaw, dun po sa draft ng JAWA, no, yung JAO. Binigyan po sila lahat ng kopya na yan. Sana nga po ma-approve niya. Pag pumasok po mamayang, within the day, lahat ng inputs nila, deadline nila, ang sabi sa amin ng DOF, give or take 2 weeks, i-integrate yan, magre-react. Hopefully within 2 weeks, pagtapos na po yan, mapirmahan na po yung Joint Administrative Order. Ngayon ganito po yon. Pag napirmahan po yon, hindi po yon yung solusyon na kagad. Ano? Simula lang po yon ng aksyon na kung saan po, sa draft po na yun, kaya lang karagdagan trabaho po sa BOC yan, pero okay lang naman po sa akin. Inaatasan po doon ang iba't ibang ahensya, lalo na kami sa BOC, na pamunuan na po yung pagre-resolve dito. At least meron na po kaming otoridad na formal upang ipatawag sila, magkaroon po ng control sa presyo. Yung pong mahabang listahan po ng mga truckers na hindi po tinatanggap yung kanilang empty container sa container yard ng shipping companies, yung nirereklamo pong mataas na presyo na sinisingil sa client, so on and so forth. Magkakaroon na po kami ng kapangyarihan at karapatan na pamunuan po, simulan po yung posibleng resolution po dito sa paulit-ulit po ng port congestion. Ngayon, meron ding congestion sa NAIA. So, hinihintay ko rin po ito. Gumalaw naman na po si Secretary Frederick Go.
2: Oh, gumalaw na, pero hindi pa po nasusolusyonan yung inilapit na reklamo. Ano po, Com?
1: Proseso.
0: Oh. Hindi po. Hindi po impirmahan basta dahil po sa ating commitment sa World Trade Organization, may publication requirement po.
2: Opo.
0: Pero, dahil ang apektado rito, international shippers. You know?
2: So, Com, gano'ng katagal pa yung hihintayin? Ito po mga nagre-reklamo sa port congestion dyan. On process na naman, pero gano'ng katagal pa po para masolusyonan ito? Matagal na rin kasi nilang problema po yan eh.
0: Oh, alam ko po. Yung JAW po mismo, yung administrative order, ang target po dyan within 2 weeks. Ano? Again, pagpirma po nun, siyempre, sisimulan namin patawag po sila muli. Pero may mga, meron na po kami mga formula na identify naman po namin yan. Hindi ko naman po inintay yung pirma niyang JAW na yan. Ano? Mm. Meron na po kami mga na-identify na short-term, long-term solutions. Ang mangyayari, pagpirma niyan, may karapatan na ang DOC, ako po, napatawag sila yung mga iba't ibang mga apektado nito.
2: Mm-mm.
0: Yung apektado, meaning biktima at sanhi nitong problema natin, upang imungkahi o ilaban kasi hindi naman po papayag basta-basta. Halimbawa, kokontrolin natin yung presyo, eh siyempre papalag naman po yung mga maapektong shipping lines. Ano? So may intramurals pa po yan. Hindi po matatapos within 2 weeks to. What happens after 2 weeks? Yung simula pa lang po ng paghahanap natin, pag-identify,
2: mm-hmm.
0: at ilalaban po isang mga solusyon na sa tingin po namin, tingin ko po personal,
2: okay.
0: yung po yung makakatulong dito sa problema.
2: Mm-hmm.
1: Okay, sige po. So it's a long, tedious process, pero ang kagandahan ngayon, nagsisimula na po ito. At dito ho, kinakailangan ko ng haba ng pasensya po ninyo at sipag, kasi nga wala ho naman lang sa inyo, no? Ang susi po dito, kailangan din po ng mandato na nanggagaling sa itaas. Yun po yun eh. Commissioner.
0: Tama po.
1: Okay.
0: Opo, iba't-ibang ahensya po ito eh. Marami po ahensya involved po rito.
1: Sige po. Salamat, Com, sa inyo pong panahon. Kami aantabay din dyan ha, sa inyo pong mga pagkilos din bilang bahagi po nitong komite, although wala kayo sa batas, no, doon sa Anti-Agricultural Smuggling Sabotage Act, ano ho. Pero ito lang pong inyong kampanya laban po sa mga sigarilyo na puslit. Salamat po, Commissioner.
0: Salamat din po. Doon naman po sa investigation sa sigarilyo, mag-uusap po kami ni Secretary John Bick.
1: Mm-hmm.
0: Committed naman po silang ma-resolve din po ito.
1: Okay, sige po. Salamat po na marami, Com, and thank you again. Sa ulitin po, salamat. Thank you. Ayan, si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kung maalala mo, girl, at Nanay Christy, hindi ho ba Pebrero? Ngayon taon, headline. At as a matter of fact, tampok na balita ito na dalawang mga mambabatas mula sa Luzon ang sinasabing umano'y sangkot sa 4.5 billion illegal cigarette operation. Laking balita nito. At ang source nito ay ang kalihim po ng DILG. Yun nga yun, no? And pagkatapos niyan, hindi nagbanggit po ng mga pangalan. And nagkaroon na naman po ng ilang pong sinasabi ng mga pag-uusisa. Pero pagkatapos nun, eto po. At araw-araw ha, kung isa-isahin ko ito, ubos ang ating oras eh. 1.7 billion smuggled cigarettes po ay nasamsam dyan sa North Harbor sa Manila. Opo, meron din pong 3.56 billion worth ng smuggled cigarettes sa Cebu. Meron din po dito mga kapatid na smuggled
2: sa
1: Zamboanga del Sur. Meron din po dito mga kapatid sa saan ba itong lugar na ito? Meron din po dito ngayon sa Nueva Ecija. Sa iba't ibang panig po, parang araw-araw may nahuhuli na smuggled o kaya'y mga puslit, mga illegal na sigarilyo, araw-araw.
2: Edi ang galing. O diba? Ang husay.
1: Kung araw-araw po may nahuhuli, dapat araw-araw may nakukulong.
2: Yun na nga. Oo.
1: Tama? Oo. Ang siste lang po, may nahuhuli.
2: May nahuli na smuggled products.
1: Oo.
2: Pero,
1: yung smuggler o manufacturer, wala.
2: At least yung smuggled products na huli nila. Kayo naman, sa isa lang.
1: Sabi nga ni Commissioner, napakahirap din yan, ano? yung matukoy nga yung mga nasa likod nito. Pero doon sa mga factories, hindi ba? Meron daw pong sinalakay doon, hindi marunong mag-English na mga Chinese. So never I see, panibago ho na naman ito. Kaya nga eh, performative ata ang tawag doon. Sa uri po ng gobyerno.
2: Tama na yan. No?
1: Yung puro lang ho. Alam ko yung bigat ha, ng problema dito ni Commissioner kasi nga pantalan lang naman sila in fairness.
2: Yes,
1: no?
2: So, and at least meron siyang ginagawa.
1: Pantalan lang naman sila. Pero yung iba ho naman talaga, ano lang eh, no? Puro pa. Si Mojo Arles de los Santos po live ngayon sa Senado.
2: Uy!
1: Live report!
3: True FM Live Report!
1: Ang nangyari ngayon dyan sa Senado, Mojo Arles de los Santos.
4: Manong Ted, ngayong araw nga inaasahan natin ang pagsisimula ng ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pag-uusapan pa din ang umano'y Article 4 no, parayan patungkol doon sa grave threats at umano'y assassination plot ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at maging dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayong linggo, Manong Ted, ay dalawang witnesses ang inaasahan nating humarap. Isa na dyan, si ang supervising agent ng NBI na si Jeremy Lotok maging ang OVP Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Mamayang alas dos, Manong Ted, no, ay inaasahan natin kung magkakaroon na naman ba ng mga objection at magkakaroon na naman ba ng iba't ibang mga proposal para nga sa pagpapabilis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan natin, Manong Ted, na itong si Lotok ay i-corroborate o patatatagin ang mga naging testimonya ng nauna nang humarap na agent mula sa NBI na si John Mark Kalilung. Habang para naman doon sa bahagi ni Attorney Zuleika Lopez mula sa OVP ay ang pagbibigay ng mas malalim na konteksto para doon sa kontrobersyal na online press conference nila ni VP Sara noong 2024.
1: Arles, matanong lang kita, ano, meron na bang movement ngayon dyan? Meron na bang refrigerator, microwave oven, o anumang mga pangangailangan ng defense kasi sila humihingi ng ganyang uri naman ng kumbaga convenience para sa kanilang team habang nagpapatuloy ang impeachment trial.
4: Manong Ted, ayan yung dahilan no kung bakit pumunta dito si Zuleika Lopez mula sa OVP noong nakaraang linggo. Actually, Manong Ted, meron na ditong ilang mga kasapi or empleyado no mula sa Office of the Vice President at nang tinanong natin sila kung meron na bang mga dumating na ganito no, so far wala pa naman daw. Pero naghahanda na sila para doon sa live streaming ng press conference ng depensa. At tinanong din natin kung para saan ba yung mga refrigerator, yung mga coffee maker at yung posible na catering services nga no, ayon sa kanila, para daw ito doon sa kwarto ng 16 na mga abogado na kinakatuan si Vice President Sara Duterte.
1: Alright, again, si Ma'am Zuleika Lopez ba, anong balita mo, mamaya ba pupunta talaga siya dyan?
4: Ang alam natin, Manong Ted, ay bukas pa nakatakda na humarap sa impeachment trial court si Lopez.
1: Hindi siya pwedeng pupunta ngayon gaya ng sinasabi ng ilang senador na kung maaari yung mga iniimbitahan ng mga testigo.
2: Oo, standby na yung susunod.
1: Naka-standby na para pag meron ng oras, salang na kaagad. Wala pa so far, ha?
4: Wala pa tayong confirmation so far, Manong Ted.
1: Okay, sige. So, antabay kami sa coverage mo, ha? At haba-habaan mo, iho, ang iyong energy, pasensya, kasi mahaba-haba pa ito.
2: Kayang-kaya ni Arles yan.
1: Oo, Arles. Oo. Salamat na marami, Arles, sa iyong informasyon. Ayan, para po sa True FM, Arles de los Santos. Live report ang ating pong Mojo. Mobile
2: Journal. Ito yung mga 1PH yes. Correspondents natin.
1: At mahuhusay po itong mga batang
2: yes,
1: ito.
2: Yes, yes.
1: At masisipag.
2: Amen.
1: Yan ho mga kapatid, yung kumbaga as in ang kanila pong career, ang kanila po talagang devotion ay pagiging isang journalist mamamahayag.
2: Oh, PUP yan din pala yan.
1: Salamat na marami, ha?
2: Oo. Graduate din ng PUP tulad mo.
1: Kaya pala.
2: Kaya masipag.
1: Kaya pala.
2: Anong kaya pala? Hindi, pwede salamat. Mo siguro pamanahan din si Arles ng mga ano mo. Yung mga dati mo ginagamit no sa patrol. Kasi kanina, naka-formal si Arles sa mga kurbata mo. Oo.
1: So, balikan natin itong smuggling. Hindi. Anyway, eh maganda nga sana po no kung i-connect natin 'to dito po sa ipinagbubunyi ng gobyerno, no. Ano ba ang ibig sabihin ng upper middle income country? Yan. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ang ganda ho kasi nga ng kanila po ditong mga press release, ano po. Pero kung pupuntahan natin yung pong mga binabanggit nila na benepisyo po nito, pati po yung ano ang ginagawa ng pamahalaan, eto ho, no? Eto, starring dito si Senador, si Secretary Ralph Recto sa kanila pong tawag ka rito, infographics. Ano ang ginagawa ng pamahalaan? Pabilisin ang mga proyektong pang-imprastruktura. Sayan, no? Okay. Hikayati na mas maraming investment. Oo. At etc. Kaya pag pinag-uusapan natin yung port congestion, isipin mo, anak ka ng pating, ano? Ilang taon na po ito, hindi matapos-tapos na problema, no?
5: Matagal siya, loading.
1: You know? At ito hong sinasabi na pabibilisin yung mga proyektong pang-imprastruktura. Kumustahin nyo itong LRT1 extension? Yung po yun, gusto kong i-connect yan dito eh. Anyari na? Di po ba? Ito ba isasama sa zona ng presidente? Pumayag na ba ang gobyerno sa hinihiling nung nagbibigay ng lupa na bayaran sila? Although nung una po sinasabi daw ho libre. Mantakin nyo ho yung tatlong taon na pinaghihintay ang gobyerno. At ang gobyerno bumapayag naman. Kaya ho, iba ang ginagawa sa mga sinasabi. Mawalang galang lang po, no? Kaya haba-habaan din po natin ang pasensya. Otherwise, mapapamura ka dito, eh.
2: Ganon? Oo nga naman. Saka nakakita na yung gobyerno walang nagawa sa tagal nilang nag-aantay.
1: Ultimo nga yung problema ni Commissioner.
2: Oh.
1: Sabi, hindi siya makagalaw kasi nga wala yung jaw.
2: Correct. Oo. Tsaka hindi lang naman, hindi lang siya may hawak ng beat. Marami-rami sila.
1: Oh. Anyway, sabi nga natin, maximum tolerance.
2: Saan?
1: Saan? 9:35 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ay salamat na marami. Ang ganda po ng ating Monday morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Kapeng mangosteen sa sarap. Yan po'y puno ng mangosteen with xanthone. Na siya pong mainam sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sa sarap. Abangan din po ninyo ilang pang mga reports mula dyan sa Senado, kung saan po ito ang day 4 ng impeachment trial. Ang paglilitis.
2: The bloodbath.
6: I truly want a trial because I want a bloodbath talaga.
1: Hindi naman yun ang title eh.
2: Eh sana nga, yun ang ginawang title. At abangan po natin kung sino mga bibida sa episode na ito.
1: At araw-araw po, ano, pagkatapos po ng araw ng paglilitis, kinabukasan po, meron po tayong ating pagsasadula nitong mga pangyayaring ito.
2: Kaya umayos kayo dyan kung ayaw nyo mapabilang sa aming pagsasadula. Abangan bukas sa mas kapanapanabik na episode ng VP Sara on Trial, The Bloodbath.
6: It's country. It's going to
1: hell. Na punong takapamahala. Nasa ganon, para naman maunawaan ng ating mga kababayan. Maaari ba akong makapagtanong sa ating mahal na testigo?
2: Para ka na si President Manuel Quezon dyan, diba, partner, ah. Oo. Diba? Naalala ko yung napanood ko si Jericho Rosales. Medyo ganun ang datingan mo ngayon, ha? No? Si President Manuel, eh. Oh. Sige, tuloy.
1: Kasi tinawag niyang mahal na testigo, eh. Para bang mahal na pangulo.
2: Oo, paggalang yun. Oo. Magandang umaga po, mga kagalang-galang na mga hurado. Sa ating po mga kagalang-galang na mga mamamayang Pilipino.
1: Meron na bang babaeng testigo? Wala pa, no?
2: bukas meron na. Abangan.
1: Sandali lang po. Sandali lang po. Ito ho, ah, abangan natin po kung meron ba ho tayong isa pang pahabol na report.
5: Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
9: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
8: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
10: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
11: We see the medals, the honor and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
12: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
11: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 PM on 1PH Signal Channel 1.

0: Personal Loan, Jewelry, Negosyo Loan,
1: OFW,
2: at Motor Loan.
3: Basta Loan
0: sa Cebuana,
4: goods ka!
3: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka! Hindi magaya-gaya dahil totoo sila! Ed Filon at DJ Chacha. Only here sa True FM on 105.9.
6: Mga kapatid, bago pong ating winner for What's On Your Mind, balikan po muna natin yung kwento ng nakausap po natin last July 2. Araw po yan ng Webes. Itong si Nelcy Francisco mula sa Aklan. At muli nga po natin itong tinawagan nitong nakaraang Biyernes kung saan nabiyayaan po siya ng ating mga Happy Anonymous, si Happy Cute Attorney, 5,000, 2,000 piso galing kay Happy Anonymous, at tagi-1,000 naman po si Happy Cusinera, Happy Daddy, Happy Man, Happy K, at Happy Senior Couple. Naikwento niya po yung tungkol sa nangyari pong aksidente sa kanyang asawa. So may mga nakapakinig din po sa atin na gusto niya ring mabilhan ng black shoes at uniform. Yun pong kanyang mga anak. At ngayon po, meron pong video ulit update itong si Ate Nelcy. Papakita niya po sa atin yung kanyang mga anak. Ito po yung kanilang pagpapasalamat. Maging yung video din po ni Mister na nagpapasalamat para po dun sa helmet na pinag-ambag-ambagan ng ating mga Happy Anonymous. Narito mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang update ni Nelcy Francisco mula pa po dyan sa Aklan.
7: Hello po, magandang umaga Sir Ted and Digicha. Maraming salamat po sa inyong ibigay sa amin ng tulong. Lahat po nabili na po namin, pati yung helmet, tsaka yung Mister ko po, nakapagpa-extray na po siya. Maraming salamat po. God bless po Sir Ted and Digicha. Thank you po.
8: Digicha, ito na po yung uniform at saka black shoes na nabili na po ni Mama. Maraming salamat po.
9: Si Tatay.
10: Sir Ted, Digicha, nabili na po namin yung helmet. Nakapagpasalamat po ako yung kapag tinuyo. Helmet na. Gusto po.
6: Ito po yung mga pictures. Oh, yung cute-cute naman. Yung may bunso niyang anak. Oo. Ito po mga kapatid ang litrato ng pamilya ni Nanay Nelcy kasama po yung kanyang dalawang anak. At ito yung gulong. Kinakailangan din para doon sa motorsiklo ni Mister. At paring yung pagsasalo po nila dun sa napag-ambag-ambaga ng ating mga Happy Anonymous. Ang saya-saya po nung bata, kitang-kita natin na mas excited ngayon pumasok sa eskwela dahil dun sa kanya mga bagong medyas, sapatos at pangangailangan sa eskwela. Maraming salamat Ate Nelcy for the update. Thank you so much po. At sa mga Happy Anonymous natin ha, na nag-ambag-ambag po para sa tulong ng Pamilya Francisco, maraming salamat din po sa inyong lahat mga kapatid. At eto, may natira pang pera, 1,246 pesos. Gumawa siya ng computation breakdown kung saan napunta yung 12,000 na naipadala sa kanya last Friday. Ang total na po ng natanggap na tulong nitong pamilyang ito ay umabot na sa 15,000 pesos. Kasi ngayong unang beses na nakausap natin siya noong Webes, 3,000 piso agad ang naibigay.
11: Yung palang kanya Mister, expired na yung driver's license. Ayun, kaya maganda rin pagkakataon yung sobrang pera ay gagamitin sa renewal. Tama yan, ha? Importante yan na meron kang driver's license, iho. O sige, so salamat na marami sa iyong katapatan. Nakakatuwa naman ito, girl, itong si Nelcy. Oo, na ating pong naging winner nung una na sa kanya pong papapakita ng mga preba at agad-agad na nagpapadala po ng kanya pong wastong paggamit sa mga pinag-aambag-ambagan ng ating pong mga Happy Anonymous. Salamat na marami ha.
6: Thank you, Nelcy.
11: Thank you sa iyo, Nelcy. Salamat na marami. Pati sa iyong anak na nag-aaral ngayon, pagbutihin mo, iha. Sigurado ko, bukas makalawa, may mga pangangailangan ka pa. Magparamdam lang si mama mo sa amin. Eh, baka naman, may mga tumugon. Lalo na doon sa mga ating Happy Anonymous na nag-aabang lang po na maari matulungan ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Sinabi na sa akin yan.
6: Aww.
11: Basta lang po may mga deserving ng mga bata.
6: Thank you po.
11: Alright? O sige, salamat na marami sa iyo ha, Nelcy. Ang ating winner dyan po naman from Aklan today. Tayo po naman po ay merong winner, pero bago po ang lahat ng yan, ito muna ang ating importante mga paalala. Muli po, salamat na marami sa inyo. Kung walang ating mga advertisers, wala po kami dito. So thank you very much.
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipinas.
2: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
4: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
9: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
12: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
13: Be inspired and learn about the Word of God.
9: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
12: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
13: Be inspired and learn about the Word of God.

0: ng Lunes, July 13, mula sa Palawan, 42 years old, isa pong housewife at walo lang naman po ang anak ni Cecil Arban. Ang mister niya po ay isa namang construction worker. Good morning, Ms. Cecil.
1: Good morning po.
0: Magandang umaga, madam. Oo, kayo po'y nanonood sa amin. Sa 1PH po kayo nanonood.
1: Opo.
0: Saan po kayo exactly sa Palawan?
1: Sa ano po, Taytay, Palawan po.
0: Taytay? Tama po ba yung narinig ko?
1: Opo. Taytay, Palawan. Dito po kami sa pinaka ano po.
0: Sa pinaka parang, ano po?
1: Parang dulo na po siya.
0: Sa dulo na. Oo, sige. Taytay, Palawan. Kamusta ang panahon dyan ngayon, ate?
1: Medyo okay na rin po. Mainit na po.
0: Mm-mm, wala nang ulan. Sige po, ano muna yung Bible verse na binigay sa atin last Friday?
1: Okay po. Hebrews 12 verse 1 to 2. Buong saga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. So, itinoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin.
0: Amen. Nanay Cecil, kayo po ba ni Mister ay talagang tubong Palawan? Taga dyan po kayo?
1: Yung ano po, yung asawa ko lang po, ako po taga Maynila po.
0: Saan po kayo nagkakilala?
1: Sa Maynila na din po.
0: Oo. Sa trabaho po kayo dati nagkakilala?
1: Hindi po. Sa ano lang po, magkapit bahay po.
0: Oo. Kailan po kayo nagdesisyon na dyan na manirahan sa Palawan?
1: Medyo matagal-tagal na rin po. Siguro mga 1990.
0: Basta nasa 1990. Oo. Sige po. Ito pong tinitirhan ninyo, kanino pong tahanan ito? Sa inyo na po ba ito?
1: Doon po to sa asawa ko. Yung sa tatay ng asawa ko.
0: Sa mga ano nyo po, in-laws ninyo.
1: Opo.
0: So kasama nyo po dyan sina nanay at tatay sa bahay?
1: Patay na po sila.
0: Ah, okay. Sige po. So ito pong walong anak ninyo, lahat po ba dyan pa nakatira sa inyo?
1: Yung isa po, yung panganay, sa Maynila po, nagtatrabaho.
0: Ano pong work nito?
1: Ano po siya? Food service.
0: Oo. Tapos ito pong pito, nandyan pa sa inyo?
1: Opo.
0: Oo. Saan nyo po planong gamitin yung ibibigay sa inyo ng Happy Anonymous natin?
1: Ano po sana, yung 1K po, ipang entrance fee ko po dun sa anak kong first year college po, mag-enroll po siya ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung 1K po, ibibigay ko po ng bigas ako pambaon na sa school.
0: Okay po, oo, kasi walo ito, may 5 years old pa po kayo.
1: Opo, andito nga po ako sa school ngayon, hinatid ko yung anak ko.
0: Ilan po sa 7 anak nyo ang nag-aaral pa?
1: Lahat po sila. Isa lang po yung hindi, yung panganay.
0: Yung nandito sa Maynila. Katulong nyo po dito. Opo. Sa mga gastusin dyan sa bahay.
1: Opo. Okay.
0: Oo. Ano pong kurso nitong yung isang panganay nyo na nandyan sa inyo?
1: Yung, ano po, education po.
0: Education. At so may 18. Opo. Ka, may 17, 16, 14, 13 at 5 years old. Lahat. Opo. Nag-aaral po.
1: Opo.
0: So yung 1K ang sabi nyo po para dun sa enrollment ng anak ninyo, yung 1,000 para po sa mga pangangailangan nyo sa bahay, pagkain.
1: Opo.
0: Sige po nanay. Kung si tatay po ay construction worker at yung isa pa po ninyong anak ay nagtatrabaho dito, yun po kasya na para sa inyong lahat? Paano po?
1: Tinitipid-tipid po, ganun.
0: Tipid-tipid po, ganun po.
1: Opo.
0: O, sige.
1: Pinagkakasya po.
0: Oo, pinagkakasya kasi yun lang talaga po. Opo. Ang meron. Sige po, ngayong araw na ito, bukod po sa 2,000 piso galing kay Happy Anonymous, nagdagdag din po ng 1,000 piso si yung isa pa nating Happy Anonymous, si Happy Cute Attorney. Kaya 3,000 piso po ang inyo pong tatanggapin. Okay po ba yun, nanay?
1: Salamat po. Thank you po.
2: Oh, Nanay Cecil, saan kayo pinanganak?
1: Sa ano po, Maynila na po sa PGH.
2: Sa PGH.
1: Opo. Oh,
2: sa Maynila po. Anong trabaho po ng mga magulang nyo dati?
1: Ano lang po, ganun lang din po, labandero po yung nanay ko. Wala na po kung tatay.
2: Nakapag-aral ho ba kayo?
1: Opo, hanggang high school po. Graduate po ako ng high school.
2: Saan kayo nakapagtapos ng high school, nanay?
1: Diyan din po sa Maynila.
2: Saan sa Maynila?
1: Sa Dasmariñas, Cavite.
2: Oh, ba't kayo napunta ng Cavite?
1: Doon po kasi nakatira yung mama ko.
2: Mm-hmm.
1: Saka yung napangasawa niyang bago.
2: Ah, okay. Ngayon, ito pong inyong mister kaninyo, construction worker, pero siya ho ba regular sa trabaho?
1: Opo, opo. Oh, minsan, ano po siya, pag natatapos na po yung kontrata, stop po muna.
2: Ito pong inyong walong anak na ito, no? Ang panganay po yung education ngayon sa kolehiyo.
1: Opo, second year college na po. Yung dalawa kong anak.
2: Saan po sila nag-aaral?
1: Dito po sa may malapit lang din po.
2: State College.
1: Sa San
2: Opo, sa gobyerno ho yan.
1: San Brandon. San Brandon University College po.
2: Private po yan?
1: Opo, may ano po siya po, scholar naman po siya.
2: Okay, scholar po yung pareho?
1: Opo, yun yung isa lang po, yung isa doon po sa public nag-aaral, yung isang second year college po.
2: Anong pareho po itong education?
1: Yung isa po, ano po siya, HM?
0: HRM.
2: Okay, hospitality management.
1: Opo,
2: ano po?
1: Yes. Opo.
2: Parehong babae ito?
1: Opo.
2: Okay, sige. Baka lang ho, pwede namin silang makilala, nanay, kung sakasakali po, ha? Kung meron lang po kayong oras, padala ho kayo sa amin po na kahit na picture po lamang itong mga batang ito, baka lang po may makatulong pa sa kanila. Pero sa ngayon, yung kaninyo, 1,000 para sa tuition ni, no? Nung panganay?
1: Nung pangatlo, yung bago mag-first year po, mag-enroll pa lang po siya ngayon.
2: Saan siya mag-enroll?
1: Diyan lang din po sa San Brandon. First
0: doon,
1: year.
0: Pareho.
2: Mm-hmm. 1,000. Sige po, so ito ho naman ngayon ay 3,000, no?
1: Opo.
2: Dadadagan pa ho natin to ng 1,000 pa para maging 4,000. Mapakinabangan po ninyo. Pero abangan namin, nanay, ang inyong mga preba, ha? Kung sakali po, nanay.
1: All right. Opo, sir.
2: Sige, hindi po sa amin galing ito. Ito pa rin po ay galing sa mga nagmamalasakit po sa tulad po ninyo at umaasa din po, no, sa mga patunay para po mas lalo pa ho natin pagtibayin ang tiwala po ng ating mga Happy Anonymous. Salamat po na marami, nanay Cecil.
1: Thank you. Maraming po salamat, sir.
2: Opo, thank you very much. Nasa school ngayon si nanay Cecil. Kaya may ingay po ng mga bata at naunawaan natin po yung ating ding pag-istorbo sa kanya. Sa mga panahong ito, although siya po naman po ay araw-araw daw nanonood sa atin sa 1PH kasi po tanging signal po lamang ang may coverage po sa mga isla-isla na mga bayan-bayan sa buong Pilipinas yung po gumagamit ng satellite dish. Alright, so 1,000 galing kay Happy Daddy, 1,000 galing kay Happy K, 1,000 galing kay Happy Man, at 1,000 galing sa iyo.
0: Galing kay Happy Cute Attorney.
2: Ayan, so 4,000 po ito, paunang tulong po
0: lamang.
2: Maraming
0: salamat po.
2: Dito po kay Nanay Cecil. Tuloy pa rin po ang ating public service, ha. Sa gitna po ng lahat ng ito na ating kinakaharap ng mga anumang mga balita o sa pampolitikal, tuloy po ang public service natin mula nung day 1 po ng aming pong programa sa himpilang ito noong pong Oktubre
0: A 5. October 5.
2: Noong pong year 2020. Alright, opo. 2020. Yan po ang ating pong panata. Awa ng Panginoon, ito ho naman po ay ating pong natutupad. Ang patuloy po na pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan po ng ating mga Happy Anonymous.
0: Thank
2: tuloy-tuloy
0: you.
2: Po yan lang yan. Hanggat kami po ay pinapahintulutan pa ho, pinagkakatiwalaan po ng aming pong hintilan, tuloy po ang ating pong public service, and to God be all the glory indeed. Meron tayong magandang balita nga po sana yung taga-Siargao kasi ito ho naman, nabigyan na ho natin ng total na 17,000 pesos actually. 17,000 na po ito. Binigyan po natin sila ng karagdagang po na puhunan pang barbecue po ng kanyang misis, no? Nagbigay po ng isang baksak dyan si Happy Anonymous at si Happy Daddy, Happy K. Nagambag-ambagan po sila para po dito po sa pangangailangan nga ni Peter Jake Corada ng Siargao at atin din po nakilala po yung kanyang pong mga anak at maging ng kanyang misis at nakita po din natin yung kanila pong hanabuhay. Bukas po natin ito ipapalabas para po din sa atin pong update sa mga nag-aambag-ambagan para po sa mga nangangailangan na atin pong kalahok sa ating What's On Your Mind.
0: So paano mga kapatid? 4 minutes before 10 in the morning bago tayo magpaalam.
2: 3 minutes before 10.
0: Oh, ito. Bago tayo magpaalam, batiin ko lang yung classmate daw ng nanay ko sa La Consolacion College. Lagi daw nakatutok sa atin si Ms. Ruby Carpela. Good morning po, katropa ni Marco. Good morning. Sir pala to. Sir Ruby Carpela. Salamat po sa inyong pagtutok. Batiin na rin natin happy 67th birthday Emelita Torres. Ang pagbate galing sa kanyang mister na si Noel Torres. And of course, tomorrow, MVP Bossing, happy, happy birthday po!
2: At yung pong ating kaninang winner, si Nanay Cecil, no? Meron siyang dagdag na 1,000 galing po kay Happy Kuya Attorney.
0: Yan.
2: Salamat na marami, Kuya, sa iyong pagtulong dito kay Nanay Cecil Arban ng Palawan. Ihahabol natin ito sa kanya. Asabihin natin na 5,000 na ang kanyang tatanggapin. Saan mo naman ang hagilapin yun? Saan mo
0: wala
2: naman ang hanapin
0: yun? Ganun.
2: 5,000 pesos sa probinsya?
0: Oo.
2: Ay naku po. Aya, muli po sa lahat ng ating mga happy. Sila po lamang po masaya na nakapagpapasaya sa kapwa.
0: At amen. Syempre, para po amen. Sa mga gusto rin sumali, ha, nagbabasa po ako ngayon ng mensahe dito po sa ating Facebook page. Sabi nila, sana kami naman ang sumunod kay Nanay Cecilia. Sige po, sali lang po kayo sa ating What's On Your Mind contest. Araw-araw po yan. 6 to 10 in the morning po kami ni Manong Ted. Bukas, magbabalik kami muli. Happy Monday, mga kapatid. Natapos na yung 4 na oras sa ating partner. Let's go. Okay.
2: Abangan niyo po din ang ating pong Sana Lord at 11 o'clock in the morning. Pero bago po naman yan, si Ma'am Cheryl Baile Estet.
0: Posim! Lagi ka nalilito eh. Okay. Ma'am Cheryl calls him for perfect morning sa 1PH at sa True FM. Maraming salamat. Mamaya po si Nanay Christy Fermin, alauna ng hapon.
2: Alright, mga kapatid, thank you very much. At tayo po'y manood mamaya.
0: Osha, maraming salamat. Wala maglilipad po. Tutok pa rin. Dito po yan sa 105.9 True FM. Have a great Monday, mga kapatid. Simula po ng working week, kaya dapat energized at masayang-masaya tayo ngayong araw na ito. Para po yan ang ating aura for the whole week. See you all tomorrow. Catch you again. Tutok pa nga rin po dito sa True FM.
3: It's Bus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now. It's Bus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para...

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

sinundo siguro ng iba o mga kababayan natin na ipagod na karawat at pagiging warayala. Although, nationwide naman nga nini, eh, worldwide pang mga waray. Isman din nga nasun may naman mga waray. Tabot na ito waray yung mga batasan. Di ba waray na up yan? Waray yung mga trabaho. Nasugod lang hindi yan. Ito Pilipinas natin ka damot waray. Waray yung mga trabaho. Waray baga maupay ng pakabuhi. Anyway, nalikita ka siyang kaya nini ng impeachment trial. Nasagad lang ito na ako nun eh. Diyan ako na nakitahin siguro mga pagmandali, no? Pati ko mag-iihapay ni. Base ito na ako ng observasyon. Kita nga nagkikita, kita nga mamati. Bangin abutan pa nga nga dito ng December. Ito mga break line eh. Pagkamayada ito ng State of the Nation address ito na ito ng Presidente. Well, masunod lang kita ito na mga proceedings, you know. Di man kita ito bumalabag, ako niya kita nakunta lang ito nasusun. Nagkikita lang ako, namamati lang ako kung nahayang good man din ito, mga nagsakto. Di man kita pwede mag-desisyon. Ay, we always see to it, ito na proceedings is what we call the word, that one. Normal, no? Normal. Ang pinangyari sa ganito, itong procedures, itong pag-atubang, hindi lang impeachment trial. Anyway, naman man itong nakakapagkita, nakakapag-observar, kita ng tanan, mga kasanggayan, na makakasaring ka na pamati ko marukusog itong what we call this one. Masalang ka prosecution panel o makukusog itong defense panel. So, it depends upon. Ako direct makakapagsaring tama di, tama ito. Tama, walang mamati kita nga nagkikita ba? Ngayon, kanya-kanya kita hinin mga idea, no? Kanya-kanya kita itong mga panlantaw kung hinuguli itong tama ng sakto. Kulatong tayo, ha? Kira itong mga judges, di ba? Ada prosecution, nakikita. Pero in my part, marunong lang kamodere. Magalay ni Hinpatas kay Italyo, mga abogado, taluyo mga abogado. Na sharing pa man, babanatan. And, at the end of the day, hindi man kita sumering nga diyan mga politiko ng mga involved. Politika kung talaga, hindi yung maiwasan. No? That's a part of politics. Itong, usah ito nila nga, upon ito, yung bisigay, itong trial, ano? Pero mga ano man kita, kaya, over wins, no? And whatsoever the decision, pero may kita nasa rin ito nga, the winners takes it all. Ah, nako, papawat-awat na lang kita yun eh. Maraming naman kumukad ka, yung ako, takon din ni panlang tao, kunhin no itong tama, no? Kunhin no itong nakikita niyo mga balansi na pag-trotarin niyo na ng impeachment trial. So, klarado yung duro, di ba? Ikaw nga nagkikita, ikaw nga mamati, klarado yung duro nga. May good pag sariling pa, pag-killing, kung hindi ka na ito in pamunuan o in short, in administration ka, na ako itong chance, di ba? Ay hinuman nga baga nagpipresidente hindi nasod kung hindi taada amo manggulit hawod no? Maruyan mong kita udiri ganun talaga sanglit again datan mga sugi kating pamati ada na rin niya aton kung itinuod yung hostisya ha aton itusundun ay alam man ako nakontra o nasusundun.

the way to station of Filipinas, not for totally justice for all, but for justice for all. Ang peace na lang kayo. Alam niyo kayo nandyan. Diba? Masakit yan pag sumatid sa maturan. Kung mabaga kikitao na ito, kung hindi niya ito, siguro ito iba yun, inaasaring makulma talaga. Diba? Kaya hindi nga ni may impeach, ang mutahin tabutan. Ha? Kung di rin may impeach. Pero kung may impeach, ay human. Pero kung matipid balance itong tao, makakagtarbang ng mga kita-kita yan. Diba? O, depende ni mga pagpakita number one, kaya posisyo mong din eh, ang matakiti sa rin kami. Depende itong kamugatod, itong mga ebidensya. Pero may mga ebidensya, nga mga kung sa hang ebidensya na di rin mauyon-uyon. Baga, ikaw mga kumpinto, di ba? Di nga sa, di kalawad kumpinto. So, depende ini na ha, tanga-tanan. So, sari ko pa, pero nabili, kita ko talaga itong 2028 para siya man. Kaya ang tumanggong yung pagbabarangay itong pagka-presidente. Kita ko ta, until December, kung makikita din ni Kunahing Goodman. Ito ang angay din ni Manaig, yung Tagalog. Pero anyway, hindi kita kasangkaya na pagka na kay ako nakikita, importante yung manggod ni kita mismo. Hindi kita magiging kung baga panlantaw, kung baga may mga presumption mo na ka din eh. Hiningataran. Ito mo na like bahala ini. No? Mga nagkikita na mamati kay at sumuliyari mong guna ka aliman. Harayo ko din doon ayaw na Pilipinas. But makikita rin nga na pwede mag-iinom ko. Pero siguro ka simana bangin bumalik na kung na Pilipinas. Maupay nala kay waray plano pagkandihan Germany iton presidente Pilipinas, presidente naton kung aton man baga galing pa mga pagkilala. Respeto talaga presidente yan Pilipinas. Pero masalamat nala kung alit maka di. Kaya kung kumali ito, yakit number one na matako dito nga uli, ay pagkilali. Kalitong kalani di ha, alimano mo siya di ka. Iba makaraw din dulo. Ito ang mga organisasyon di binadiri haya. Pero na, nadiri haya. Dire klase, nausan ako nga nadiri. No? Pero mga supporta ko kung baga mas narunga mo di di ito ang baga gusto nga magpabalik kaya ha. Labi na kunig utod hi. Ano? Press secretary? Ha? Ito yung dito nga. Panunumbay ka mahangin. Tingkat Eastern Sama, Balikaran, Lord Castro. Binayadan yung million-million para sinyo lang na mabango. At presidente and the first lady, bihisan ito utot mabaho, mabango ka iya. Ano ang kumunsyo mo piti ba? So ako na, mga ako na, hindi ka ba ako kailuwat kung matanihiya Germany kung mga ako man na inipanood ang mga kadiliwa papareho dito ang Canada gin buhiya dito nga o like yung mga pagginuwa dito mo eh siyempre mga sugo dito mga OFW mga overseas Filipino workers itaan di na kung maging kahimang raw na kinikita ng gobyerno titang bibig itong mga overseas Filipino workers. At ang sugat na ito, service mo ginahatag. Hindi rin yung mga pwede ba? Kung ikaw nga adik ka, adik lang yaw. Kami hindi, siya rin pa, nang tatrabaho kami, pag-uul. Tapos sugaron na ito inyo, hindi babalos na servisyo. Diba? Kung baga mo naman. So, ang nga pag, siya rin pa, paglabayon pa nga ni. Ayun na, paglabayon, liwan. Tapos na yung mga rally-rally pag makaraon niya presidente ng Pilipinas very content to it trabaho, servisyo itigin, bubulig ito mga overseas Filipino workers.

sorry, ini direk nah kontrahan ya, nah susun direk nah belabang di pada administrasyon. Pero mas dar mo itna diri kumbaga mo na kumain ang unta audit administrasyon. Sabi na ito niya, clear Castro. Kagis, mga kadilita, Germany, una ang mga pagti aka, binaray. Makaarawod, hindi ko. Di ba? Ito utang ng Pilipinas, iya mo takig engineering. Santo nga di pa po yan, mga kasanggayan, diri nagilipa itong mga OFW ng history ako din yung Germany. Tuhod ito utang ng Pilipinas, kung niya itang autan. 18.55 trillion pesos mga walang hiya. Thank you, Presidente. Mahiya-hiya naman kayo. Okay, kasi sinasabi na mahiya-hiya naman kayo. Dapat sinabi niya, mahiya-hiya naman tayo. Upon hiya, Presidente, hindi rin kayo. Tayo, anak ng tweeting. Diba? You can just imagine 18.55 trillion na utang ng Pilipinas. Ako, taga Malacañang. Kung hinuman mo taga Malacañang, namamatay yan. Anak ng titing kayo. Mag-uunang pagkad ko. Ba't niyo nga ito ha? Malacañang, tapuak niyo nga nagrupo kita kay malayo ka sa San Juanico. Pantangari pa kaaliman, baka dala po paglayo ka sa San Juanico. Oo. Oh. Mabaydan itutang sa Pilipinas kini nga administrasyon o hinuman ng mga lingkod ng presidente ng Pilipinas. No? Amoy ta akong apil. Amoy ta akong paking bisog. Mabaydan nga itutang sa Pilipinas. Hinukaman ng presidente ka. Bisog.

Mali kita. Nautun. Oh, sim. Nautun, nautun, oke. Mali kita. Ini. Oh, oke. Thank you, Jerar. Sebenarnya, wih, padahal kita ini. Balik, ya. Balik, oh, ini tinautun lah. Ayan. Oke. So, oke, okay, nanakon na-feel. Nanakon baga pinaking bisog. Baga. Ako yung nagigipaglaban, sa totoo lang, kaarawon, uulitin ko. No? Babalik ko, makaarawon, hinduro. Maupay nala nga, wala itong paghunahuna nga, presidente, nato niya na, o iyo presidente, Pilipinas, although, I am toxic, nga di ako yan na aliman, di man may hama, balik ako, mukhambara ka. Pero samta nga di ako aliman, nakakarawat kong mga report is, negative hinduro. Hinduro yung ka-negative. Tungkol nga itong Pilipinas, nagbimini ka araw dito utang. Araw sa laman na utang. Kung yung naling po ng presidente, nagdidinuroy, naghinatas ito utang. Diba? So, again, inuutro ko. Inuman yung presidente makabayad dito utang yung Pilipinas. Ha? This is now amounting trillions na. This is

over til dem. Okay? Okay, man, you go. I'm gonna put that out. Sige, tara kita. Anyway, nakita naman na kayo. Okay. Sana di rin naman ko utod-utod. Masuga din ako na nagpatawag. Eh, mas maro ko. Puro ko sugutak sa inyo din niya. Germany, kontra nga da. Okay, balik kita. Kaya, actually, okay na untan akong banat kanina. Kaya, gusto ko lang ipaabutin yung mga kasanggayan na mapiling ito. Pipara ng mga leaders na ito ng Pilipinas. No? Especially itong mga membro itong cabinet at Malacanang. I would like to address my appeal, ano? Kaya, during itong mga araon, kapalang kahuntay lang kamo, mga ikasikro Pilipino. At apel na nilipag yung limot-libot, nakikita ko talaga nga mga araon. Sa rin ko pa, mga kababayan ko, mga kinkestorya dili. O pa yun na lang, na wala plano pag-alito si Lynch sa Germany. Kaya kung masing alibahin din paglabay yun, kaya ugad man. No? Kaya kung maparihuan pag kantong presidente o ko di Claire Castro sa Canada, doon ka makaarawod. Itong napipira kong ikistorya din yung mga OFW. Magahindi kontinto, diskontinto yung servisyo nito ng Malacanang. So ito say, direct na kontra, direct na palabag. Pero kung kikitaon itong kita hikon mga OFW sa Pilipinas, dako nga bulig. Pero kung sugad hindi pag-servisyo, nakakarawat mga OFW, no? Huwag hindi rin maayon-ayon yung sugad hindi. Natika na mo ito rin trabaho, natika na mo ito problema pag ginatasit mga presyo pangunang papriton, di naliwat, LPG, di naliwat, fuel, kalilisan na di pa na protoite sa mo, pipiran ng sugad man gihapon Amerika. Kaya mamagod ito number one nakikita nga kausay mo pagking sausaw ito ng Amerika ni President Donald Trump. Donald Trump, iba mamagod ito ng batasan ito ng mga kano. Well anyway, narilipay ako nga bisan ko na hindi kaaliman. Ano ako na baga na-experiencehan maging sarin ko nga ipaabot na lang tao yun. Sabihin mo na lang sa mga kaubayan natin na huwag silang magplano na pumunta sa Germany. Nakakahiya. Kasi kung anong ginawa doon sa Canada, mga opisyal, mga OFW, kung sino man, yan ang pwedeng magawa natin dito. Na nakita mo lahat niya, binupunupun. Sumama ka na sa inyo. Kung ayaw mo, ito na lang ang magsalita. Sabihin mo na lang doon na talaga kinakawawan na tayo. No? Napaka karing pa hindi pwede lang ano siya meron bullshit niya administration pero aray ilang ito kaya diyan makapahin no? Kita akong tala itong patakaran pamaagi kapag kaya na lalong lumala pero pag kita droga sige na po natikada mo criminality mga kunin ulan diyan gusto niyara pa tayo pinapatay diba kuninit mga nagkikiha kinakasuhan, nagreklamo, kinakasuhan. Anak ng titing, anong klaseng administrasyon yan? That's the reaction nito ng mga OFW. Diyarinti ka nga ako na susugula, kininira. Pero kay pundukas ko din yung observasyon, amo nagsari nga. I'm appealing to the administration, especially Malacanang, na please don't go to plan to come today. Aliman, especially in Germany. Mag-araw, dahil kami paglaba yun. Dahil man at diri, bumuling. Eh, Pilipino ako. Pero, nakit ligid. Nung sumatla akong, ginlabay ka mo. Claire Castro. Claire Castro kasi ito nera yung kukontra. Na, Claire Castro, sinusugo malalot ito at Malacanang, di ba? Pero, diri mo, ay, kung magkasin. Ako, gusto ko labalansihon, no? Kung tama magudman nga, damot na aringit na, bisa nila Manila, rally dili, rally dito. Hulatong talala, in my part, ano? Hulatong talala, ito 2028 na siya man. Pero kung yung iba, nagdadali na ma-impeach, hindi, itaon ta. Kung ma-impeach good man, itaon ta kung diri ma-impeach. So, i-respeto ta.
no, kay pero man init at bibiling due process, di ba? Due process is always there. Pamaagi, pero may ito panustisya na tinuod. Pero kay lima na, lima yung mga pumbena sa isa, sa justisya, para man yung may salapi, para ito mga magkarip, mga sugadhatan ng mga pumbre, o rin ito, rayo kita ito, di ba? Kaya yung paman, di siyang pahingan ito kahit ito nga, hindi mo ko lang ito nga pau-pau. At yung pau-pau. Ara ito ni Riton mga itiba ito na diri kay siyempre kaya man ito ni Riton na justisya kung na amina na lang aminin mo na lang pa hindi kayo maging ginawalit mga kundi di ba sa kulit abogado sinay nga pau-pau siyempre matik

ano daw. Maangin na dalawa problema ng data ko linya. Oh. Ano, sige pa lang kita. Medyo po kita paper kang gutlo ko nabibili na. No? Ano yaton, yung mga raho dyan na, nakulok. No? Gusto ko lang yung paabot na lang. Araw naman kita. Yan ang mga panahon. Diba? Mapasok. Mapasok recently dito ang mga OFW. Ganyan na ayon. Administrasyon. Nako na lang yun kita mismo ng mga Pilipino, kita nga mag kababayan, gusto ko lang na diri ang tao mabot na punto nga maging mapasok. Ini. Irespeto ta. No? Irespeto ta itong due process. Irespeto ta itong balaod. No? Irespeto ta yung tanan. Kung ano man itabutan, yun nga impeachment trial. Kaya kung baga, kikitao natin mga kasanggayan, importante yun man. No? Hindi importante, hindi nga ng kabutangan. No? Kita mismo. Kaya hindi rin magiging pagkita at mga personal ay nakamunso matitiba. Baga, magiging maupay ba? No? Kapag yan ang mga kasanggayan, hindi nga ito naso, hindi rin magiging tingadahin yung tapa pag-ursa. No? So, maging makasaring kita nga, we have to move forward. Diba? Ano na kita? Wala ito natin kung asya man. Sabihin kita mga makakapag progreso, mahingan ito yung maupay na pamahali kung masugod din eh. We cannot move forward. So, kinanggan nato. Ano dapat hindi kinanggan? Ha, mga tinuod yung mag-suportahan. Tinuod yung justisya dapat, di ba? So, dapat tayo ay magmasin. Mag-inano ba? Magmasin. Yung Tagalog. Nati ano? Oh? Ayun ang ito pang minanga. Kung nasa rin kita nga, tama na, sobra na, sabihin na natin, makahadlok ay nata. Diba? Dapat tayo talagang magmamasin, makialam, at higit sa lahat, tayo ay kumilos na. Move forward. Diba? Iba tayo yung lakas kailan. We need justice for all. Di ba? Kailangan accountability. Normal nga maging mahina nga mawara na ini nga corruption. Ngunit sanghit mga tao kita nga mga we need mag nanginginan lang yung sa kundin nga pag-uswag kumbaga. No? Ang tinuon ba? The truth shall prevail. Tayo nakita ito na iniha pa man ini kung bakit iba. Pero, and again, respeto kita itong due process. At iba hindi rin ang upuntindihin ng due process kay para naman kami. Kung hindi itong ada po din, kung hindi itong Rico, Ricuarta, nag-uuna. So, din hindi sa kaya, natanan kita ng bibiling tinuod. No. Again, ako, uutrohan ko, kung nautod kita kanina, balik-balik kong po ini. Pasalamat nala, mamati, manit malakan niya nga, ayaw ngayon. Paghuringi, na iti yung presidente, atong presidente sa Pilipinas, ikaw po, declare Castro, masingaliha, Germany. Eh sigurado nga pagrarab pun babatuhin ang pili kung masingali. Makaarawod hinduro. Halata hinduro. Itutang ng Pilipinas. Diba? Naiuupod na saring paman namamansahan namimido it mga OFW. Hain man ang kanan remittances ang mga OFW nang iinano. Diba?
Ako, taklibot-libot, diliha, inin, paliman. Nakikita ko na talaga na kung suwad hini itong mga attitude in mga German, ikukut ko lera. Pero di ko itira pag-respeto. Kita pinokyan, ibang malangan yun yung bari. Kita mga pinokyan o background o kaya ng mulayan, kabataan, waray na agilili, waray yung sano. Ingaw lang, kaya waray may mga tambay. Kita pinokyan, hindi nga apartment na ngungukoy dili, mga magtatrabaho. Ako man dili, mga uli, balay. Mga balay, trabaho. Ama na. Tapos dili, waray man din ni grocery Domingo. Kay Kulok Domingo, waray nga ni kami magkapumulitin. Pagkaon, sabi ko kay ano naman ko kung kao yun, nagsipumbri. O ating taon, di akmaaraw nga. Waray na nga yan, ikaw yung kaunong. May kada simana nga yan, dili ng mga manong mag-grocery. Kay para yung Domingo, masaklan nga ni Domingo, maabutan nga, waray ka na, kung buto mo ka. Ano nga yung matmarang, pagka Domingo ka, waray nga yung mga grocery dili, mga tindahan dili Domingo, Germany, dili Tamon area, Hamburg, sarado. Jesus my Joseph. Mabay na kami din nag-abrik ako lo. Ito na parang na Pilipinas. May ukay-ukay nag-abrik. Ito na lang kami kaon na dyan itong babalil dyan. Yung mga ukay-ukay may kaunan dito. Diyari kita una na mga parang lahat Pilipinas sa pagpagkaon. Mga shake, mga pala, mga paragunti, no? Mga juice, o dito. Ah, mga pag-uwan na ako dito. Kaya kung marami, sarado dito. Kaya na nga aga, aga pa kami, abri man na ibigay ng grocery, aga pa. Nag-fisher ang grocery, alas 10, alas 11. Ano, okay, aga-aga kita ng pag-abri sa siyuta palitin pa, dito salmon. Ang hirap dito pa na, wala hindi ilakang siyong mati, di ba? Na, kung ang ganaging butong-butong, hindi. Hindi lang kita yari pag-awal ng Pilipino. Wala kasi nilipris kung may isda. Ito si mga preservative, mga linatita, mga alin silofane. Ito ang magrasa ang kayo mo. Nakalabi na kong chocolate. Ayun ako, sige, ganun lang talaga. Ano? I mean, usagalin yung gusto ko ang ikadahin. Magaling pag makaaraw ng mga Pilipino, nabuligan ta. No? Ining administrasyon, negative thinking itong mga OFW dili. Sorry to say, no? Usala ako. Yeah, bangin mas lalo mo, palutin yung positive. Hindi lang negative na side, pero klaro yung duro. At yung reaction dili yung mga grupo. Mapaparin kami itong Canada ng area yung kanto. Hindi rin kami nakakuyagin sa kundito. May kalahit. Di ba? Hindi rin mo fine reaction. Sanapi, sa yung panira. Remittances yung mga OFW may ngangain. Ano yung kung pagpilang na wata pag-abot ng eleksyon. Diba? So, yun. So, kailangan natin yun ang mga kasangkayan. We need justice for all. Accountability for all. Diba? So, neutralize itong corruption. Ang galing itong pang ramawing kikita. Yan yung kinanglan na tinuod na Diyos, kumilos na kita, Diyos na kita. Diba? Hindi alam. Hindi ka alam na kita. Ay, na ito. Tapos ilan ginoko. Congressman, senador. Ayaw na ba dito? Kasi yung maligay. Pangrakot, pangrakot, pangrakot. Diba? Bantayan ta. Magmasin na tayo. Ay, hindi ka mo ito. Marap na ka mga busog ka na. Ito to naman itong ginugutong. Parang ganun na lang. Ang nagbili sa German, hindi ko talaga pwede nga dire. Mananarabaho. Pilipino, hindi. Sakripisyal yung trabaho. Ako sige, papalara pa nga ito ato. Pero na ho, naging nga naadi kami, naninir nga. Sasalob. Sasabuti din sa lapi. Uwan-uwan ni Porta. Makuulilig pa narabahuan. Mga kapatid, mga kababayan.
Diri madali dali nga pero mila kamu. Uy, nasa? Uy, pasalubong. Uy, kung ano na. Uy, baray dan. Huwag yan. Ikaw mo daw dili. Kung ano na yun. Is kung trabaho lang yaw. Yun ha? Ano yun na ho na bakit naman laki iso ko di. Nilibis ang pwede nga ano yung kitap siya na. No? Hindi at tinikita. Sakto lang. Ibaray dan. Apartment. Pag nata ko gilira. Undo. Undo misyon. Undo misyon. Ay, naku, ang buhay talaga. Naranda, tinuod no? In my heart, hako ba? Para ma-experience yan natin, tinuod. Ito na ho na, nga nakita yung siwan ni Lili, pagdarag po, no? In Maraydan, in apartment, house, katuwa lang. Sundra na kita, tuntog lang ang tulipan, inuokyan, ang pagdaon. Imagine, naranda ito. Masakit gano'n, na-experience yan po, eh. Mga bangani kay Meda ko didin iparalit in suka. Nahin asin. Ibu man didit asin. Iyara asin didin matambang. Ito iyara suka didi. Dihilot maslong. Ay, nako sarap. Sarap ng buhay dit. Nakao pwede dit ang inokya. Kaya bisan po maadlaw. Mapingit ang adlaw. Mahagpot it hangin. Nag-aaway pasok ng hangin dit. So, yun. Kaya ginugulan, di ba? Oo, pero kay pagkaon man, pero minti-minti minuok yan, mabayad ka. Anyway, ganun talaga na yan, yung pagkaurusuri ha, pag gana. Di siyang ko nagkakalutin kita. Ako, nagpapasalamat tayo, pero may kamang tutok na di ko ha, Hamburg, Germany. O ka mga mga OFW, kung paghihinambog ha. Mag-alam na kita yung mga abilidad na ninyo, di ka na ikawit lang yaw. Mag-atamu kung mga rin ako nangunguli. O, ayun na, yung mga rin nangunguli mo. Mga utang pa ito iba. Hindi lang lang makabalik. Yung mga bayad na rin mga utang. Pamasahin ang pagkakali. Naku, maramla ka mo. Hindi ka doon mga madali-dali na. Pero eh, ganun lang. May gusto rin hindi ka matuuran, di ba? Nga di rin sugal, hindi ka madali. Pag bibili ng kwarta, hindi di alam yaw ngalab na siyan. Napakyan na lang ang iba nga. Ainaan remittances ang mga OFW, Mr. President. Ganun lang. So, tinanglan kita dila mga kasangkayan. Again, no? Ano din pa kadiyan ng presidente ko dari pag alam ko. Atan la no? Makipag masin tayo. Makialam at tumilos. So wala ito na tan importante ng mga bagay para kita mabar ay nang ito pagpadara ng mga sering paman promising tampi para na sa mga leader para gamitin itira tamang eksakto ng mga panunauna sa natin mga igimutang mga cabinet members sa mga kanya. Thank you. Ang araw nga pa natin mga Soviet Inglati. Uy, natin, sumbrang ko na lahat ay mag-arawan din. Ang natin ngayon, the workaholic governor, pinagiging governor Carlos Jericho ito at Sicilia. Amot ang nga leader at igimutang nagsiservisyo. Kayo niya, nagpapadayon ito niya barangayan. Natanto ng lot sa barangay District 9, Hanburawin. Imagine kayo ng gobernador. Kaya nga tinatawag kung mandi workaholic governor. Nakipahuway. Eh, ako, trabaho, servisyo. Mga barit mga tao, kahinsoya, kinakabdo pa. Ano ba yung kinanglanin? Diba? So, good day. So, I really appreciate and I really believe itong trabaho, itong gobernador, itong province of Leyte, pinagang governor, Carlos Jericho, ikot ko tiga. Ayon mo talang mga kasanggayan, ang harang gapo ni Daton Chief Executive Officer, the same time President, magkaralain FM Station sa Tacloban, ako dito ng Ormo, pinagay ka Mr. Bob Abidjanosa. Technical side, engineering, and IT department, thank you so much. Thank you. So, mas mga pwede kung sunod, di kita magkakotod-utod. Kami-kami ito na light of communication, di parang nga dahayin po na siya man. Ang harang gapo, o natin mga kabarangay, mga kababayan dito ha Germany, Hamburg especially. Ay mo talang mga kasanggayan. Thank you so much. Ano yung busong sangkay? I have to be proud also. Oh, may remember ito ang asap anak sa pobre. Nakaliha, aliman. So, ilo kayo pindosam. O kayo ng tulog. Salamat na niyo kumati. Ngayon, please. Bye. Choose.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ng sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Naton oras, mga kaboses, may na nakita 42 minutos nga nakalabayhan alas 5. Bueno, mo pa'y nga kulupaton nga tanan, mga kaboses, adakay ani na lang kita magkakarusa. Ini nga itong programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ini nga po na niyo'y kakausa, yan ang kulup, aniyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga magpapadanga tayo, hanatong mga notisya nga nasagap, Han Kaboses Leyte, yan ang adlaw. Ngayon, siyempre, ikaw po na din ni hanatong luwatosang segment, hanaton kada Lunes nga segment luwat, hanaton Straight from the Heart. Alright, Lunes kita yung nangadlaw pizza 13, hinin bulan han July. Wah, di sasabuton. Matatapos na luwat hinin bulan han Hulyo. Ada kay nalupad good light on panahon, ha? Kumusta ka mo dida natin mga kapamilya, mga kapatid? Dine bugos nga highly urbanized city of Tacloban, anaton 138 nga mga barangay, anaton mga mulupyo dida, sugad man anaton mga opisyalis, mopay nga kulupay yung atanan. Anay daw, di na lamayano ito niyo pinapinalitay na. Nalilipat lo sa kini. Ani yung daw mo nasa, hindi na ko ito pinili, ay pinalitay na kuno ito. Anay, ha? Di na ngayon may ano, an pinili ay, at akong manayon pa ini, ha? Yan na ngayon ini nga Nobyembre. Wala, sige, anybody da? Baga sige na tinahinay panhuring, ano ha? Sekreto lang na itong pangamang. Ada sige, hinay-hinay la ha, basta kanunay maupay nga kulup nga da natin mga kapatid din ni ha syudad ang Tacloban, sugat man na bugos nga probinsya han Leyte, labi na ang mga taga primero distrito ha, congressional maging provincial districts ha, first district of Leyte nga nakumpuner itong ang Congressional Tacloban, tapos Palo, Tanawan, Tolosa, pati nagyapon ni Dinhi ang Santa Fe. Tekadilo at alang-alang, ngat tuha San Miguel, abot ngat tuha Babatngon. Ngayon sugad man, ang atong mga taga Segundo Distrito, ang mga taga Third District, mga taga Fourth District, o mga taga Fifth District. Mayong hapon sa kaninyong tanandiha. Kaya iningaton na programa, ani ni nababatian na Kaboses Radio 107.9. Ngayon sugad man, simulcast ni ha 99.9 Dream Radio. Dito natin ang bandahan mga Cebuano-speaking areas, ha? At tulatin ninyo yung babatihan 99.9 Dream Radio. Ngayon, sugad manliwat, simulcast gaya po nini, ngayon nakikita ipinagya Kaboses TV Leyte. Ngayon, sugad man, ito natin Facebook nga na YouTube, ang natin mga pages, amuan B107.9. Ngayon, haaton live streaming naman, nagya po nakikita ito natin na Facebook Live yan ang ha TV Leyte Live. Ipinagi ha B1079tacloban.weebly.com. Medyo natin live streaming ha. Kung may na niyo mga Radio Garden Up, adakay isearch lang din ito niyo Radio Garden Up on B107.9 Tacloban City. Okay, maupay nga kulupay yung atanan, otro naton, kumusta ka mo? Ngayon na din na naton mga balita. Nga baga atun baga pag hingadayan, pag himangrawan, iya na ngadlaw Lunes. Ha? Aba daw. Han artista lugo na dahil niya. Baga waray lugo niya. Problema. Adaya na lugod. Adi. Adun anay owa administrator. Kilala ni niyo. Kay baga ako nini. Baga siring pamarisula tining artista. Eh, Arnel Ignacio. Ha? Ada kay naging owa administrator manggudin niya. Si Arnel Ignacio. Ada kaya na ging kasuhan ini han ombudsman may pagisumpay han 1.4 billion pesos nga land deal. Pastila na no kwarta na nga ni bida nagkakalilipong gudan ulo. Okay, ging kasuhan han buhatan han ombudsman hi anay owa administrator hi Arnel Ignacio hin tinatawag nga usurpation of official functions ada kay may pagisumpay ni han 1.4 billion pesos nga pagpalitin tuna para obtahang kagaramitan han owa. So malapag ang Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ada kay ginakusar ini si Ignacio nga baga nagbuhat hing kontrata lin magda nagpirma hing kontrata nga nagpagawas han pundo bisan kun waray ini authority nga ginhatag aton OWA Board of Trustees. Wala gan manlod ito stilan. Nagpahayag naman ang ombudsman nga dirila ini ordinaryo nga administrative lapse kundi posible gihapon nga pagtalapas ini han balaod tungod han paggamit hin otoridad nga waray igintugot ta iya. Ada kay pwede inihiya umatubang hin kapresuhan tekang haunom kabulan nga tuha upat katuig kun mapamatudan ini nga nasabi nga kaso. Samtang iginbasura naman han ombudsman ang ibang reklamo sugad hatun anti-graft, malversation ngan plunder kontra hatun ipapa nga mga opisyal ngan privado nga individual kundi maga papahamtang gihapon ang DMW in motion for reconsideration bago usisahon utro ang ini nga nasabi nga mga kaso. At aton oras, may na pa kita 10 minutos ug sa mag-alas 6. Nga din naman kita ini nga baga palabay-labay, pauro-atake, kabahin ng China nga nito nasod Pilipinas di dahil niya West Philippine Sea Pastilan. Ha? Ada kaya di ang China ginbasol hi Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela di dahil nga baga nagtitika hagkot na. Ha? Tika oreo pa yun eh. Tika hagkot. Nga relasyon ng Pilipinas ngan han China. Ada kay ginakusaran han Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei, hi Philippine Coast Guard Spokesperson Jay Tariela, nga mo daw kuno ini an usahan hinungdan, nga nagtikalala an relasyon han Pilipinas ngan han China. Ada kay siring puman ni Go, padayon umano an nagpapasarang hindi rin matuod daw ng impormasyon ni Tariela, amo ito't bagay ginaligar ng akusasyon, nga nakakapadugang lugod daw ini hatong tensyon. Habot nga hininga duha nga nasod, Pilipinas nga ng China. Habaton naman ni Tariela, nagay siring paniya, nagsiring hiya nga magiging mas maupay lugod ang relasyon kung susundon han China ang tinatawag nga international law. Undangon ang pagpinanharas han mga Pinoy nga mga mangirisda nga natin mga barkohan Philippine Coast Guard sugat banang kanan BFAR nga tahuron gadunta nira daw ang desisyon. Han Permanent Court of Arbitration may pagisumpay hininga West Philippine Sea. Ada kay ang pagbatunay han hininga duduha nga mga opisyal nahitaboy ni kasabay han ikanapulo nga anibersaryo han arbitral ruling nga amoy niyan mga nagbasura han tinatawag nga 9 dash line claim han China. Ada nga din naman kita hinibang notisya kabahin naman hanining impeachment. Impeachment. Wala lang kita yung impeachment, ha? Ang mga numaliyahan, flood control, baga nangangalimtan. Oray nga kung hindi kayo schedule, di na sinado. Ano ba yan, ha? Ada kay an NBI official nga testig, usang nga NBI official na naman, gihapon, lain naliwat, nagtestigo yan na ha impeachment trial ni Presidente o ni Vice President Sara Duterte. Ay, gimpadayon magudyan ang adlaw, an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hadiin, ang tumestigo na naman, hangkanan NBI, amoy attorney Jeremy Lutok, an regional director, an National Bureau of Investigation, ang kanan bangsa, kanan BARM ini, ha? BARMM, so malahat dun House Prosecution Panel, iahatag ni Lutok ang resulta han investigasyon han NBI, adagay may pag-isumpay gyapon ini han ira bagay ginsisiring, ginaligar, nga grave threats kontra kan Pangulo Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos nga natun anay House Speaker Martin Romualdez. Ini daw nga testimonya masunod han nauna nga pagpamatud han NBI nga nagkumpirma han pagka authentico han video recordings na may nakalabutan ng kontrobersyal nga pamahayag ang Vice Presidente hato nag-aging Nobyembre 2024. Adagay warayan ay maghatag hindugang nga detalye adon House Prosecution tungod ang tinatawag naman ining sub-judice rule. Anadon oras, mga kaboses, mga kapatid, may napakita 5 minutos, ugsa mga alasays, babalik hi Kuya Bob para hindi pa pang notisya kataliwan hininga mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.

0: keep coming back to the light life.
1: Get into the light life, Sun Big Light.
2: Drink responsibly.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalated.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkat nga desisyon nga akong mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kuya ug mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-atamanan imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-atamanan imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
6: All right, mo pa yung gabi na. Haton nga tanan mga kaboses. Adi, may da na kita on minuto nga nakalabayhan alas 6. Padayang gyapon kita, hanaton mga notisya yan ang adlaw nga nasagap ang Kaboses Radio Newscast. Uy, may da ngayon natin bago ano, nga Department of Health Secretary. Kay an baga hihirbosa nag-resign ni tungod daw hin baga isyuhin panlawas. Wala si main oray na pagkakusin mga problema nila eh ba daw kinapalawas ka nung gini nga mga stress ano ha. Ada kay may na bagong Department of Health Secretary nga gintudlok ni Presidente Bongbong Marcos. Ada kay nang igintunlok ni Pangulo BBM amuhi Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. Komo bagoy niya nga Secretary han Department of Health nga liwan kan Chudoro Herbosa. Inihi Dr. Pujalte ada kay usay ni nga orthopedic surgeon nga nagtapos sa University of the Philippines College of Medicine ug may napagudin niya master's degree ha Hospital Administration tikang ha Ateneo Graduate School of Business pa. Arita ilo tin ano ha. Tikang patong 2014 nagserbi inihiya Pujalte como Medical Center Chief ang ganan Philippine Orthopedic Center di nagdumaray ni hin mga pagpauswag, pagpaurupay, han serbisyo han nasabi nga ospital. Ada kay may dalot niya dugang fellowship training ha Japan, Estados Unidos, nga dito ha United Kingdom, nga nagserbi gihapon ini como presidente han Philippine Orthopedic Association ngan ASEAN Orthopedic Association. So ginlalaw man ini dinhi nga mangunguna hi Dr. Pujalte nga dahil ni nga mga pagpaupay nga mga programa hiton departamento han panlawas para hiton aton nasod. Agoy, adin aton mapait nga notisya. Magdudurungan naman init pampagasolina, pagpadisil niyan niya gabi. Tilan. May naliwat dako nga pagsakahan presyohan diesel nga ginlalawman buwas ini. Hulyo 14. Abangod man kay magapadayon daw kuno. Itong samok dito ha Iran, nagbinumbahay na lot, pero ning kadlaw nga baga sa gunsun nga binumbahay. Bilaro mamay ni. delikado ini. So baga ginlalauman nga masaka itong presyohan diesel bukas, Hulyo 14. Maganda ako pagod ini. Ada kay tungod ini hininga presyo hapan degdig world market nga itong tension nga nahitatabuyan na ha Middle East. Basihan mga trading estimates, posible sumakay itong diesel tikang ha 2 pesos 50 centavos ngadto ha 4 pesos 50 centavos ang kada litro. Opa! Madi hindi pala mayan ako mintulad din kung nagsasin mga 3 pesos luta na. Ibang klase, ha? Anyway, ang gasolina naman, posible lugo din nga umabos. Ang nga na 1.25 ang kada litro, pero pwede luat nga sumaka. Hin mga 75 centavos kada litro, adakay depende lang daw ini hiton katapusan nga trading results na may tatabuyan ng adlaw. So, ang Department of Energy magpapasamwak ang opisyal nga fuel price adjustment antisipatuman hiton mga kumpanya hanlana. Og sa inig patuman buwas ng adlaw, Martes. Ada kay kung matutuman ini nga projections, amo ni ang ikaduhan na naman. Nga sunod-sunod nga pag-uminto han presyo han petrolyo, yan na lang ang bulan han Hulyo. Matay kang bata ka. Pastilan. Ha? Gaano man kita? Waray pa mang katutuhay ko din nga samok dito ha, Iran. Abot nga doon Iran nga ni Estados Unidos, pastilan. Di na lang ni maguroy mang rawhin mga tuhay. Anyway, mga kaboses, mga kapatid, mga kuya, abot doon natin mga notisya, han kaboses, newscast para ito niya ng adlaw. Ada kay makadikita hadimaya nga dihan aton usaluat nga portion han ka boses late boses han katawhan nga moan straight from the heart kadaliwan hini nga mga patalastas.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer, masarap, suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.

0: drink responsibly.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan aman aton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabugwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
6: Anadon oras mga kapatid, may na nagita 12 minutos nga nakalabay ang alas 6.

0: And that's
1: a long while.
0: At okay, good evening. G'day yung atanan. Ani na lang kita hininga iyo o hininga aton programa Straight from the Heart. Another oras is 19 minutes after 6 o'clock. And for tonight, mayro naton ni Dios ang Lady Letter Sender. And mo pa ni kipagadin nilay ni aton ni Rani. Ininusay ni nga babae nga taga din nila ha First District. Taga Alang-Alang Leyte. Mo pa nga gabi. Anaton mga taga Alang-Alang.

that was a song popularized by Paul Davis. I go crazy. I really go crazy with this situation of yours, Lazel. Hello there, Lazel. Hoping ang gabihay mo din, ha? Good evening. And to all the alang-alanganos. Mga tagalang alang din daoy. Ngayon kan naton mausay nga mayor din. Kan lovely. Pati nagyapon na naton vice mayor eh. Mario Baggi. Hoping ang gabihay mo din, ha? Alright. Again, nga dan ato nga dan mga listeners alang-alang labi na nga dahil nga letter sender, Lazel. Good evening. Of course, first of all, Lazel, I'd like to thank you for trusting me. Ani mo baga pagtapod akon. Ngan salamat gihapon for allowing me to be a part of your journey tonight. Well, anako ni Lizelle, karyag ko pamatian ni mo ini. Not only with your ears, but with your heart. Alam mo, Lizelle, your kindness is not your weakness. It is one of the most beautiful qualities a person can have. At ang masisiring ayaw kong paghunahuna nga sayo kay tungod nga nagmahal ka, kay tungod nga nagbulig ka, o sino naging available ka nga daha iba. You know, ang sayo din he, diri ang imo kabuutan. Kundi ang sayo din he, amo ang mga tao nga ang irahunahuna. Ngan imo kabuutan, pwede lang nira pag abusaran. Well, you see, Lazel, may na mga tao, there are people who see kindness as a blessing. Pero may adalo at mga tao, ngayon ira pagkita itong kindness, itong kamaupay, kumuusay ni nga oportunidad, hadin nakakagpahimulo sira, in usang atawo. Makabiridugan. You know, diri nga tanan nga nasiring thank you, amit ang tinuoy nga nagpapasalamat. Nga diri luat nga tanan nga mga nice smile hay mo. Amit ang masising na nimo nga tinuod nimo nga sangkay. Well, Lizel, here's something nga akong baga nakatuna na kinabuhi. Never regret doing good for someone. Because every act of kindness na-reflect ini hiton imo kinaiya. Ngandiri hiton ira kinaiya. Kunwaray hira magpasalamat, adakay nagpapakita lang inira kung ano yung klaseng tao din itong irang kasing-kasing. Ngandiri, itong imo, itong ira, it nakikita din eh. Pero may usaliwat nga leksyon nga kinahanglan natin may baruan, Lizel. You know, being kind is a beautiful gift. Pero Lizel, kindness without wisdom becomes self-neglect. Kumpirmi ka lang nagahatag nga nware ka na igin papabilin para imo kalugaringon. Maabot man ta itong panahon nga kakapuyon ka. You know, Lizel, diri sala. Iton maseng ka nga, no. Diri luwat egoism ang pagpili nga magpahuway. You know, diri ka nagiging
selfish tungod lang kay gimprotektaran mo animo kalugaringon. Maski nga nyan aton makagarahom even Jesus himself, who loved everyone, did not stay where he was constantly rejected. You know, may mga higayon nga kinahanglan natin lumakad quietly. We just fade to the night. Not because we hate people, but because we also have to love ourselves. Lizerly taklama si Sering ay paghinabula. Iton baga pagdayaw. Stop chasing appreciation from people who have already decided not to value you. Ang tinuon nga tao, you know, nagpapasalamat. Di rin nga ni niya kinahanglan painumduman nga, uy, pagpasalamat ka. You know, the right people will always remember your kindness when they no longer need your help. And those people nga nakakainumdumla kung may kinahanglan nila. At kay bangin dir ikaw ang importante para ira. Bain ang importante la din ni Lizelle amo an kung ano ang may hatag mo haira. Still an ano. You know, may dako nga kaibahan hindi, Lizelle. Dako nga kaibahan eh. So, itak masising, don't stop being kind. Ayaw pag-undang, hin pag-bullying. Ayaw doot pag-undang, hin paghigugma. Pero yan ha, gamita, animo, buknat. Be wiser. Ihatag animo kabuutan ng mga tao nga maaram liwat, maghatagin balor, mag-value animo kasing-kasing. You choose people who also know how to give, not only those who knows how to receive. Choose relationships where respect is mutual. Choose friendships where gratitude still exists. Ngan labawan nga tanan, pilia iton peace or kahimyang. Because you know, Lizelle, peace is never found by pleasing everyone. It is found when your kindness is guided by wisdom. Lizelle, nagtutuwa ko na one day, God will bring the right people into your life. Mga tao nga ma-appreciate tayo. Di rila tungudan imo na ibulig, haira, kundi tungudan imo pagkatao na imo igin papakita nga daira. Mga tao nga siring paman, mahigugma han imo kasing-kasing, di rila tungudan imo mga gimbulig. Well, until that day comes, and I continue to be good. Padayon lagi hapon, animo pagin matinumanon. Pero ayaw pasagdi. Nga animo maupay nga kasing-kasing, pero milaliwat, nasasakitan. Takmasisirin Lizelle, protect it. Because it is one of God's precious gifts to you. And you know, Lizelle, I'm praying that God will heal every silent hurt nga nangyatanan nga mga kasakit nga imo lagi ni nagwantahon hasulod han imo kasing-kasing. And
And you know, I pray that He will always remind you nga waray bisan usa nga buhat han kabuutan nga nawawara. Well, people may forget. People may never say thank you. Pero an aton Ginoo, ang Dios, diri gud ito iya nangangalimot. He sees every sacrifice, every tear, every act of kindness. And in His perfect time, He will bless you with people who will love you, appreciate you, and value you, just as you are. God bless you, Lizelle, and thank you again for writing to this program, Straight from the Heart. And for you, I'm gonna play this song, and of course to everybody out there who is experiencing the same situation as you are experiencing right now.

0: kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Mga kuya o mga ate, an edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.

Alright, mga kuya, mga kapatid, mga kaboses, ada mga mga ate. Wari na mag-ita oras, mag-ano mag dinitalo at puso na natong programa, Kaboses Leyte, Boses han Katawhan. Para ngayon nga ito, mga nagbe-birthday yan ang adlaw. Uy! Happy birthday nga daga na turni Pacifico, Buboy, Burha. Happy birthday, Jabor! Ha? Happy birthday! Mayari na laguhin kapi-kapi. Okay. Ada kay para natun mga suki tag-subaybay din ni Habugos nga syudad ng Tacloban pati Habugos nga probinsya ng Leyte, Habugos nga Pilipinas nga Habugos nga kalibutan. Ada kay amo ini din italanay na puso na natun Kaboses Leyte, Boses ang Katawhan. Para ito niya na Lunes nga adlaw, Pizza 13 in bulan ng Hulyo. Nga natural, inigihapon na niyo kuya Bob Abellanosa. Kaya nagsisiring salamat sa inyong pagduyog ako niya na gabi. Ada as usual, let us stay healthy, stay safe, and of course, God bless us all. Bye-bye you!

0: kulit ang presyo. Para sa campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit, tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Para na mo siya dahaagaron, marasa niya for 30 di kita pangaon.
2: Yan ang kapit.

0: Mga kapatid, 9 minutes. Makalipas nga po ang alas 6 ng umaga. Araw nga po ngayon ng Martes. Dire-diretso po tayo sa ating paghahatid ng mga balita at impormasyon. At mamaya po ang public service. Abangan po ninyo dito pa rin po sa programang Ted Filon na DJ Chacha sa Group FM. Good morning, partner. How are you doing?
1: Sorry, inaayos ko lang itong mga dokumento. Baka may maling mga pecha.
0: Importante yan.
1: Sine-check ko lang mabuti ito. Your Honor.
0: Ano bang nakalagay? Tama ba? Siguruhin mo tama yung docket number. Siguruhin mo na tama yung petsa. May bearing ba pag wala? Pag may bearing ba? Pag may typo?
2: Tumulong na lang kayo.
0: Siguro din mo na yung pagmamang nakalagay dyan, ma'am talaga. At hindi mama.
3: Hindi na ito normal.
1: Hoy! Magandang! Ganda-ganda ni Alex Ayala, oh. Tangkad so pala ng batang ito, no? Matangkad pala itong batang ito.
0: Pang Miss Universe.
1: Alright, nasa linya ngayon mga kapatid si Ginoong Rodrigo Sosmeña, ang Regional Director ng Office of Civil Defense 12. Dito nga po sa nangyaring mga pagbabaha sa ilang mga lugar na nilindol kamakailan po lamang. Good morning po, sir.
4: Good morning, Madam Ted. At good morning, Lilita.
1: Apo, salamat sa panahon. Director, ano lang humuna pinakahuling balita po? Ilan po ang kumpirmadong casualty patay dito po sa mga pagbabahang nangyari? At ilan po ang missing kung meron man?
4: Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ano? Dito sa latest na nangyari ng mga pagbabaha dito sa probinsya ng Sarangani, meron po tayong naitala na 10 kamatay at 2 missing. Kasalo po yan, hinahanap kami.
1: Opo. Sarangani po lamang ito. Yun ho bang Lanao ay sako po ng Region 12?
4: Hindi po, Manong Ted.
1: Okay, ito ho lamang po ang inyo pong area. So sir, sa ngayon po, kumusta ang lugar? Umaaraw na ho ba doon?
4: Sa awa ng Diyos, nakita ko kanina, medyo maliwanag naman ang silangang bahagi ng ating area, lalo-lalo na dito sa Sarangani.
1: Sige po, ilan pong mga lugar ngayon ang lubos na naapektuhan? Ilang pamilya po ngayon ang kinakailangan pong ilikas at saan sila kinakanlong?
4: Sa ngayon po, ang labis lamang na naapektuhan sa mga itong municipality ng Glan at saka Malapatan. At sa ating talaan, meron na pong tayong naitalang 190 na damage sa houses. Ano? Kasalukuyan po, kasama na ang partially damaged, ito ay may 224 na total na damage.
1: Opo. And sa ngayon po, sir, ano po ang actual na sitwasyon doon sa mga binaha at inabot po ng mga putik? Ito ho ba ay maaari pa kung maayos ng mga kabahayan? O totally po damage mo ba sila?
4: Marami dito ay totally damage. Kaya sila ay nilikas na ng ating LGO sa medyo safer na lugar dahil sila ay naabot ng baha gawa ng kung inyong matatandaan, meron tayong nagkaroon tayo ng river damming, ano, nung bumagsak ang malakas na ulan, bumigay itong mga artificial dam o yung mga dam na nagawa nung mga landslide at ito'y bumuhos o rumagasa puntang lower portion o low-lying area sa barangay ng Mudan at barangay ng Ialigado ng Clan.
1: If you also recall, Director, hindi ho ba after the earthquake, nagkaroon po ng press conference ang OCD mismo kasama po yung Mines and Geosciences Bureau ng DENR, no? And they identified ito nga pong mga artificial dam na nilikha nito pong malakas na pagyanig. Ito ho bang binabanggit nyo ngayon na halimbawa po tumama, ano, dyan po sa Glan na flash floods kasama nga po itong mga putik na itong mga bato. Ito na ho ba yung tinutukoy po ng MGB, sir?
4: Yes, tama po yun, Manong Ted. Actually, nagsagawa ng preemptive evacuation ang municipality ng Glan. Ngunit alam niyo naman na sa ating mga kababayan ay hindi masyadong hindi nila inaasahan siguro na ganun kalakas ang bulyom ng tubig at sila ay nananatili sa kanilang mga bahay-bahay. Ngunit ang iba naman ito, marami nito ay nakaligtas sa mas mataas na lugar kaya sila ay nakaligtas.
1: So nangangahulugan po na, sorry po no, kung baka mali ang aking salita na gagamitin, hindi po binigyan ng ganoon pong pagpapahalaga yung warning ng MGB. Kaya ganito rin po ang yung nangyari.
4: Pinapahalagahan naman ang bawat pisyalis ng ngunit sa siguro sa may mga ilan-ilan talaga na naabot o hindi kaya ay hindi nila na figure out o hindi kaya na picture out kung ano ang madaladalang pitala nito. So kaya yung iba na nanatili pa rin.
1: Okay.
4: Kausap ko yung mayor kahapon ng Glad, ginawa na nilang lahat para maimpormahan ang lahat ng tao na kailangan lumikas na. Kaya lang meron din talagang naiiwan pa dahil sa kanilang mga paggamitan o sa kanilang mga hayop ayaw nilang iwanan.
1: Opo, yung nga po din ang kalimitan pong problema ng LGU, yung worry ng mga residente sa kanilang ari-arian at saan sila titira, etc. Ano ho, kaya ho, ito nga yung nangyayari, may mga nagpapaiwan pa rin. Dito po sa Bumigay na Artificial Dam, dyan po, particular sa Glan, mayroon pa ho bang iba sa Sarangani Province na artificial dam na hindi pa ho bumibigay at posible ho na kung sakasakali man po, wag naman sana mangyari na magkaroon muli ng mabigat na buhos ng ulan, baka po mangyari itong nangyari recently.
4: Opo, ngayon na Manong Ted, ang local government mismo ng probinsya siyang namamahala sa pag-confirm uli nitong mga sinasabi natin na river damming. Wala pa po akong na-receive na progress report as of now kung ilan pa rin talaga ang naiiwan na meron pang danger. Dahil madalas umuulan pa rin dito at nahirapan silang marating yung ating mga lugar na sabing nagkaroon ng dami. Ngunit meron ng team na maakyat doon para linawin uli o tingnan uli ang kalagayan ng mga dito. Kung itong lahat ba na ito ay narilis ng pressure o kung meron pang naiiwan.
1: Meron ba tayong identification ng kaya, Director, kung gaano karaming bahay o pamilya po ang nasa danger ngayon because of all of this artificial dam, yung po nasa dalisdis ng bundok ngayon na naghihintay po nitong gantong uri po ng trahedya kung hindi sila lilikas?
4: Tama po. Originally, meron nakalista na around 13,900 families. No? Marami na nito ang nakaligtas. Ngayon ay atin ang sinitingnan uli kung ano na ba ang progress ng evacuation ng preemptive evacuation dahil kahapon ako ay nagbibigay uli ng memorandum sa mga local government unit na magsagawa na ng supervised preemptive evacuation.
1: Opo. May tanong lang po si Chacha, Director, ha?
0: Yes po. Sir Rodrigo, yun pong mga iba pang hinahanap, dito rin po yan sa areas kung saan merong artificial river damming?
4: Opo. DJ Chacha.
0: Balikan ko lang po yung tanong ni Manong Ted kanina. So sabi niyo po, nagbigay naman po ng paalala itong local government officials natin na magpalikas po ng mga tao. Kailan po nagsimula yung pagpapalikas? Kasi ang tagal na po simula nang nagbigay po ng mga danger areas yung DENR-MGB sa mga barangay po na may possibility na maapektuhan po nitong landslide pagka nagkaroon ng malakas na ulan.
4: Actually, right after nung natapos nung inspection ng MGB at saka yung TWG team ng sinagawa ng probinsya ng Sarangani, nagsisilikasan naman po na ang iba. No? Ngunit sinabi ko kanina, meron din po talagang hindi pa lumikas sa ibang bahagi ng affected area.
0: Sir Rodrigo, if you have the ano lang po, list para po sa mga nakikinig sa atin, kung umaabot man po tayo sa area na yon via 1PH and through our FM stations, ano po ulit itong mga area na may possibility po na magkaroon po ulit ng landslide because of artificial dams?
4: Ito po ang municipality, lalo-lalo na yung mga low-lying areas sa municipality ng Malapatan at saka sa municipality ng Glan. Sa municipality ng Glan, ito ay sa mga barangay ng E. Aligado at saka sa barangay ng sa municipality ng Malapatan, ito ang mga low-lying areas sa barangay Poblacion.
1: Opo. Itong barangay Nuing po tsaka San Isidro, Jose Abad Santos.
4: Yan po ay sakop na po sa Region 11, sir.
1: Katabi na po ito na region po ninyo. Pero ito nga po, no, identified na rin nga ng MGB. So, sir, yung po nangyaring pagyanig, so far po, kumusta na po ba ang recovery doon ng mga taga Sarangani Province? Before nga mangyari itong landslide na ito, mga pag-uulan, yun po ang pinoproblema po nila. Yun hong mga bakwit ho ba, nagsibali ka sa kanilang mga tahanan?
4: Marami na pong mga nagsisibalikan, Manong Ted, kunit itong bagyo na dumaan sa atin, ano, yung si Tropical Depression, yung si Typhoon na Bavi, ay muling nagsisilikasan sila sa mga evacuation centers gawa nga noong preemptive evacuation. At sa ngayon po, at tumigil naman po ang ulan since last Sunday, bumabalik na naman dahan-dahan sila doon sa mga safer areas na sinasabi ng local government unit. Ang kanilang mga gagawin, ginagawa ngayon ay nag-re-rebuild ng kanilang mga damaged houses sa tulong ng ating LGO, sa tulong ng engineering battalions ng armed forces, kapulisan at Coast Guard personnel natin.
1: Okay, sige po. So, Director, ang gagawin po ba ninyo ngayon sa pangyayaring ito, as in magbabahay-bahay na ho kaya kayo at ang LGU para po doon sa pagbibigay babala dito po sa mga obviously po nasa danger zone talaga because of this artificial dam na nilikha po ng pagyanig?
4: Opo, Manong Ted, yun ang nakalagay sa aking memorandum. Kailangan po talaga ng supervised evacuation dito at sana i-implement ito ng ating local government unit at ang ating Philippine National Police. Ang ating mabigyan talaga ng strictong pag-supervise ng mga ating bayan, lalong-lalo na yung nasa lulaying area.
1: Opo. Ang papel po ninyo ay supervision lang ho ba? Actual po talaga dito na dapat kumilos? Sino po? LGU ho ba? Pati po yung mga concern po ng pabahay ngayon, paano po yun, Director?
4: Yung concern naman ng ating pabahay, lalo na yung mga transitional houses na sinasabi natin, yung mga gagawin naman ng ating disyod, no? Patulong na National Housing Authority, na dapat magkaroon ng temporary shelters yung mga nakatira sa tent. Dahil yung mga permanent housing projects, ito'y medyo may katagalan pa ay siguro ay implement pa pagka-approve na yung mga budget natin sunod na.
1: Oo, tsaka ang concern din dyan yung paghahanap ng lupa na ligtas, no, na safe, kasi hindi ka naman pwede magtayo ng pabahay na nasa danger zone ulit, no?
4: Tama po yun. Yun ang medyo matagal-tagal dahil alam niyo naman ang ating national government. Diyan gagastos maybe ascertain yung ownership ng lupa na pinagtatayo.
1: Okay, sige po. And again, and just to emphasize, ilang pong families ito ang apektado ngayon at obligado na hanapan po ng relokasyon, Director? Again?
4: Nasa around 13,000 families po ito.
1: 13, ang dami, no? 13,000 families. Opo. Okay, sige. So, Director, salamat sa inyo pong panahon at kami makikipag-ugnayan sa LGU rin po, no, para direktamente malaman po natin kung ano pong kanilang programa dito po sa sitwasyon na ito. Salamat po, Director.
4: Okay, maraming salamat po, Manong Ted. Maraming Apo. Salamat,
1: PG. Apo, and Godspeed po sa inyo. Thank you. Laking problema nito, girl, dyan po sa Sarangani Province, no? At yung nga, yung relokasyon na hahanapin nila. Kasi kami, nagkaroon na po kami ng coverage dyan kung saan po yung dinaanan din po ng napakalakas na bagyo sa may banda po ng Compostela Valley, ni-relocate nila sa danger zone.
0: Mm.
1: Kaya yung tinayo ng NHA na pabahay, kinakailangan.

by Regent. Alas 6:29 na po ating tamang oras ngayon dito ho sa nangyari sa Sarangani Province, mga kapatid, ay isa lamang pong sitwasyon kung saan po talaga dito hindi lang po nga problema ng ating mga LGUs kundi rin po yung pong problema sa ating mga kababayan na wala naman ho talagang malilikasan. Ano? Kung nandun yung hanap buhay mo, kung doon kayo nagsasaka, laking problema nito. Hindi nagkulang

0: ang kumbaga ang MGB sa identification ng mga hazard areas. And well, siguro mga buwan na yun dumaan, pero hindi po ito agad na meron daw babala, pero hindi po sumunod yung iba.
1: Mm.
0: So yun nga po basically din ang problema kung ganun po yung mga kinakaharap na ng LGU na problema sa pagkumbinse sa mga mamamayan nila na lumikas. Pero ang tanong din, saan nga sila lilikas? Yung mga ganun
1: po usapin. Saan mo sila dadalhin?
0: Kaya po, bottom line po dito, ano pa ho ang silbi rin ng mga warning na iyan kung sakasakali po naman na hindi susundin? No? Ito ho ay malaking leksyon po sa ating lahat. Habang, you know, nasa LGU ho naman din talaga, basically po, yung pong mga unang response at pagkilos to prevent itong mga ganito pong uri ng kalamidad. Magandang halimbawa dito, yung nasunog na tulay sa Quezon City, yung Culiat Bridge. Nasunog po yung tulay, bakit? Eh kasi may mga nakatira sa ilalim ng tulay. Yung mga nakatira doon na mga maralitang tagalungsod. Sa Maynila may ganyan din. So ano ibig sabihin nun? Eh hinayaan natin tumira doon sa ilalim ng tulay for the longest time, nasunog, kaya nadarang yung tulay. Hindi po ba? Alangan namang sila po'y tumira doon sa loob lang isang linggo. So nakita ng barangay kapitan, hindi po ba? At perhaps alam po ng mga konsehal doon, nangangampanya sila doon sa ilalim ng tulay during the election, mga kapatid, pero hinayaan lang po nila. Ngayon nasunog po yung tulay. Oh, kasama po na nadamay na mismo yung infrastructure. Of course, no? Mas maganda nga sana kung wala ho talaga dito na pinsalang tao, no? At nabiktima nitong apoy na ito. Pero doon sa mga pagkakataong yun, eh, bakit din po naman hinayaan din nung barangay o maging ng LGU na magkaroon ng pabahay sa ilalim ng tulay?
2: Bakit?
1: Parang dokumentado yan ni Angela Castro nitong nakaraan. Pinuntahan niya yung mga nakatira naman dito sa Maynila. Yung binabanggit mo, ngayon lang din. Yun, tama yun. Mga ang tirahan ay sa ilalim ng tulay. At magugulat kayo, meron silang kuryente doon. May patubig.
0: Doon sa may bandang papunta ng itong sa, ano, yung sa North Harbor. Di ba may tulay dyan? Tatagpas ka na ng Caloocan. Ito yung dinadaanan ng mga truck. Yung ilalim ng tulay noon, yun, meron doon komunidad. Sa ilalim mismo ng tulay na yon, meron doon komunidad. At doon nga, antitibay ng mga bata kasi kahit na yung tubig doon na burak ay hindi na aalis, sangkater ba ang lamok, abay, parang dengue free sila doon. Anyway, well, ito ho ang sitwasyon sa ating pong bansa, sa gitna nga po ng napakarami pong mga usapin politikal na pinagkakabalahan ng ating pong mga kagalang-galang na mga opisyal ng bayan.
3: Mabuhay!
0: Mga kapatid, ito na ang News 5 sa 105.9 True FM, maging sa RPTV, 1PH at sa TV5. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una nga po sa ating pong tampok na balita. Wala bang objection? Wala. Ngayon pong araw ng Martes. Ngayon po July 14, 2026. Happy birthday, Boss MVP. Thank
2: Happy
0: you.
2: Happy birthday, Bossing.
0: 80th birthday, Bossing. Salamat po na marami. Mula po sa aming lahat ng mga manggagawa po sa hindi lang ito. Sa inyo pong pagbibigay po ng tiwala at patuloy po na suporta sa aming pong pagmimisyon para po makapaglingkod sa ating mga kababayan. Salamat po na marami, Bossing, and God bless you more. Thank you. Unang-una po sa ating mga tampok na balita, pinagtibay nga po na ikalawang testigo ng prosecution ang alegasyong pinagbantaan nga ni Vice President Sara Duterte ang buhay ni Pangulo Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Yan po ang piniga ng prosecution mula kay NBI BARRM Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa kanyang pagsalang sa witness stand kahapon. Si Lotok ang hepe ng NBI Cybercrime Division na nagsagawa ng investigasyon sa mga press conference ni VP Sara noong pong 2024. Kung saan po naman nagbanggit daw ho ang ikalawang pangulo o pangalawang pangulo ng mga salita laban kina Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos Araneta at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng prosecution, napagalaman ng NBI na totoo at seryoso ang pagbabanta ni VP Sara.
4: The utterances made by the Vice President was serious
3: And the threat was real and actual, sir.
4: Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that?
3: We considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, mm-hmm. as well as the utterances in October 18, 2024.
0: Yan po ang tinig ni NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok at Attorney Ligutan. Ang pangalawa pong basihan na tinitignan ho ng NBI ay ang literal na kahulugan ng pahayag ng bise. Ayon po kay Lotok, literal na sinabi po ni VP Sara na kumuha siya ng assassin para nga ipapatay ang Pangulo at ang kanyang mga kaanak. Ikatlo ay ang nature of the instruction o ang utos ng bise na patayin ang Pangulo. Halata ro po na seryoso ang bise sa kanyang ginawang pagbabanta. Iginid rin po ni Lotok na hindi may tuturing na sakop ng freedom of speech ang binitiwang mga pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Marcos Jr. Lumalabas kasi sa kanila pong investigasyon na hindi may tuturing ang laman at konteksto ng pahayag ni VP Sara bilang freedom of expression lamang.
3: When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, so imagine, Your Honor, the anarchy that this order and the chaos it would bring to our country. Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one.
0: Muli po ang tinig ni Attorney Ligutan at Attorney Jeremy Lotok ng NBI.
1: Samantala, kaugnay po ng balitang yan, iginiit ng testigong si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na wala silang nakuhang validated information na may banta po sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay po yan ang iginigit ng defense team ni VP Sara na nagbanta lamang siyang kumuha ng hitman para ipapatay sina Pangulong Marcos Jr. dahil may nauna ng banta sa kanilang buhay at sa kanyang pamilya na tinawag nilang Operation Romanov. Sa trial po kahapon, nanindigan ng mga abogado ng vice-presidente na totoo ang naturang pagbabanta. Pero ang git ng NBI, iniimbestigahan din nilang naturang banta pero wala naman silang nakita. Hindi rin daw totoo na bias sila sa naging investigasyon sa vice-presidente.
4: Despite this error, do you still maintain that the investigation that you conducted was thorough?
3: We are looking, Your Honor, for a validated information, confirmed information para ho meron kaming pagsimulan.
4: After more than 1.5 years of investigation, has the NBI come up with a recommendation?
3: At again, since wala ho kaming validated information, wala ho kaming nakitang confirmed doon sa allegation, threats against her life.
1: Yan nga po ang tinig ni Defense Attorney Mark Vinluan at NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotto.
0: Samantala, itinatanggol po naman ng depensa ang tila po lumalabas na interpretasyon umano na violenting tao si Vice President Sara Duterte. Magugunitang ilang ulit pong sinabi ni VP Sara na magiging madugo ang impeachment trial laban sa kanya. Pero pagliliwanag po ni Attorney Michael Pua, gusto lamang sabihin ng bise na magiging duguan siya dahil siya ang sentro ng paglilitis at hindi raw ito nangangahulugan na mayroong intensyon siyang manakit ng ibang tao. Nakasala ngayon sa paglilitis ang unang article of impeachment laban po sa bise kaugnay pa rin sa kanyang ginawang pagbabanta na umano'y kanyang papapatay si Pangulo Marcos Jr. at ang mga kaanak nito.
1: Sa iba pang balita, uupo na po bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH ang veteran orthopedic surgeon na si Dr. Jose Puhalte Jr. Papalitan po niyang nagbitiw sa pwesto sa si Dr. Ted Erbosa taong 1991 nang magsimula si Puhalte na magtrabaho sa DOH. Bago po yan na maitalagang kalihim ay pinamunuan niya ang Philippine Orthopedic Center mula taong 2014. Sa isang mensahe, nagpasalamat naman si Erbosa sa tiwalang ibinigay sa kanya bilang kalihim ng naturang kagawaran. Paliwanag niya, inoperahan siya sa dalawang tuhod at kailangang sumailalim sa physical therapy kaya siya nagbitiw sa pwesto. Bago umalis sa DOH, matatandahang kinasuan po ng graft ng mga empleyado mismo ng ahensya si Erbosa dahil sa pagkontrol daw ng pondo ng ahensya. Pero nang matanong ang palasyo, nilinaw nito na ang pagbibitiw ni Erbosa ay dahil sa kanyang kalusugan.
0: Sa lagay po naman ng panahon, tuluyang pong nakapasok nga sa bansa ang Tropical Storm Josie na binabantayan nga po ng PAGASA. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,085 kilometers silangan po ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 80 kph. Kumikilos po naman ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Bukod sa umiiral pong habagat, wala pang direktang epekto sa bansa ang naturang bagyo. Hindi rin ito inaasahang lalapit at tatama sa kalupaan dahil posible itong lumabas ng bansa mamayang gabi o bukas ng umaga. Alas 6:41 ang ating tamang oras ngayon, mga ka-vroom-vroom. Good morning! Ha ha ha! Sa gitna nga po ng lahat ng ating inaabaga, importante po na atin pa rin po tinatangkilik ang biyaya po ng buhay. Tayo po'y laging maging handa para bagang Boy Scout. Hindi ka sasabihan ng, excuse me, not prepared, bigo ka na naman ba? Eh sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo! Food supplement po, man. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya lagi nating itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
1: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Kataleg! Yeah!
0: Ala-A! Bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. FM. Ilang pang balita agad-agad.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang.
10: When I wake up, the first thing I see is light. It helps me read, helps mama work, and makes our home feel safe. Then I hear water running. I call my grandparents. We travel, we learn, and when someone is in need, help is never too far away. But behind them are people who choose to build, and leaders who make sure progress reaches more Filipino families. One of them is Mr. Manny V. Pangilinan. They call him a businessman, but through my eyes, he built something much bigger. He helps keep our homes powered, our water flowing, our families connected, our journeys moving, and our hospitals ready to care. He believes in the strength of Filipinos, helping athletes train, compete, and raise our flag. And by staying active himself, he reminds us that discipline begins with taking care of our own bodies. And when music plays, stories come alive, and Filipino talent shines. He helps give them a stage. Maybe nation building is not only about tall buildings. Maybe it is building chances, building courage, building a future. Thank you, Mr. MVP, for helping build a country where children like me can dream bigger. And one day, help build too. Happy birthday, MVP.

0: Alright, relax lang po kayo. Please manage your language, mga kapatid.
1: Parang ang almusal nila ay trolling, ano? Kalmahan nyo lang. Kain muna kayo. Balik kayo mamaya pag busog na.
0: Naunawaan po namin ang inyo pong mga damdamin at ang inyo pong mga ideolohiya o pinaglalaban. Pero tandaan po ninyo, ha? Kayo pong dalawa ang dahilan kung ba't tayo nagkaganito.
1: Ayan ka na naman. Mas lalo mo silang ginalit.
0: Sige, go!
1: O, ito na balita po sa lalawigan. Umabot sa 10 po ang patay sa landslide sa Malapatan, Sarangani. Pawang magkakaanak po ang mga biktima. Lumipad daw ang biktima sa kanilang farm sa mataas na bahagi ng Burol para sana makaiwas sa baha. Pero gumuho ang lupa sa katabing bundok at natabunan po ang mga biktima. Nagpapatuloy pa ang paghahanap sa isang taong gulang na hinihinalang natabunan din sa landslide. Hindi bababa sa 3 nasawi sa baha naman po sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Rumagasa ang baha sa bahay ng mga residente na nasa Bukirin. Ayon sa Philippine Army, hindi bababa sa 9 ang pinaghahanap sa buong Sarangani at Davao Occidental.
0: Sa ilang pang balita, inimbestigahan po naman ng DepEd ang pagkamatay ng isang grade 4 student sa Cavite matapos nga pong uminom ng pampapurga. Kwento po ng mga kaanak ng batang si Rex, July 2 nang umuwi ang biktima na nanghihina at nagsusuka. Dumaing din ito ng kanyang pananakit ng tiyan. Siya isinugod sa ospital pero namatay din kilalaunan. Ikinabigla po ng pamilya ang pagkamatay ni Rex lalo pat malakas ang bata bago pinurga. Sa paunang informasyon na nakala po ng DepEd, infeksyon na nagdulot ng septic shock ang kinamatay po ng batang si Rex. Meron ng koordinasyon sa City Health Office ang sa ginawa pong deworming activity ng paaralan. Meron daw pong koordinasyon doon sa City Health Office. Ilan po sa mga pinurga rin daw ang sumama ang pakiramdam.
1: Samantala, humingi naman po ng paumanhin ang isang konsehal sa Calambas sa Laguna kaugnay ng paggamit ng wangwang ng kanyang police escorts. Nakuhaan sa video ang nasabing insidente. Ba, ayos ah. Sakay nga po ng puting van ang konsehal na si Arvin Mangya. Habang may dalawang police escort. Hari na hari talagang datingan dito sa video. Ha?
0: Konsehal pa lang yan.
1: Oo, konsehal pa lang to ha. Ayon nga po kay Mangyat, nagawa niya lamang ito sa kanyang pagmamadali. Aba, oo, patungo po sa dadaluhang sesyon sa Kapitolyo ng Laguna sa bayan ng Santa Cruz. Matatandaang noong 2024 nang muling ipinagbawal nga po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paggamit ng wangwang ng mga opisyales ng gobyerno. Ayos.
0: Ayun, paano pa kaya kung ito, ayos, mga kapatid, ay konsyel pa lang ito?
1: Oo, the blessed ang tawag dyan eh, ang mga pinagpala.
0: Paano po kapag naging vice mayor kaya ito? O naging mayor, o naging governor, naging congressman.
1: Napakaganda, Ted Filon. Meron silang isang public official na mapaumanhin. Mahilig humingi ng sorry.
0: Humingi nga naman ng sorry. Eh, sorry po. Naminsala po naman daw ang buhawi sa ilang lugar sa Santa Cruz, Occidental, Mindoro, kasabay pa rin po ng ulang dala ng habagat. Kabilang po sa naapektuhan ang barangay Kasage. Nagiba tumumba ang bahagi po ng isang manukan. May ilang mga puno po na nabunot ho naman at mayroong mga naputulan po ng sanga. Sa drone video, kita nga po rin halos maubos ang bubong ng isang bahay. Sa kabuuan, isa ang sugatan habang 17 bahay at 2 manukan ang nasira ng buhawi.
1: Higit 10 ang arestado sa inihinalang drug den sa loob po ng isang bar. Diyan naman po yan sa Davao City. Kalaboso ang DJ na nagbenta ng ecstasy sa PIDEA agent na nagpanggap naman po ng isang buyer. Arestado rin ang 10 iba pa kabilang ang may-ari ng bar. Nasabat po sa kanila ang 255,000 pesos na halaga ng ecstasy. Gayon din po ang marijuana vape at iba pang drug paraphernalia. Maharap po sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
0: Alas 6:49 na po ang ating tamang oras ngayon. Always go for the standard. Doon tayo sa standard, hindi substandard. Kaya pag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na sa J-Max. Setting the standard in light steel frames, yan po'y certified ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame dinding, J-Max light steel frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk, sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, yung standard, yung may PS Mark, JMAX Light Steel Frames. Available yan sa Cogon Commercial sa Tagbilaran City, Bohol. Ayun o, Cogon Commercial, Tagbilaran City, Bohol at sa EC De Vera Hardware and Construction Supply. Diyan po naman sa Tubigon, Bohol. EC De Vera Hardware and Construction Supply, Tubigon, Bohol. At ang JMAX ay available din in leading depo and hardware stores nationwide. Sir Johnny Nang, magandang umaga po and happy Tuesday sa mga kawani po ng DN Steel. Good morning, good morning, good morning, mga kapatid. Sa mga balita pong pang-consumer, kalakalam po mga kapatid. Ito na nga po. Nagtaas po ng singil sa produktong petrolyo ang ilang oil companies. Epektibo ngayong araw, meron na pong patong na 4 piso 60 centimos per liter ng diesel sa Sea Oil.
1: Yun na.
0: Talaga naman.
1: Taas, ha?
0: 4 pesos. Habang meron po naman dagdag na piso per liter sa gasolina at 2 piso 30 centimos po sa kerosene.
1: Yun.
0: Ganto rin po ang inanunsyong dagdag singil ng Shell. Nauna pong inanunsyo ng DOE na nakatakda sa 2 piso 62 centimos hanggang 4 pesos. Ang maaring idagdag singil ngayong araw, nasa 2 piso 22 centimos naman hanggang 4 piso at 22 centimos ang maari daw hong ipatong sa kerosene. Pwede ho naman daw mag-rollback o magdagdag ng piso per liter sa gasolina.
1: Oh.
0: Ito nga yung binabanggit mo kahapon na, nakakalito.
1: Oh, oh.
0: Pero ang sabi po ng DOE, starting daw today, they will meet para ho ibalik nila yung stricto na kung umento hanggang dito lang. Kung yan ay rollback lang. Hindi yung bibigyan mo ng option. Either mag-umento kayo o mag-rollback. Siyempre ako, mag-umento ako.
1: Yes. Hindi para pa. Mong binigyan ng option, mag-aircon ka o hindi.
2: No joke.
1: Binigyan mo ng positive, tsaka nege na option eh. O ikaw ang business owner. Rollback o taas presyo?
0: Para mong binigyan ng option na magtuloy-tuloy lamang kahit may objection.
1: Yun na nga. Sige. Dito wala tayong objection. Ang sinasabi ng Department of Energy partner sa susunod na linggo daw.
0: Ito yung sige, kaluwagan.
1: Ang sinasabi partner sa susunod na linggo daw yata, start na, wala na daw price range.
0: Mamaya,
1: yun ang sinasabi.
0: They will have to meet to set again the guidelines formally.
1: Dapat. Uh-huh. Ito, hindi muna puputulan po ng kuryente mga kapatid ang customers po ng Meralco na hindi pa nababayaran ng bill mula po yan Mayo hanggang Hulyo. Yan po ang nilinaw ng Meralco matapos kang maghain ang ilang consumer ng reklamo kaugnay ng umano'y hindi pangkaraniwan. Napagsipa nga po ng kanilang electricity bill. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, hindi maglalabas po ang Meralco ng disconnection notice kahit lumagpas na nga ang Hulyo habang sinusuri ang mga reklamo tungkol sa bill. Bago maipon ang mga reklamo, ipinag-utos po ng ERC na suspindihin ang disconnection activities mula po yan Mayo hanggang Hulyo. Sa gitna pa rin po yan ang krisis bunsod ng sigalot sa Middle East.
0: Nakatagda po namang buksan ng Meralco Power Gen Corporation ngayong araw ang phase 1 ng pinakamalaking integrated solar farm sa mundo na matatagpuan po naman sa Luzon. Tinataya pong aabot sa 600 megawatts ng kuryente ang kayang isupply ng phase 1 ng MTERRA Solar Project ng MGEN na gagamitin po naman ng Meralco.
1: Wow.
0: Ayon po sa kumpanya, malaking tulong ang solar farm para nga po mapababa ang presyo ng kuryente sa Luzon sa gitna po ng patuloy na krisis sa langis sa gitnang silangan.
1: Samantala, pinangunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa dalawang bagong pasilidad sa Port of Benoni sa Camiguin. Formal na pong binuksan ang Benoni Port Operations Building at Lightcraft Landing Station. Layo ng mga proyektong itong mapahusay ang karanasan ng mga pasahero at sa pantalan at mas maging epesyente ang operasyon. Hindi na raw kasi kaya ng lumang pasilidad na sumabay po sa lumalagong turismo at ekonomiya ng isla. Dahil dumarami na ang dumadaan sa pantalan, naging talamak na po ang fixer na nanaw naman tala po sa mga bumabiyahe tuwing peak season. Bukod sa pantalang ito, inatasan na rin daw ng Pangulo ang DOTR na maghanap po ng paraan para mapaayos na rin ang daloy ng pasahero at biyahe sa ibang bahagi po yan ng bansa.
0: Sa July 25 po naman, magiging epektibo na ang unang tranche ng 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Ibig sabihin sa Hulyo 25, meron na pong patong na 60 pesos sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Ito'y susundan ng 20 pesos na aumento ho naman sa darating na Enero. Paliwanag po ng Labor Department, sa Hulyo 19, dapat na po ipatutupad na ang unang tranche pero naurong ang anunsyo dahil nga sa masamang lagay ng panahon.
1: Sa mga balita po sa labas ng bansa, inanunsyo ng U.S. Central Command ang panibagong serye po ng opensiba kontra sa Iran. Ayon sa CENTCOM, kabilang po sa patuloy nilang inuubos ang military air defense systems, radar sites, drone and missile capabilities ng bansang Iran. Nitong Lunes lang, kaliwat kanang dagundong po ang naitala sa ilang lalawigan katulad ng Hormuzgan at Khuzestan. Senyales po yan ng patuloy na pambobomba ng U.S. forces. Ito na nga, ang ika-apat na sunod na pag-atake ng Estados Unidos kontra Iran kasunod po ng pagtatapos ng tigil putukan ng magkabilang panig.
0: Sa kaugnay po namang mga balita, sinabi po ni U.S. President Donald Trump na posible po raw na makontrol nila ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sakali po mapasakamay ng Amerika, sinabi po ni Trump na asahan daw na sisingilin daw nila ang mga dumadaang barko sa ruta. Sa isang panayam, imbis na tawagin sa kasalukuyan itong pangalan ay itinuturing daw niya na ito'y pangalanan bilang Guardian Angel of the Strait. Isa pa to, ay pa kay Trump, ang kabayaran daw po sa nasabing ruta ay bilang proteksyon sa mga dumadaang kalakal sa apektadong daan. May toll. Magugunita pong kaliwat kanan po ang ikinasang pag-atake ng Amerika kontra Iran, bulsod po ng pagwawakas ng tigil putukan ng Washington at Tehran.
1: Pag naririnig ko to si Donald Trump, nare-realize ko, hindi lang tayo.
0: Hindi tayo nag-iisa sa mga dilulo.
1: Hindi lang tayo. O ito, itinuturing naman, Guardian Angel of the Strait.
0: Climate change.
1: Ko partner. Ito, itinuturing naman pong banta sa soberanya po ng Amerika.
0: Matindi rin ang mga ano niyan, supporters niyan.
1: Ah, matindi rin. Meron din dong TDS.
0: Ah.
1: Sige. Ito nga.
0: Ano rin niyan mga yun.
1: Die hard talaga din. Sige. Ito. Marami siyang guardian angels kung ganun.
0: Pinagkikarigan din ang kandila yan eh.
1: Oo. Sige. Mamaya balikan natin. Ito mga kapatid.
0: Punin lang natin to sa kanyang entertainment value.
1: Sinabi mo, itinuturing nga pong banta sa soberanya ng Amerika ang panghimasok ng International Criminal Court o ICC sa kanilang justice system. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, wala raw otoridad ang ICC na magsagawa po ng anumang investigasyon laban sa kanilang US citizens. Ayon kay Rubio, kabilang daw sa target ng ICC na investigahan po mga malalang kaso ng paglabag sa kanilang bansa. Bukod kay Donald Trump, matagal na ring iginigiit ni dating US President George W. Bush na walang kapangyarihan ang ICC sa Estados Unidos. Puwelta ng Trump administration na hindi nila papayagan ng international court sa kanilang US personnel. Wala pa namang tugon dyan ang ICC sa pahayag na yan ng mga opisyales po ng Amerika.
0: Dalawa ang patay, bunsod po naman ng insidente po ng pamamaril doon sa Toronto sa Canada. Nangyari yan sa gitna pa rin po ng selebrasyon noong pong weekend. At sa investigasyon, nagkaroon po ng palitan ng putok mula sa armadong grupo sa kasagsagan po ng festival. Agad rumisponde ang mga otoridad sa pinangyarihan po ng krimen. Patuloy po namang nagpapagaling ang limang iba pang sugatan sa naturang pangyayari. Nagkaroon na ng investigasyon ang Toronto Police sa motibo sa naturang pamamaril.
1: Aabot naman po sa 27 patay matapos masunog ang sikat na pub house sa Bangkok sa Thailand. Umuusok po ang entrance ng magsila basa ng mga tao. Pero nang sumiklab, saka po sila nagsitakbuhan palayo. Aabot sa 63 ang kabuo ang nasaktan. Sa investigasyon, sumiklab ang apoy.
0: Nangangalit talaga yung apoy.
1: Sa investigasyon nga po, sumiklab ang apoy sa unahang stage. Dahil walang fire exit, nagtakbuhan ang ilan sa likod ng venue malapit po sa palikuran. Patuloy na iniimbestigahan po yan ng mga otoridad.
0: Parang yung nangyari dyan sa area ng Timo, gano'n? Naalala mo yung
1: ozone tragedy.
0: Pero yun, daan po ang namatay doon, na suffocate. Ozone tragedy. Samantala mga kapatid, ganap ng one more minute before 7 o'clock. Siguro parang di tayo mag-overtime sa ating mga viewers dyan sa TV5. Magpaalam ka na, baby girl.
1: Mga kapatid, sa TV5, 6:59 na nga po. Pero ang programang ito hanggang alas 10 ng umaga. Bago po tayo magpaalam, AM. Ang oras sa 1 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po ito, o ito para sa mga puyat, pagod at stress. Mabibili po yan sa TikTok, Shopee, Lazada at pwede rin pong umorder sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Mga kapatid, dito po sa TV5, pwede po kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 on 1PH. Pwede rin po kayo makinig sa amin 6 to 10 in the morning sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas, Miyerkules na. Mamaya may impeachment ulit, mga kapatid. Pero tutok pa rin kayo dito sa programa. Marami po tayong pag-uusapan. See you tomorrow, mga kapatid.
0: Alright, ang ating po namang entertainment news. Dapat dito may kasama ng impeachment portion.
1: Gusto mo sa entertainment ilagay yon? Sa balitang entertainment.
0: Mga kapatid, ito na po ang ating entertainment news. Nanay Christy, good morning.
1: Naku, ito na nga. Balik series na po ang ating Good Morning Kapatid host sa si Dimples Romana para sa Someone Someday. Maripaldo ka na naman, ha? Bibida po dito sina Catherine Bernardo at James Reed. Ito po ang reunion ni Dimples kay Catherine matapos po ang mahigit 15 taon. Ang kwento ni Mama Dimps, isa raw sa OG babies niya si Catherine. Gaganap po siya sa serye bilang si Precious, ang nanay-nanaya ng karakter ni Catherine na si Billy. Abangan po sila sa Someone Someday na mapapanood na po sa TV5 on July 27.
0: Habang puno po naman ng surprise ang Vibe Plus noong pong Sabado para nga sa karawan ni TV5 Chairman Manny V. Pangilinan. Pasabog kung pasabog ang hatid na pagtatanghal ng Vibe Plus host at StarWorks artist. Big reveal din ang pagpasok ni Gigi Delana bilang pinakabagong host ng Vibe Plus. Todo po ang energy ni Gigi nang kantahin niya ang iconic River Maya song na Ulan. Emosyon naman ang nangibabaw ng kantahin ni Sherwin Regis. Ang patuloy ang pangarap kasama sina Carmela at Selena Griffin. Pero hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa. Meron ni surprise appearance si Enrique Hill sa Vibe Plus para sa birthday celebration ni Boss MVP.
1: Grabe naman. Happy, happy birthday. Today is the birthday of our bossing. Maraming salamat po, bossing, sa trabaho po na ibinibigay nyo sa napakarami pong empleyado ng TV5 at ng iba pang subsidiaries po natin. Oo, naalala ko na naman noon, mag-aanim na taon na tayo dito, hindi ba? Nung magsara po ang ABS-CBN at mawala ng franchise, ang TV5 po ang ating naging bagong tahanan. Buti na lang nabit-bit mo ako, baby. Maliit pa kasi ako noon eh. Kaya nabit-bit mo ako.
0: Parang mali.
1: Ay, baliktad pala. Oo, baliktad pala yun. Ang laki ko nun, nabit-bit mo ako. Pero once again, happy, happy birthday po, Bossing MVP. Salamat po, salamat sa tiwala at patuloy po na suporta sa amin pong mga manggagawa at lalo na nga sa atin, yung mga galing sa kabila, tumawid po dito. Thank you po for giving us a new
0: May
1: home.
0: May message ngayon si boss dito, nag-text.
1: Ano sabi ni Bossing?
0: Dahil dyan, magpakain ka daw sa lahat na nandito ngayon. Magpa-spaghetti ka raw kasi birthday niya.
1: Spaghetti? Ayan.
0: Oh, spaghetti challenge.
1: Ay, naku naman.
0: Oh, ayan.
1: Sagot ni Ted Filon yan.
0: Nakita mo to?
1: Oo.
0: Nakita mo to?
1: Oh, sagot ko ang chicharon.
0: Chicharon.
1: Happy birthday po. Uy, batiin natin ha.
0: Naku, iniba mo naman ang usap.
1: Hindi, kapag kay Boss MVP, kapatid ni Boss MVP, magse-celebrate po once again 50th wedding anniversary this week. Tita Tess at sa kanyang
0: mister. Ginala ko sa anniversaryo.
1: Happy birthday, Bossing MVP. Happy birthday. Happy birthday po. Thank you. Oh, baby. Anong decision mo sa spaghetti natin?
0: Well, diba, sahin mo na itong...
1: Ay, ito na. Ako na? Ay, naku, ito na. Kilig na kilig po ang Dapper Cods. Sabi, walang epekto. Sa panghaharana ni Bimby Aquino kay Ryza May Dizon.
2: Hindi na ito normal.
1: Ito na ang bagong inaabangan sa Itbulaga. Ah, grabe yung mga fans nito. Sa Itbulaga nga po, kinantahan ni Bimby si Ryza. Hindi lang fans ang kinilig, pati po ang Dabber Cads host. Lalo pang nagwala ang mga manonood nang pumanat po si Bimby na Kuwangko Aquino na daw ang apelido ni Ryza May. Uy, bagay ah. Ryza May Kuwangko Aquino. Ba? Okay yun ah.
0: First time po naman gaganap na nanay si Caril para po sa Charlie and the Chocolate Factory musical. Gagana po si Caril bilang si Mrs. Bucket, ang ina ni Charlie. Sabi po ng actress host, ito'y bago sa kanya at marami pong eksena raw sa musical play na nakakaantig ng puso. Isang byuda ang karakter dito ni Caril na nagsusumika para buhayin ang kanyang pamilya. Talagang pinaghandaan daw niya ang naturang role. Mapapanood po ang Charlie and the Chocolate Factory musical diyan po sa isang casino sa July 26.
1: Congrats kay samantala. Malungkot na balita po mga kapatid, pumanaw na nga po ang aktor na si Sam Neill sa edad na 78. Inanunsyo po ng kanyang pamilya ang pagpanaw ng New Zealand actor nitong July 13 sa Sydney, Australia. Ayon po sa kanila, biglaan po ang pagpanaw ni Sam. Nagpapagamot noon sa sakit na lymphoma ang aktor pero nananatili raw itong cancer-free bago masawi. Hindi naman tinukoy ng kanyang pamilya ang sanhi ng pagkamatay nito. Nakilala si Sam sa kanyang role bilang paleontologist na si Dr. Alan Grant sa Jurassic Park movies. Bumida rin siya sa The Piano, The Hunter at sa TV series na Peaky Blinders.
0: Mga kapatid, 7:05 na po ang ating tamang oras ngayon. At ang oras atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Mangosteen kape ay sarap! Pagmati rin po ng happy birthday today para po kay Jeremy Charles Abeneza from Tatay June and Family. At galing din po kay Manong Toots. Ayan, Jeremy Charles Abeneza. Happy, happy birthday to you.
1: Uy, at batiin din natin mga teachers, kawani at empleyado daw po. Nakatutok sa atin, may radyo sila sa Notre Dame of Greater Manila sa Caloocan. Sabi po yan ni Teacher Sheila Base, bago daw magsimula ang kanilang klase.
0: Nakikinig na
1: sila.
0: Marami,
1: thank
0: teacher.
1: You po, teacher. Salamat.
0: Thank you sa inyo pong sakripisyo, ha? Salamat na marami. Thank you for your service. Ngayon, mga kapatid, sa ating Sports 5, babay umakyat po sa bagong career high na number 28, ang world ranking ni Pinay tennis sensation Alex Iyala. Ito'y mas mataas ng 4 na pwesto sa kanyang ranggo noong isang linggo at sa kanyang dating career high na number 29. Ito nga po'y bunso ng kanya pong kampanya sa Wimbledon kung saan umabot siya sa round of 16. Noong pong linggo, nagbalik-balsanga si Ayala para po sa maikling pahinga bago simulan muli ang kanya po namang kampanya sa hard court. Kagabi, binigyan po ng parangal si Ayala sa Malacanang kung saan po ginawaran din siya ng presidential citation ni Pangulo Marcos the Jr. Kabado man daw na nagsalita sa palasyo. Nagpasalamat si Ayala sa mainit na pagtanggap sa kanya.
1: Naks naman. Samantala, pansamantalang nalipat po sa Enero ng susunod na taon ang inaabangang rematch. Sa pagitan po yan ni People's Champ Manny Pacquiao at American boxer Floyd Mayweather Jr. Akala ko hindi natuloy. Sinabi po ito ng MP Promotion CEO na si Jazz Mather. Unang itinakda on September ngayong taon ng laban po sa pagitan ng dalawang boksingero. Pero hindi na matutuloy dahil nga sa kinakaharap na reklamo ng kampo ni Mayweather. Sa kabila nito, wala raw balak na umatras ang dalawa sa rematch. Ayun, habang naghihintay, posible pa rin daw na magbalik ring si Manny ngayong taon. Ayon kay Mather, may mga kalaban ang kinukonsidera sakaling gustuhin ni Pacman na lumaban bago po ang Mayweather fight. Ilang taon na ulit si Manny? Oh, talagang lakas pa rin, ano?
0: Recommend po naman ng NBI, nakasuhan daw po ang nagbitiw na Ateneo Blue Eagles head coach si Tab Baldwin at 11 iba pa. Ito nga po ay may kaugnayan sa pagkamatay po ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna pa rin po ng team building sa Dipakulaw, Aurora Province. At ayon po sa pinasang rekomendasyon ng NBI sa DOJ, dapat umanong kasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide si Baldwin at ang kanyang 6 na assistant coaches at isang physical therapist. Pinakakasuhan din po ng simple negligence resulting in 2 counts of homicide ang athletic director po ng Ateneo na si Emmanuel Fernandez, pati ang 3 may-ari at manager po ng Hermanos Leisure and Agri-Farm Resort kung saan ginawa ang team building. Sa isa ho namang pahayag, sinabi po ng Ateneo na nakarating sa kanila ang pagpapasa ng rekomendasyon ng NBI. Muli iginiit po ng Ateneo na kanilang iginagalang ang gumugulong na proseso at makikipagtulungan sa mga otoridad.
1: Pwede na pong maglaro ang Amerikanong si Terrell Brown bilang import ng Titan Ultra Giant Riser. So eto na, may import na. Nakapag-secure na po siya ng mga kinakailangan dokumento para legal na makapaglaro sa PBA Governor's Cup. Siya pong unang choice ng Titan na maging import pero hindi pa kumpleto ang mga papeles nang magsimula po ang conference. Kinuha si James Milton bilang kapalit sana ni Brown pero hindi rin umabot ang FIBA clearance nito. Dahil nga dito mga kapatid, dalawang larong walang import ang Giant Risers at nanganganib na pagmultahin kung wala pa ring import sa ikatlong sunod na laro. Lalabanan mamayang hapon ng Titan ng NLEX Road Warriors sa Inares Center sa Antipolo.
0: Umaasa po naman si Converge Fiber Xers Head Coach Delta Pineda na mabibigyan din ng tsansa sa Gilas Pilipinas ang player niyang si Justin Arana. Gate ni Pineda, may kaya rin po makipagsabayan ni Arana sa international competition. Ito hula ang ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Dalawang players po ng Converge ang kumatawan sa Pilipinas, sina Juan Gomez de Liano at Justin Baltazar. Para naman kay Arana, hindi siya magdadalawang isip na tanggapin kung sakasakali nga na siya'y alukin na makapaglaro. Isa rin po si Arana sa mga pangunahing players po ng Converge ngayon. Natatangkain pong bumawi matapos nga po ang nakakadismayang kampanya noong Commissioner's Cup kung saan hindi nga sila nakaabot man lamang ng playoff. Aba, ang bilis nga po ng oras, o parang kailan lang bati-bati sila.
1: Ikaw eh, ginigising mo na naman ang tulog na ugat nila. Oo, pag sinasabi mo mga katagang yan, nagagalit si Marco.
0: Ano ba tinutukoy ko? Ay, sorry, nabasa ko lang sa tabloid kanina. Si, ano sabi? Ano pala, si Carmina tsaka si ano?
1: Zoren?
0: Oo.
1: Ano?
0: Meron kanina, may something din na basa ko dito.
1: Ewan ko. Ay, Nanay Christy, tatanong ko yan.
0: Ano bang tinutukoy mo? Dati-rati, batay-batay sila. Ngayon, galit-galit na.
1: May pinakita sa akin si Marco nga. May picture siya, no? Ganda.
0: Ewan ko
1: sabi
0: na lang.
1: Sabi nila, hindi daw ba pwede magkamali? Nagkamali nga daw sila ng desisyon.
0: Ewan ko ho sa inyo. Kaya nga ho tayo nagkakaganir eh. Tapos kayo pa nagsisisihan, dadaman nyo pa kami.
1: Na para bang kasalanan natin.
0: Dadaman nyo pa kami.
1: Hindi
0: ba? Sino ba may gawa ng lahat ng ito?
1: Hindi ka naman nagkulang ng paalala.
0: Opo.
1: Inaraw-araw mo na nga sila noon.
0: Ngayon galit-galit kayo sa amin. Isang dali lang. Ganun ho naman talaga po. No? Ito hong mga pangyayaring ito, sana po matuto na po tayo ha. Wag ho tayo magpaka-OA-OA. Kahapon na naman po, may lumalaki ang butas ng ilong.
1: Meron.
0: Na parabagang, oo nga, amen. Sige, so sa mga nagkakaedad mga kapatid, sa lahat po ng ating mga suki na mga seniors at magiging senior pa lamang, o kaya po yung kaedad po ni Chacha na mga paga 52, yung OA na po sa OA sa sakit, OA sa kasukasuan, gustong gumalaw pero hindi makagalaw, sandali lang, baka ng OA na yan, osteoarthritis na. Huwag na po tayo magpaka-OA-OA pa. Hello! Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mama Tessa de los Reyes. Happy anniversary po sa inyo. OsteoGuard for you. O, diba? Wow! Golden wedding anniversary. Iba yan! Hindi lahat binibiyayaan po ng ganyan, ha? Yung tibay po ninyo talaga naman. Maligayang bati po sa inyo. Sa inyo pong butihing mister. Alright? Mga kapatid, mamaya po, ha? Just for the record, your honors, kami po'y tumawag na kay Attorney Michael Poa. Kahapon pa lang actually po, para ho sa kanila pong paliwanagan din po natin kung ano ba ang kanila pong tinutumbok kahapon, etc. Ano ba ho ang sinasabi po na materiality sa kanila pong walang kupas ha, na pagkikwestiyon sa mga petsa, mga detalye ng mga affidavit na ito, etc. etc. Pero sabi niya, hindi daw po sila available today. Pero kahapon pa po kami nagme-mensahe po sa kanila. Alright, pero Attorney Michael Poa, kung kayo po ay makakahanap ng oras today, kami po ay maglalaan po ng oras para sa inyo.
1: Oo naman.
0: Okay?
1: Kahit ang OT tayo.
0: Pero yung pong prosecution, may oras ngayon.
1: Yes.
0: Yon. And of course, yung pong atin ding isa pang kakausapin.
1: Mm-mm.
0: Okay? Sige. So,
1: so may oras pa kami sa'yo, Attorney Michael Poua. Sana po, mapaundahan mo kami.
0: Sa lagi po yan, ha? Sa lahat na nakikinig sa atin. Okay? And then, tandaan po ninyo, kapag kayo po'y nakikinig din sa ganito pong mga programa, definitely po, ano? Definitely po, hindi po kami dinisenyo just for you. Okay? Hindi po. Sorry po. Hindi po ganun. Didiretsuhin ko na ito. Alright, kami po na nandito para po ihatid ang balita as is, where is.
1: Oo,
0: okay?
1: Oo. Hindi tayo kinuha dito para i-please sila.
0: Opo.
1: Oo.
0: Hindi po na kami kinuha po dito para po terikan din ng kandila ang inyong mga sinasanto. At pinapatron. Alright.
1: Oh, sige.
0: Bato-bato sa langit yan, ha? Sa magkabilang panig po yan.
1: Oo, tama.
0: Opo.
1: Pareho
0: okay.
1: po yan.
0: Sige. So, abangan po sa aming pagbabalik. Ikalawang bugso ng
1: News 5
2: FM. Get ready for a Wild West adventure.
3: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
4: Let's get it on!
1: Cool!
3: Ay! Ang bilis tumakbo. Hoy! Itay mo!
5: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
3: Ano?
1: Lau!
3: Sumobra pa! You choose which ingredient.
6: Mabukas pa tayo makakatay.
3: Anong gagawin mo ngayon?
1: Pantikim lang.
3: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good. Ay! Are you okay? Medic? Do we have a medic?
6: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
3: Feel of pressure! Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
4: Naku, patay na! Sunog na sunog!
3: Mystery ingredient, Mr.
1: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
7: Oo, aabot yan.
3: Kaya mo ba magluto habang hinaharap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: Dito tayo sa totoo.
0: True FM. True FM. Ang very true, mga kapatid, na sa hirap nga po ng buhay ngayon, definitely po, mas napakahirap kung tayo po'y nagkakasakit. I'm sure alam po nating lahat yan. Kaya nga po, dapat maging wise po tayo. Dapat maging practical po tayo. Lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan. Ang ibig sabihin nga po dito, yung pagpili mo ng gamot, yung pong pagpili mo ng medisina na iyong bibilhin. Doon tayo sa subok na ang quality at ito nga po, abot kaya pa yung presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing de kalidad ang gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Yes, kaya po muli, lagi po nagpapaalala ang Unilab na ating nga pong trusted partner pagdating po sa kalusugan na piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Ang paalala po nang gagaling sa ating mga kaibigan sa Unilab. Thank you, Unilab. Good morning!
2: Good morning!
3: Mabuhay.
0: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
4: Ikalawang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ang argumento ng prosecution na totoo at seryoso ang banta sa buhay ng Pangulong Marcos Jr.
0: Vice President Sara Duterte, wala raw pong intensyong manakit ng ibang tao ayon sa kanyang defense team spokesperson Attorney Michael Poa, ang sinasabing bloodbath. Dugo raw pala ng bise ang dadanak.
4: Health Secretary Ted Herbosa, nahaharap po ngayon sa patong-patong na reklamo ng katiwalian, bumaba na sa pwesto.
0: Abangan din po dito ang ating diskusyon na reaksyon ng ating mga health workers. Samantala po naman, napakasakit Kuya Eddie. Panibago pong taas singil sa produktong petrolyo, epektibo po na naman abay 4 pesos per liter.
4: Sa diesel, samantala po habang si U.S. Aray? President Donald Trump gusto raw kontrolin ang Strait of Hormuz at maningil sa mga barkong dadaan dito.
5: Ang kapal ng mukha niyo!
0: Eh kung yung ginagawa ng Iran, hindi po kanya palang gustong gawin.
5: Tama!
0: Sumingil po ng toll fee.
5: Tama!
6: Tumulong na lang kayo.
0: At ngayon sa ating Sports 5, Alex Iyala umakyat po sa bagong career high na world number 28 matapos nga po makasaysayang performance sa Wimbledon.
4: Galing! Sa balitang entertainment, kapatid host, si Dimples Romana, excited na po na magbalik primetime sa kanyang pag-anap sa teleseryeng Someone Someday.
0: Mga kapatid, mamaya po pag-uusapan natin yung impeachment na yan. Ano ho bang sa inyo, sa inyo pong napanood kagabi? Anong oras ba kayo bumitaw sa hearing? Kayo ho ba'y sumagat-sagat hanggang alas 8? O kayo po'y napika na rin at naubos na rin po ang pasensya?
4: Sumagat ka ba?
0: Ah.
4: Oo, sinagat ko na, ganun na rin eh. Pero wala pa rin ako nahita.
0: Okay.
5: Nagtago sa mga mamaya, teknikalidad.
0: Pag-uusapan po natin yung isyong yan, ano po, yung usapin po ng materiality dito po sa tinutumbok nga po ng depensa. Alright, mga kapatid, Nanay Christy, good morning!
2: Good morning!
0: Ngayon, sa ikalawang bukso ng ating pong mga tampok na balita sa News 5.
4: Aminado po ang National Bureau of Investigation o NBI na wala pa silang nakukuhang validated na impormasyon kaugnay nga po sa sinasabing hitman na kinausap ni Vice President Sara Duterte para ipapatay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Yan ang sinabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok nang matanong ito bilang testigo sa impeachment trial kahapon. Ayon kay Lotok, iniimbestigahan nila ang posibleng pagkakakilanlan po ng sinasabing hitman pero hanggang ngayon ay wala silang makuhang impormasyon ukol dito. Sa kabila nito, iginiit ni Lotok na naniniwala pong NBI na lehitimo ang bantang binitiwan ng vice-presidente. Sineryoso raw nila ang mga binitiwang pagbabanta sa vice lalo't may bigat ang lahat ng kanyang sinabi bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon pa kay Lotok, malabong magsinungaling ang bise tungkol sa sinasabi niyang hitman dahil galit na galit daw ito sa presko ng pagbantaan ng Pangulong Marcos Jr. at iba pa. Sa katunayan, naniniwala daw ang NBI na may kinontrata talaga siyang hitman. bago man ang naturang press con. Nakatakda naman pong mag-deploy ng mahigit 20,000 mga pulis ang National Capital Region Police Office o NCRPO para po sa State of the Nation address ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mangyayari po sa July 27. Ayon sa NCRPO, halos 10,000 sa bilang na po yan ang itatalaga para magbantay sa rally. Mahigpit din nilang babantayan ang paligid ng batasan kung saan idadaos po ang SONA, pati na sa mismong palasyo, U.S. Embassy, People Power Monument at maging sa EDSA Shrine. Paglilinaw po ng pulisya, initial deployment pa lamang ang inilalatag nila at posible pa itong madagdagan. Depende po sa magiging sitwasyon bago sumapit ang SONA. Sa ngayon po'y wala naman daw namomonitor na anumang banta sa seguridad ang kapulisan. Kinumpirma naman po ng palasyo ang nakatakdang working visit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Singapore ngayong July 14 hanggang July 16. Bahagi daw ito ng pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Singapore na siyang susunod na chairman ng ASEAN pagkatapos po ng Pilipinas. Kabilang po sa mga nakalinyang aktibidad ng Pangulo ang courtesy visit kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, kung saan kasama sa inaasahang pag-uusapan ng trade, investment at iba pang issue sa rehiyon. May roundtable discussion din ng Pangulo sa Philippine Embassy doon kasama ang ilang business leaders. Samantala mga kapatid, 22 minutes, makalipas mga alas 7 ng umaga, ang tamang oras at itbu sa ating lahat yan ang Twins Lampay na Baby Diaper. Ang lampay ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampay na ikatuwang kuni ng mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampay na Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Belated happy birthday once again, Ma'am Eileen Choi Go. Belated happy birthday, Madam. Magbabalik pa rin po ang iba pang malalaking balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw na ito ng Martes. July 14, mga kapatid, manatili pa rin pong nakatutok dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
7: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling.
8: When I wake up, the first thing I see is light. It helps me read, helps mama work, and makes our home feel safe. Then I hear water running. I call my grandparents. We travel, we learn. And when someone is in need, help is never too far away. But behind them are people who choose to build and leaders who make sure progress reaches more Filipino families. One of them is Mr. Manny V. Pangilinan. They call him a businessman. But through my eyes, he built something much bigger. He helps keep our homes powered, our water flowing, our families connected, our journeys moving, and our hospitals ready to care. He believes in the strength of Filipinos, helping athletes train, compete, and raise our flag. And by staying active himself, he reminds us that discipline begins with taking care of our own bodies. And when music plays, stories come alive, and Filipino talent shines. He helps give them a stage, maybe nation building,

0: pagmamahal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Mga kapatid, 7:26 ang oras natin. Ang tamang oras at ito po yan sa ating lahat ng FastCat. Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat. Bisitahin niyo po ang kanilang website www.fastcat.ph. Ayan, meron tayo ngayong promo code na nakikita po sa inyong screen ngayon, mga kapatid. Samantala, balita po sa Metro Manila, patuloy na iniimbestigahan po ang pagkamatay ng tatlong magkakapatid na nakuryente. Sa inisyal pong impormasyon, kumukuha ng sinampay ang isa sa mga biktima sa inuupahan na apartment. Gawa po sa bakal na tubo ang kanilang sampayan na nasa bitan ng wire. Dito na nga nakuryente ang magkakapatid. Nadala sa ospital ang tatlong biktima pero patay din kalaunan. In-inspection po ng LGU at Department of the Building Official ang nasabing gusali. Alinsunod sa local building code ng lungsod, responsibilidad po ng building owners na tiyakin ang kaligtasan ng mga umuupa sa kanilang apartment. Nilinaw naman po ng House of Representatives na hindi miyembro ng Kamara ang SUV na nakabangga po ng motorsiklo sa Mandaluyong City. Sa kuha nga po ng CCTV nito lang Biyernes ng madaling araw, nahagip pa ang pagtilapo ng motorsiklo at sakay nito matapos pong mabangga ng puting SUV. Nasawi po ang pasahero habang sugatan ng motorcycle taxi rider. Huli naman po ang driver ng puting sasakyan kalaunan. Kapansin-pansin po na may sticker ng House of Representatives ang SUV. Pero ayon kay Secretary General Cheloy Garafil, batay sa record ng LTO, ay hindi miyembro ng Kamara ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan. Sa iba pang balita, pansamantalang isinara pong intersection ng Rojas Boulevard at Calo Avenue kahapon dahil nga sa kilos protesta ng ilang militanteng grupo. Naglagay po ng mga barikada mga pulis para harangan ang mga ralista. Bumigat po ang daloy ng trapiko sa mga nasabing kalsada dahil sa pagsasara nito. Pinadaan na muna sa Finance Road o Padre Burgos Avenue mga motorista bilang alternatibong ruta. Mapayapa naman pong natapos ang kilos protesta kalaunan at muli ring binuksan ang kalsada sa mga sasakyan. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:29, ang tamang oras, atid naman po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong bumili ng Ulta Flex sa 0931-033-2871. Yan ang pampafresh ni DJ Chacha. Katuwang po ng Ulta Bio. Available na po mga kapatid ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. O ayan, yan po ang sikreto kung bakit patuloy na magmumukhang bata po kayo, mga kapatid. Good morning muna sa batang-batang si Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Balita naman po sa lalawigan, nauwi sa pagpatay ang away ng mag-asawa sa Bacolod City. Sa investigasyon, bumunot daw ng kanyang barilang mister na isa palang sundalo sa gitna po ng pagtatalo nila ni Mrs. Nag-agawan po sila ng baril ng kanyang asawa hanggang sa aksidente daw na mabaril sa ulo ang lalaki. Nasawi po ang babae matapos siyang pagsasaksakin naman ng kanyang bienan na lalaki. Nagsimula daw po ang pagtatalo ng mag-asawa dahil hinipuan daw ng kapatid na lalaki.

0: ng Mister ang kapatid na babae ni Mrs. Sumuko na po ang tatay ng nasawing lalaki na mahaharap naman po ngayon sa kasong homicide. Sa iba pang balita sa Infanta Quezon, mga kapatid, sugatan pong isang lolo matapos mabundol ng utility van habang tumatawid. Sa kuha nga ng CCTV, makikita pong 89 anyos na lalaki na tumatawid sa pedestrian lane. Nagulat po ito sa busina ng van pero hindi na nga po ito nakaiwas. Sa lakas ng pagkakabundol, tumilapon ang lolo. Agad naman siyang naisugod sa katapat na ospital kung saan din siya galing para sa isa namang check-up. Yun lang, kaka-check up lang, tapos nabundol, bumalik ulit sa ospit. Aray ko po. Imposible namang hindi siya nakita, no? Ano kayong ginagawa ng driver? Sa iba pang balita, sa pool din sa video, ang pagnanakaw po ng isang rider sa isang karinderya dyan po sa Bacoor sa Cavite. Daming insidente ng nakawan dyan sa Cavite. Ano nangyari? Sa video, kita pong pagpasok ng lalaking nakaputi. Nagpaalam daw ito sa tindera na makikiinom lamang. Maya-maya, aba, dumiretso po ito sa loob ng tindahan. Saglit po na mawala ito sa video. Kumaripas na ito, pasakay ng motorsiklo at sumibat. Natangay ng suspect ang cellphone na nagkakahalaga po ng 90,000 pesos. Naisumbong na raw sa mga pulis ang insidente. Mga kapatid, 7:32 ang tamang oras. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website ay www.mayettedelarosa.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang kanilang Facebook page, Mayette de la Rosa. Araw-araw meron pong live selling ng alahas dyan para makita nyo po mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, inaasahang magmumura na po ang plane tickets dahil sa ibababa ng Civil Aeronautics Board. Ang fuel surcharge ay ikalawang bahagi ng Hulyo. Alam nyo, hindi naman nagmumura. Last time pa nila sinasabi ito. Mula po sa kasalukuyang level 9, ibababa na daw po sa level 8, epektibo July 16 hanggang sa katapusan. Para sa domestic passengers, nasa 253 piso hanggang 787 piso ang fuel surcharge. Para naman po sa mga balak mag-book ng international flights, nasa 835 piso hanggang 6,208 piso ang fuel surcharge. Ito na po ang pinakamababang airline fuel surcharge na ipinatupad sa loob ng 3 buwan o mula noong level 8 ito noong unang bahagi ng Abril. Magandang balita po mga kapatid para sa mga commuters na nakatutok po sa ating programa ngayon. Pwede nang gumamit ng credit card, debit card at QR codes para sa inyong mga pamasahe sa LRT2. Grabe no, late na late tayo. Sa iba mga bansa sa Asia, matagal na to. Mabuti naman at least ngayon pwede na. Inilunsad po ng DOTR ang automated fare collection sa LRT2 para maiwasan na nga po ang mahahabang pila para sa ticket at mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Nauna na itong ipinatupad sa MRT3 at plano daw itong ilunsad sa LRT1 bago matapos ang taon. May promo rin po ang isang bangko para sa kanilang customer hanggang sa katapusan ng Hulyo, kung saan po pwede silang makakuha ng cashback kung gagamitin na pambayad ang account na ito sa pasahe sa LRT2. Maglulunsad naman po ang SSS ng loan program para sa mga interesado sa residential solar panel installation. Bubuksan ng SSS ang Energy Sustainability Loan bago po matapos ang taon sa unang bahagi ng 2027. Sa ilalim nga po ng programa, pupwedeng makahiram ng hanggang, aba, okay ah, pwedeng humiram ng hanggang 400,000 pesos para makapagpakabit ng solar sa inyo pong mga tahanan. Napupwedeng hulugan sa loob po yan ng 4 hanggang 7 taon. Layon din daw po ng SSS na may alok ito sa 100,000 mga benepisyaryo. Plano nga ng SSS na maglaan po ng 40 bilyong piso para sa nasabing programa. Sa balita naman po, sa labas ng bansa, napinsalang isang paliparan sa bansang Yemen. Nag-ugat po yan kasunod ng ikinasang pag-atake sa Yemeni capital nito lamang Lunes. Sa ilang kuha, kita po ang lagablab ng apoy matapos ang pambobomba. Sinisisi naman ng militanteng grupong Houthi sa Saudi Arabia ang nasabing pag-atake. Matatanda ang matagal nang may hindi pagkakasundo ang dalawang panig kasunod nga po ng pakikipag-alyansa nito kontra Iran. Wala pa namang reaksyon dyan ang Riyadh. Nasagip po ang isang babae matapos ma-stranded sa tindi ng pananalasa ng ulan dyan po sa China. Sa lakas nga ng ragasan ng baha, napahinto po ang biktima sakay ng isang kotse. Ayon sa ulat, may taas sa 10 metro ang baha sa bahagi po ng Hebei Province. Nasa maayos na lagay po ang nasagip na biktima. Aabot naman sa 70 kilometrong gubat ang napilitang isara ng French authorities kasunod po ng pananalasa ng wildfire sa bansang Pransya. Kabilang po sa pinaka-apektado ang Millau-la-Forêt. Puspusa naman po ang ginakasang pagpuksa sa mga aktibong wildfire gamit ang ilang aerial assets ng French authorities. Bukod po sa bansang France, maraming bansa po sa Europa ang patuloy na nakararanas nga po ng wildfire dahil sa sobrang tindi ng init. Samantala mga kapatid, Sports 5 sa ating mga sports fanatic. Magpapatuloy po ngayong Martes ang PBA Governor's Cup. Diyan pa rin po yan sa Antipolo. Unang magtatagpo ang NLEX Road Warriors at Titan Ultra Giant Risers ng 5:50 ng hapon. Wala pa namang talo sa dalawang laro ang NLEX habang hinahanap pa ng Titan ang unang panalo. 7:30 ng gabi ang laro ng San Miguel Beermen at guest team Macau Giant Pandas. Unang laro po ito ngayong conference ng SMB habang galing sa talo ng NLEX o sa NLEX ang Macau. Mapapanood din po mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App, YouTube channel ng One Sports. 7:30 po yan ang gabi. Yan nga po'y laro ng San Miguel Beermen at ng guest team Macau Giant Pandas. Sa gitna naman po mga kapatid ang Ayala Mania, ba may tawag na kayo ha? Nais daw po ng Philippine Sports Commission o PSC na mapabilis ang plano at programa para mapayabong ang tennis sa bansa. Kabilang po dito ang pagtatayo ng mas maraming tennis courts, pag-host ng mas maraming international tennis tournaments at nitong Enero, ginanap po sa Pilipinas ang kauna-unahang Philippine Women's Open. Sinabi po ng PSC na pinataas ni Ayala ang antas at kredibilidad ng sports sa bansa. Kaya kinakailangan daw masigurong maibibigay ng PSC ang lahat ng pupwedeng maitulong para mapalago ang tennis sa bansa. Matagumpay naman pong nadepensahan ni Yannick Sinner ang corona sa Wimbledon men's singles. Tinalo po ng world number 1 si Alexander Zverev ng Germany 6-7, 7-6, 6-3 at 6-4. Matapos pong matalo sa unang set, humabol si Sinner para po mabawi ang bentahe at kalaunan ay mapanatili ang kanyang titulo. Ito ang ikalimang Grand Slam title ng Italiano. Pang-sampung sunod na panalo niya na po ito laban kay Zverev. At mga kapatid!
1: Marites ka!
0: Nanay Christy, morning, morning!
2: I don't know, that was the chismis.
0: Sa balitang Chara entertainment, may pasili po ang P-Pop Kings na SB19 sa kanilang upcoming music comeback. Pinalitan po ang litrato ng isang kambing ang profile pic ng kanilang social media accounts. Aba, may kasamang caption pa po yan ha, na goated, coming soon. Puzzled na naman tuloy ang mga 18s. To be announced kung kailan ang to be announced pa kung title nga po ba ito ng kanilang bagong kanta o album, pati po ang release date. Noong Sabado lang nang magtanghal po ang SB19 sa OPM Con sa Smart Araneta Coliseum kasama ang iba pang Pinoy artist. The GOAT! Nilinaw naman po ng komedyanteng si Ate Gay na hindi pa po siya cancer-free. Nagugat po yan sa kumalat na online na ligtas na raw ang komedyante sa nasabing sakit. Pero ang say ni Ate Gay, hindi pa daw. Under daw po siya ngayon ng cyberknife at immunotherapy. Gayunman, diniyak po ni Ate Gay na malakas na po ang kanyang katawan. Ay, salamat naman. Good morning, Ate Gay. Una pong na-diagnose sa may rare type ng cancer, si Ate Gay. Sa kabila po niyan, patuloy po ang performance ng komedyante. Samantala, napag-get on your feet si Starworks artist Molly Langley. Sa pagganap niya po yan bilang si Gloria Estefan. Para po yan sa musical na On Your Feet. Ganda naman na Star Wars artist nito. Talaga ba? Pretty oh. Bukod nga po sa pangmalakasang vocals, pinahanga din po ni Molly ang audience sa kanyang pag-arte at paghataw. Nag-enjoy naman daw si Molly sa pagganap niya bilang si Gloria dahil matagal niya na raw itong hinahangaan. Gandang bata. Si Gloria po ang lead vocalist ng Miami Sound Machine na nasa likod ng hit songs na Conga, Rhythm Is Gonna Get You, at Anything For You. Abangan po si Molly at iba pang cast ng On Your Feet sa Proscenium Theater. Diyan po yan sa Makati City. Yun nga mga kapatid, yan na nga si Molly. Pero bago ang lahat, sa oras nga po na 7:41, ang tamang oras mga kapatid, hatid po sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website, www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabago po nila mga kapatid ay nasa 168 Mall. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok sa atin dito sa 105.9 True FM. Dito po yan sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating mga listeners po sa buong Pilipinas. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: You know, alas 7:43 na po. Bilis nga ng oras, mga kapatid. Parang kailan lang Sona. Ngayon po, July 27, Sona na naman po. At yan po ang
1: bagong Pilipinas.
0: Pang limang Sona ng presidente.
2: O di ba? Nakalimutan na siya. Ang bilis ng oras.
0: By next year po ang kanyang panghuling Sona.
2: Last na
0: 2027.
2: Niya. Ano sasabihin niya?
0: O di ba?
2: Ang bilis, ang bilis ng panahon, partner. Parang kailan lang, election lang eh, di ba?
0: Parang kailan lang po nagkamali po.
2: Ayan ka na naman eh.
0: Joke lang. Ayun naman.
2: Ladies and gentlemen, Ted Pailon.
0: Huwag mo akong subukan.
2: Ladies and gentlemen,
0: ayoko lang, ayoko lang yung lyrics. Hello.
2: Ted Pailon.
0: Dapat minus one. Dapat minus one.
2: To which Love on the Rocks nga dyan. Isang Love on the Rocks dyan.
0: So, good morning kay Walter. Ganda umaga sa iyo, Walter, ha? Kamusta ang traffic dyan sa Skyway? Sa lahat ng ating mga tropa, sa lahat po na nagbibilang ng biyaya sa mundo, definitely, isa po sa mga biyayang ito ang biyaya ng buhay. O, diba?
2: Amen!
0: Huwag sayangin yan. Dapat lagi kang parang, alam mo yon, para kang... para kasi Boy Scout. Laging handa.
2: Yan.
0: Hindi pumapalya. At sinasabihan ng excuse me, Gil, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom vroom, mapapa, bravo! Kataleg yan!
0: Atty. Chod, pagaling ka ha! Bravo, mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yung pong ating winner kahapon set, ano? Tumanggap ng 5,000 pesos, right? Mr. Velasquez, 5,000 tinanggap niya kasi meron siyang dagdag na 1,000 galing kay Happy Kuya Attorney.
2: Ay, oo nga.
0: Nakuha mo set?
2: Oo, 5,000
0: piso. Yes, 5,000 kahapon. Wow. Saka makakahanap ng 5,000 piso. Hello.
2: Nang di ka pipila sa ilalim ng sikat ng araw.
0: Mga kapatid, yan po ang ating pong winner kahapon. Sabi ko sa kanya, nanay, padala ka po ng mga preba doon sa pag-aaral ng iyong mga anak.
2: At meron na agad, partner.
0: Amen.
2: Mamaya,
0: so thank you po. At mamaya din po yung ating Siargao Project. Yes, yung barbecuehan po ni Mrs. Mamaya din po yan sa ating pong follow-up sa mga winners po ng ating What's on Your Mind. At mamaya din po, meron po tayong winner para po sa araw na ito. Alright, sige. Pero bago po ang lahat, dapat tayo po'y winner sa pakikinig sa mensaheng ihatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
3: FM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Mujica?
4: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
5: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
6: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
7: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
8: Be inspired and learn about the Word of God.
9: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig ang katarungan.
10: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
9: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: Health, your partner in health.
1: The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Good morning, Pastor Jeff. Tuesday na. Bago ang payday tomorrow, anong magandang balita na hatid mo sa amin today, Pastor?
3: Good morning, Chuck. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ate Elma Ropeta ng Diwa Publishing. Thank you for listening. Thank you rin sa ating mga taga-subaybay. Chuck, nandito tayo sa serye ng mga miracles of Jesus.
2: Yan.
3: Pag-usapan natin ngayon, dahil kakaalis lang ng bagyo, pag-usapan natin yung presensya ng bagyo na kinaharap ng mga disipulo niya nung sila'y naglalayag doon sa Sea of Galilee. Alam niyo po yun, minsan may mga pagkakataon sa buhay na biglang nagbabago yung lahat. Okay na may trabaho, tapos biglang nagkaroon ng retrenchment. May saya yung mga pamilya, tapos biglang may nagkasakit. Alam niyo yun, yung parang unexpected. Ganun po kasi nangyari. Ang ganda-ganda ng panahon, biglang bumagyo. At halos tumaob po yung bangka sa laki ng alon. At ang mga disipulo po ni Jesus, mga karamihan dito, experienced the fishermen. And yet, sabi sa Bible, they were terrified, takot na takot. Samantalang si Jesus, nasan? Natutulog doon sa dulong part ng bangka. Ginising siya ng mga disciple at ito yung sabi nila, "Teacher, don't you care if we drown? Wala ba kayong pakialam sa amin? Lakas-lakas ng bagyo, natutulog kayo." So ang gusto nila, tulungan silang magsagwan, magtanggal ng tubig, okay? Kaya hindi nila in-expect nung gagawin ni Jesus. So maybe some of you nasa same situation. Tinatanong natin minsan si Lord, "Lord, hindi mo ba nakikita yung paghihirap namin? Lord, may pakialam ka ba sa marriage ko? Lord, nakikita mo ba yung cancer ng nanay ko?" And sometimes, ganun yung mga dasal natin kasi tahimik ang Diyos, okay? Iniisip natin, absent siya. You see, Jesus was sleeping but he was still in the boat. Hindi siya absent, hindi siya umalis, at hindi siya nawala ng control sa bagyo. Kaya sabi po sa Marcos 39, "Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, 'Tigil, kumalma kayo,' at tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat." Doon pala nanggaling yung kalma, okay? So isang salita lang po mula kay Jesus, yung uncontrollable na bagyo, na alon, na hangin, naging kalmado. Automatically, immediately. Okay, tas tinanong niya mga disipulo, "Ba't kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin hanggang ngayon?" You see, totoo po ang storm, totoo ang danger, totoo yung panganib, ano? Totoo yung tubig na pumapasok sa bangka, totoo yung malakas na alon, pero totoo rin na ang Diyos ay may control sa lahat. Faith does not deny the storm. Faith remembers who is in the boat and is in control of the storm. Kaya ngayong araw na to, maaaring sinasabi mo, hindi ko alam kung anong mangyayari, pero alam mo kung sino may hawak ng future. Huwag mo sukatin yung katapatan ng Diyos base sa laki ng problema mo. The storm may be strong, but our God is in control. Again, ano storm na kinakaharap mo ngayon? Are you focusing more on the problem or on the presence ni Jesus sa gitna ng problema mo? Sometimes, God is not removing the problem, but is changing our hearts in the midst of the storm. Marcos 4:39, "Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon, at sinabi niya, 'Tigil, kumalma kayo,' at tumigil nga at ang hangin at kumalma ang dagat." Tayo po'y manalangin. Panginoon, ngayong umaga na to, maaaring mga kababayan namin, iba-ibang bagyo ang kinakaharap, iba-ibang problema, Lord, ang kanilang kinakaharap at iniisip nila, "Lord, naaalala mo ba kami?" Pero Lord, lagi kang nandyan sa aming piling, "You will never leave us nor forsake us." Minsan, Lord, kami lamang nakakalimot ng presensya mo. Kaya ngayong araw na to, sa kabila ng mga pinagdaraanan namin bilang bansa, sa kabila ng mga individual na pinagdaraanan ng mga kababayan namin, tulungan niyo po kaming makita ang presensya niyo at maramdaman ang pagmamahal niyo. Sa pangalan ni Jesus, amen.
4: Amen. Salamat Panginoon sa aral na ito na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. Bless us today. Amen. Muli sa ating kanya-kanyang pagmisyon sa gitna ng mga unos at bagyo na nangyayari sa ating buhay at sa ating bayan. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka.
3: Anytime, Brad. Ted, alam naman natin ang salita ng Diyos nagbibigay pag-asa sa atin anumang sitwasyon. Ted?
4: No doubt.
2: Thank you, Pastor.
4: No doubt. Alright, sabi nga ng iba ano, na tumatangkilig po sa segment na ito, ito po yung isa sa mga inaabangan nga nila pa, just to balance things, no?
5: Yes.
4: Sorry po, kasi kanya-kanya po tayo ng paniniwala, kanya-kanya po tayo ng gusto. At sa mga nais po ng segment na ito, salamat po na marami. Thank you for listening. Thank you so much. Alright, Brad.
5: Yes, Brad Ted, sabihan ko lang si Mitzi at si Kang, imi-meet ng misis ko ngayon, nakikinig. Kita-kita raw kayo mamaya lunchtime. Paalam na po ako, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
4: And serving the people, Brad Jeffelis Copides, pagbati again ng happy birthday kay Jeremy Charles Abenasa from Tatay June and Family and Manong Tuts Almazar. At ang ating pong The Daily Brad ay...
6: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay.
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home.
8: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Be faithful. Be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
12: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
13: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
14: Be inspired and learn about the Word of God.
15: Para bigyan ng mukhang balita,
16: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
17: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
18: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
17: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
19: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
17: Walang kulay, walang kinakampihan.
20: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
17: At wala rin inaatrasan.
21: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyari.
22: Sa ilang lugar dito,
23: nang lumangoy.
17: Susugod sa bagyo.
24: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
17: At anumang dilubyo.
25: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
17: Balita man sa lansangan,
26: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
17: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
27: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
17: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit

0: Merong kompletong facilities, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho. Pati rin po yung job placement assistance. Ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ang hirap maghanap po ng trabaho, di ba? After graduation, paano na? Ito nga po maganda rito, yung gabay para po sa employment. Enrollment to Employment System, hatid ng STI E2E. FM. Alright, so kagabi po ay ako, aminin ko, 7:30 in the evening, sabi ko hindi ko nakakayanin. Oo, ang sakit ng batok. So we have to retire kasi nga po maaga tayong gumigising. Si Chacha daw tinapos hanggang sa adjournment, ano ho, pansamantala, to be continued today. The same witness pa rin ang ating pong aasahan. Whoa! And ang panig po ngayon ng defensa, ang siya pong may cross-examination time pa rin para po dito kay Attorney Lotok. Paano ba nagtapos kagabi?
1: Eh, inabot nga ng 6 na oras, di ba? Alas 8 na ng gabi or past 8 p.m. na po natapos. Itong ginanap po na ika-4 na araw ng impeachment trial. Nandun pa rin sila sa mga discrepancies doon sa DOJ documents. Halos more than 2 hours yung pagko-cross-examine. Natapos sa tanong ni Senator Chiz Escudero ng ating presiding chair kung nasan banda na ba yung defense team doon sa kanilang paglalahad or pagko-cross-examine. Ano? Ang sinasabi nitong defense lawyer, ito pong humaharap po para kay VP Sara Duterte, ay hindi nabigyan ng pagkakataon ng kanilang kliyente noon sa kamera para magbigay ng pahayag doon sa mga ibinabatong alegasyon. Kaya wala pa daw sa kalahati sila ng kanilang pagko-cross-examine or paglalahad ng kanilang salaysay.
0: Opo, yun pero sabi. Kung babalikan po naman din natin yung nagdaan pong hearing ng Committee on Justice, araw-araw naman siyang tinatawag. I mean, let's just put this in the right context, no? Yung pong imbitasyon sa Vice Presidente. Mawalang galang lang. Hindi ba araw-araw tinatawag yung pangalan niya kung siya by present? Hindi nga ho sila humarap doon. Kasi nga, hindi nila kinikilala at marami silang technicalities na sinasabi doon sa hearing na iyon. Yun po naman yan ang katotohanan lamang, di po ba? But anyway, yung pong ginagawa ng defensa ngayon, atin din pong igalang. Kasi nga, yun din po naman ang karapatan ng respondent dito. Ang tanong lang natin, ano hangganan nito sa actual po na nangyayari na impeachment trial? Yung pong mga binabanggit po nila na paulit-ulit nga po din kahapon. Kaya mamaya, hintay lang po natin itong ating importanteng interview and then sana nga po no, magbigay po sa atin ng oras si Attorney Michael Poua. Kasi po sa ngayon, siya lang ang spokesperson ng defense. Wala na pong iba. Kaya nga sana, Attorney or Ma'am Ruth, baka ho naman pwede kayong makapag-request kay VP ng isa pa na spokesperson para araw-araw din nagbibigay din po ng update. Opo, sa panig po naman ng defense.
1: Para naririnig din ano, yung kanilang panig. Kasi kung makakausap natin si Attorney Benjamin Tolosa ngayon, kung magbibigay man sila ng pahayag, dapat meron talaga sa panig ng depensa.
0: Alright, so mga kapatid, ano po, kung kayo po nanonood rito, nagmamasid, siguro po ang unang-unang importante po na dapat natin pakaisipin po ay wag tayong mawala sa focus, di ba? Huwag tayong mawala doon mismo sa main meat o sa mismong pinaka-importanting aspeto sa artikulo na pinag-uusapan ngayon, mga kapatid. Alright, so, ayan na ba si Attorney Tongol para lang tayo
1: si
0: makahingi ng
1: update?
0: Ano ba yung schedule?
1: Oo nga alam mo kung bakit?
0: Meron din po kasi binabanggit na starting daw po nitong opening ng second regular session ng 20th Congress, yung daw pong schedule ng trial ay gagawin na sa umaga.
1: Ah, hindi na sa hapon.
0: O either 9 or 10 in the morning bago mag-session ng alas 3.
1: Okay.
0: So practically po, may lunch break din po yan, definitely.
1: Hmm.
0: So sa mukha ho, aabutin talaga tayo ng Disyembre po dito.
1: Or baka more than pa. Kasi isipin mo to, kung 11 days,